0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut
3: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
15: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka gawp, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
20: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
21: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Rasha Boy Nationwide!
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
26: The right hydration matters.
27: To perform.
28: To win.
1: to rise above challenges.
2: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
3: With the right hydration.
1: With the right minerals.
25: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
1: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
25: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
25: Ito ang idol ko.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist,

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy at pil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
16: Itaan na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
18: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pagyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
17: Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
19: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
13: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon. Humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable na pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aronicay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Renal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Na, alas 9.37. Sige sa station manager, Attorney Rufo Fernandez Banyo, kadukoban sa kontrol, si Kis Zasminia, ako niya sulugot sa kanginan, si Day Bambina. Welcome to Total Manon, Bambina Show, Morning Edition, ng Adlaw Domingo, pizza, pizza, masarap pizza, pizza size, pizza, no, ibi, pizza dish, di mo ko kakita, oh. So, kung napinan akong sama, di mo ko kikita sa layo na, oy. Pwedeng simhoton lang, Charles. Tahag na, alas 9.38 na.

0: alas 9, alas 10, 9 na! Ang awit ki pangayo ka to, certain, ki pangayo ka to ni Director Randy Susan and Director Miss Ivor Tidaso, sila kitawag ang magnetic pair sa Bambinas Angel sa drama department. Naminaw di ka lang to karoon sa Director Ida, Director Stampo sa news department or Director, di mo kukuluwas. Sakit mo kayo kung samad ka sa operasyon, Mama Ice, pero na-duty dyan ko. Binomdom mo na.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaminto ni sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Protection.
10: Yaku.
9: With 8 billion live LCS.
10: Yaku.
9: That may reach the intestines alive.
10: Yaku.
9: Helps improve digestion and boost immunity.
10: Yaku.
9: With proper diet and exercise.
10: Yaku.
9: Kaya panalo ka dyan.
11: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: O pirmi ka po eh. Naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
11: Tak na alas 10:15 na. Nami na mo sa talamanon. Pambina siya o rin sa DYH. Pininalaw Domingo. January. Mayo 10. Sama na. Sige man kong kasayo. Good morning. Our program director, Ma'am Aida de la Cruz Campos. Tres Maria, Ma'am Pumps, Ma'am Baby. Na-duty ko, Ma'am Aida. Dali sa masagot ng doktor. Kamari ko. Kay gusto niya nga mahigda na ko rin sa bukit. Tungkol kay sakit ako. Pero siya sa kong samad. Happy Mother's Day ko no, and then Bambina, dilipan mo ko inahan, dagang guwang manggo, Charles! O kumusok ilang panganakan, sakit ka nung nag-aayo, pikas ko nung TL Katre, pikas TL Menterio, basta mga nagtaisip inahan, huwag mo ko nakitang uwi, wasa ka nakitang TL, Leo Cleo, Grau, what's up po? Aray, kasakit sa operasyon. Thank you very much, Dr. Erving Grecia, sa LGU Oslo. Mga iopiras ako sa mat, kinagbalik-balik ko din sa private hospital, din lang ako nganlan. O pa nilang iabrihan, nakuman ko kong 14 days ng medication. Pagkabunta ko dito sa LDU, slob si Dr. Erving Grecia, amigo na kong doktor, since 2020 or 2021, katong nabiopsy ko sa prostate cancer. Tsaka pa nag-atiman ako, doktor, magpa-opera ko.
12: Ayaw lang kaya, dako na raba kang edad.
11: Magpapaksin ko, doktors.
12: Ayaw lang kasi niubosin mo ang immune system.
11: Oh no! Salamat ka, Dr. Evan Grecia. LGU Uslo, of course. Good morning, Honorable Mayor Ronald Guarin, diya sa Uslo. Huwag yung masamang nursing staff diya sa LGU Uslo. Sa ako lumayan na, Ma'am Maria Mirasol, Ma'am Malu, Eric, Jusil, Bangkuyan, kasi po ito mga nurse, nakalimot ko, ako talaga ito kong list, nagdadabakay na ako, ako pagamangkon, pagagawan si Jipoy, thank you, ngayon mo kong ipamember sa YACAP, thank you very much, and congratulations di ay sa mga mag-graduate sa Servants of the Lord, di ay sa San Vicente Parish kagabi, thank you, Consial, ex-Consial, Jaime, and Ma'am Lorlin Moreno, sa Couples for Christ, nga mga Jaime, recruit na ito. Salamat kayo nga na may nagtito karoon si Dr. Rene Bulloser. Good morning, Dang. Tag na, alas just 18 na. May papimlaw sa mga sakop sa Holy Face of Jesus diya sa Uslob, no? Mrs. Leonarda Estinor, Mr. Florencio Estinor, kumusta ka mo diya, ma'am, sir? Uga malay mga members sa Holy Face of Jesus. Carmen Ignacio Macaria Castro Verde. Gumusta sa akong dumino ka nando si Ma'am Rose Adam sa RTC Uslob or Regional Trial Court Uslob. Brands, thank you. Mayo pagpaminaw niyo di ha. Ingumunod sa atong naminaw ka nga lang tuwa usbo na to ang Gina Sketchen at sa Runda. Christy Abonjo, Jennifer Cadillon, Eileen Kalimot, Sarah Tihas, and Nida Hemena. Kumusta ka mo di ha? Mayo pagpaminaw sa ni Mrs. Elenita Villagracia, Mr. Agapito Villagracia sa Tupas Runda, Mrs. Marcila Balansang Kansayahon Runda, Mr. Tony Balansang. Kumusta man yung buntag, Reverend Father Daniel Dakulan diha sa parokya sa Runda, Reverend Father Ben Gatso. Salamat sa iyong pag-diukod ako sa Lana Santa, tolos pag-anak ako diha sa inyong simbahan. Thank you very much. Sa guidance siguro to sa Mama Mary, kinanawag ko ni Mama Mary, niya ang patrodera to sa Runda kay Lady of Sourasman. Gigairan ko tungkol kapag-abot sa Uslob, gipirahan man ang akong inuntasama ni Dr. Elvin Gracia. Thank you very much. May pagpaminaw, Terrio Figuero, Barbara Figuero, Tuting Swelos, Annalyn, o Junjun, diya sa Kaundalug. Asapit ni Kaundalug, Ma'am Sara. Greetings from Sara Siswelos and Amado Siswelos, Couples for Christ, El Pardo, Buloon. Kumusta ka mo dihan? Salamat kayo. Dili niyo magkita ng akong page tungod kay nakasahab ko. Ako mo kong kipost akong boyfriend, Charles. No, marag na black akong page din niyo magkita. Arreres Bernardino, makalili mo, no? Okay. Tak na! Alas 10, 20 na! Padayon ta! Okay.

a los tres my dudes tonight. Let me know what's the tone of my being a show in the city of AHP. Happy Mother's Day. Ni mo ati bam, deliko na hun, kaw ko mga nakchars. Happy Mother's Day. Also, na ako sa ato ang mga kabanan, labi na sa ato ang news department, ato ang news director si Maida, Ma'am Baby, Ma'am Pops, sa tanan ng kabanan, ang man sab si Nanay Rose, kumusta? Pila na apo ni Nanay Rose ka karon mo? Okay. Happy Mother's Day kala tong tinan, Maricar, Marimar, sa Dusut, Baliangaw, Miss Amis Occidental, kumusta si Alger? And Happy Mother's Day, Barangay Captain Bebelin Lumbog, Santo Niño Ilongos Lady, kumusta Barangay Captain Tito Gultiano, Tugi pa Ilongos Leyte, and Barangay Captain Wilson Sabino diha sa Tabunok Ilongos Leyte. Kumusta kuno diha sa si Pablo ug Andreng Lumapas diha sa Bantigi Ilongos Leyte. Kumusta ka muntin na nga o gang mayong pagpaminaw sabi kuno sa iya mga kaubang mga konsihalis. Ang sunod na awit kipangayo kanini ay ex-Barangay Captain Bobby Ralios diha sa Tabunok Ilongos Leyte. Iya ko nung pagkamangkon si Bonbon. Kumusta naman ang mga gidani mo dito sa Salugal do kay Robon Bon. O kay ngum na sabi labi na nga mga awit ki pangayo sab ni alang kini ni Mama Nadi nga naminaw ka naman ni Diaz sa Tabunok Ilongos Leyte. Di mo ko kalitok na o isukat ki pirahan ako sama din ako kalitok di mo po akong dila Charles tahak na alas 10.

Dog, no, that's just 39.99. I mean, what's that? The number of people that you are in this DYHP. My book, my name is Mom Alice Anthony Howe. This is the book of the lady, Mr. Marvin Ventec of Poblacion Oslo, Cebu. Happy Mother's Day. Kuno sa iyong pinalanggang asawa. Happy Mother's Day sa ni mo. Di man tao yan, bayot. Ew! Alas just 39 na. Aray ako sa madaray. Good morning, Dr. Erwin Gracias. Muna ko sa LGU Oslo. Dr. Enable User, Human Life International, Cebu Chapter. And Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc. Hello, Doktor. Aray, sakit ako sa mata. Kumusta ko na ako mga anak? Sila si SG Siswelos, Sini N. Siswelos, dina sa El Pardo Buloon. Kumusta si Lady Jane? Diha sa Kamparang Buloon, El Pardo Buloon. Kumusta ka mo diha? And usbo na ko ang ato ang saingan ini. Happy Mother's Day, tanang mga inahan, bisag dili inahan, mga single mom, tanan-tanan. Bisan sa mga kuhan ka ng mga amahan, nga sila mo mabarog isip inahan, na binaog ka ng nabiyudo na yung taon sila, sila mo inatay, inahan, o tatay silang mga bata, no? Kumusta ka mo? O, usbo na ko, naminaw di ka nung ako si Sister Marcela Cuerpo o Sister Adeta Candoli diya sa Oslo. Kumusta ka mo? Sila malo, Happy Mother's Day! Merna, Liti, Fee, Estreng, tanan-tanan. Happy Mother's Day, kaya rin yung tanan. Diyan nga namin ako natukaroon. Dila na kumapangantan na kinaghan kaayo, ha? Alas 10:40 na, ha?

50 na. Nabutok ba siya karon dere si Engineer Ruel Quirante? Oh, nalambok man siya. Eh? Kanon po ko naman nalambok, Ruel. Namugamay ang imo. Ay! May namlambok!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance, og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days, kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance, tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Tag na! Alas 10.54 na! Naminaw na utom na to si Ma'am Aida de la Cruz Tampos. Matupan niya, good job! Binibabina Bernardino, nice music. Thank you, Ma'am. Naayon na ka, matupan na Sara Sisuelos. Kipirahan ko, sakit kaya kong samahan, Ma'am Sara. Engineer Judah Flores and Ma'am Cathy Flores dito sa... Muhon kolonya tuburan magsiyot ako sab dito. Sige, ingnan niya ko Ma'am Judah, Ma'am Cathy, Engineer Judah. Unsa man yung ganahan, okay? Merlin Birungan Delio, Talisa, thank you. Namina Mikaron, thank you Ma'am. Thank you angaw. Tahag na alas sa 55 na niyang awit ng pangayon ni Mrs. Judy Luzano sa Alo, Oslo, Cebu.

las 10:57 na. Mayroon pag paminaw ka na to diha sa Danau City. Unsa ni nga baryo? Lang Kugun Cruz, Danau City. Ang yung pangayong nga, to love you more. Sa hindi yun, huwag mo ko ano nga mga music, ma'am. Director Goliath, huwag mo ko ano yung mga music. Huwag ko download ano, to love you more. Sa hindi yun. Thank you anyway, from Nen Batukan, Lang Kugun Cruz, Danau City. Kanila ko ihatag, be.

Miss Bonnie Tyler, siyang awit nga Total Eclipse of the Heart. Ang suri kayo, ha? Ito na nga yun. Ni Miss Celine Dion, gawa ko itong mga music. Kanira ko nagkita. Dearest Kuya Paul, wala Kuya Uras. Ang asa itong station manager, Atty. Rupert Fernandez Banyok, news director and program director, Mama Aida de la Cruz Tampos. Ako ba sa control si Jesus Minya? Ako niya sa lugon, si Kingin and si Dave Amina. Thank you for watching. I think we're watching. Thank you for watching.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's a belly

de Fallo. Domingo. Loson, Kabisayan, Ugmindelaw. Sa Dilipambo.

sa Jesaron sa buwan sa Mayo. Tuig 2026 pa. Ay mga tabi-tabi din, maday yun mga barangay eleksyon, no? Sana kuno nila nila kapitan. Mga konsehal. Ah, sige. Sala rin panidaan. Ngayon ba? Kamusta ang ato mga minilyon ng mga sukig digbabinaw? Nakahanginan o sa social media platform. Labi na doon sa provincias Negros, Bohol, Leyte. Yung pa sa mga saads, Mindanao. Sa Ormoc City. Sa Leyte, Leyte. Mas bati o masin sa day. Kamusta mong ganaan ining mga orasa sa Dilipamod do? Kamusta diya sa inyong mga kusina on sa may lutoon diya? Andama na natanan? Mrs. Mr. Dodong Inday. Panawan na na diya mga timplahan na to. Timplahin na na.

0: Chick, 11 all night. Alas 9 na. Kaya pangotobo sa mga misis, mga dodong, mga inday, mga mister. Tinawa na lang inyong tagsa-tagsa diya ka mga kusina. Ang samay atong luto-luto on rung otto ha. Makarong otto kaya rung makalamoy na tang talan.
1: Wala ya, mahi.
0: Ay-ay-ay. Aro makalamoy na tagmayo niya, aro mabusog na sa tagmayo kasi may gay. Wa ron na mauso rong dahit may gay, wa mauso ma dahit dahit ron.
1: Wa na mahi. Wa na mahi. Hindi nate, pite,
0: bakit? Wa mauso rong yung budaot na tag mag-dahit dahit ha.
1: Bakit?
0: Astila. Hab-hab daw doon ay angay, hab-habon dia.

0: kumusta
1: ta
0: Montalani?
1: Ipura!
0: So, kumusta Montalani ining mga orasa? Kung dati regabunta, no, ha? Ah, balag na regabunta ron, nag, sinati regabunta sa kapait sa atong pamuyo. Importante, buhay regabunta kasama kayo. Kung bandi, ha, nagkatun-katun, nag-1D-1-8, kuyawa na 1D-1-8, eh, mura man tag kuyaw na. Doon na sa gingon nilang mag-diet ha, mag-diet. Kwaon ang tea, aday.

0: kung uban ni taon diyan nagita pagwan eh ipalit ug buglas loya para na imalungag uban niya awa na ang sugda-sugda lang sugod ta kami as no kusda po as no kuso isugba o pasipila kami as gaw-gaw na no kung iwala pasugba ganiha, ganiha, inyo na pating sa nga itong live report dito sa Naga, ganiha. Pani Konsel Boy Tablati sa Iniyagan, kay na may dakong krimi na hitabo dito sa Naga, no? Particularmente sa barangay Iniyagan, sus, kasilingan o addict na sa nasa. Ita yan ang addict, eh. So, nang balag, panunggap dito ang mga asod. Yan to yung usaron na ito kabuo ang anak at yung pamilya magtiayon. Apil man yung dunggab-dunggab itong mga magtiayon. Grabe. Patay ang amahan, patay ang iyang anak na lalaki. Yan. Unsi kasama dinunggaban ang naangkon sa inahan. Anaapain taurus ng balanan. Ininginahan iyang uban iyang apo nga 1-year-old batang babay ay mauntay dunggabo na sa ining adik iyang uban so mautong siya mo ay natusak-tusak unsi ka dinunggaban ang naangkon in taon ining usa ka lula nagarasawa ni sa namatay nga bana o anak lalaki buhay rin ni si nanay no. Wala niya og itong bata, 1-year-old, baby girl. Patay itong bata in town. So, iyang giuban. Alalag siya madunggab-dunggaban. Mas na lang ang bata. Ito pagpakan ng kapulisan sa Naga sa paspas nilang follow-up operation. Kung sa ilang follow-up operation na higala, ang suspect ilang na gukdan dito sa balay sa parintis iyang papa. Sa Talisay City. So, hitabo mga pasado alas dos. Mga dayong alas city po, nasikop nila, ganyang buntag. Kaming maog nga suspect nga naho kung ilang silingan, o niya murag parinti-parinti na po ninila diya sa Purok Eskwilahan sa Barangay Inayagan, City of Naga, Pastilan. Uya. Ayaw kayo sa buntag, pamukaw o kutsilyo. Idunggab-dunggab, tagka nagsamad sa papa. Yan, sa anak po laki, dakhan po. Kini iyang mama po nga, iyang iuban ang 1-year-old bata. Kung mao naman tayo isunudunggab, inisuspect, mao ko'y nadunggab-dunggaban po din sa buku-buku, dakhan po kayo. Paintahon ni Ron sa tambalanan, pastilan. So, suspect, dito na. Bangag pa kayo sa kwan. Sa Cebu. Sa atong panikonsyal boy Tablati sa atong exclusive interview niya ganiya. At umog po ito sa radio ka ganiya kaya atong maninggi flash report o breaking news sa atong Sibianan DYHP. Kita mo niyo una nakakuha na yung maong balita. So ato na yung breaking news sa atong Sibianan DYHP. Sipa mo sa kita Naga. Itong ato na interview sa boy, konsyal boy Tablati. Karaan yung dugay ni nakapitan po. Ya sa siyudad sa Naga mga higala sa Inayagan sa siyudad sa Naga karon konsyal na siya wa kuno ka tukta pa eh sa klase sa lihok ba wa pa katukta nito wana pasti lang
1: pite
0: itong napiti in town kining pamilya in town no? Dala nina report kay ganiya no? Sa wa palang sa wa kamatag sayo ganiya dala ningi otro diri sa atong programa so, may bao po ang atong mga listeners diya sa Naga tunay na kong krimin nga nito po kay ganiya ang kadlaon patay ang amahan yung usa kapandan o mason o ang anak niyang lalaki yang mama mahag anak inahan, amahan, inahan o anak man ng biktima. Ang inahan mao in buhi na parun sa tambalanan in taon. Nakaangkon o unsi sa mga sama dinugaban sa buko-buko sa kamikana. Kaya kutsilyo ko pitahita niyo. Nga diyan sa akong post po, no? Sa post na to sa DYHP page na to o sa page po na to sa Paul R. Lauro. Marawa niya ako. So, grabe kayo. Ha, ito eh. Kikchilyum ni Susina. Pangluba manigbaboy o pangluba o manok. Sus. Kaita. O ino, sa atong news and public affairs o mga lawa sa programang unang radyo, unang balita, lahos na diri sa programa sa atong station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyog, straight to the point. Public Affairs Program na ang update sa maog paghitabo sa Naga mga higala ganiha gadlaon ato na i-recap tanan og ba ah? Oh no, balik ta din sa atong pulumanon Hudyaka sa DYHP RMN Cebu nagisabag na to nining pulumanon
1: ilang ba? Ibura!
0: Kapan niya po si yung Kuya Bloy, a man with a thousand voice. Well, my fellow countrymen and to the People's Republic of the Philippines, I hereby declare a nationwide curfew.
2: Mga kababayan, ako po ang iyong Pangulo, Cory Aquino.

0: 19 minutos, vamos al galabay. Haga las 11, sa dili pa mo. Happy Mother's Day sa dala na itong mga mama, mga nahimo ng mama, single mom niya. Happy Mother's Day ninyong dala. O niya gawas nga naglanog-lanog ta sa labing lanog nga tingog. Sa Kabisayan ug Mindanao on air 612 kHz. Atong mga EM band, DYHP Armand Cebu. Napatalingog og nakita og napaminaw sa ta. Hilabihan ka tinapod nga signal nato sa atong opisyal nga FB page vlog. Ang Bisayang Magsisibya. Halat ang awa na niya, i-follow, i-like, i-share ang atong opisyal nga FB page, Bisayang Magsisibya. Ano niya, makita ninyo niya inyong Kuya Puloy. Lahos-lahos naman eh, dako kayo nagmarka na atong UBS niya. Oh. Here, Kuya Paul. Oh. Gagmay nga later o gagsolirans gugma. Kaywa pa may alauna, alauna mo ng programa ha. Niya pata sa atong nga tulumanon.
1: Ilaw ba? Ipuhan!
0: Tsaka sa DYHP, hantod pa sa alauna. Meaning maong nga tulumanon. Happy, happy Mother's Day sa tanang mga mama! Sa di pala tumasahon, kini mga greetings sa atong mga nagtanaw na niini nga mga orasa. Atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Ani kini nga dalit na to sa atong mga mama. Nindot ni kita. Dara.
2: I love

Itong awitan, no? Para itong sa pahinungod doon na itong sa itong mga mama. Warm up lang to, warm up, oh. Warm up lang to, pahinungod doon sa itong mga mama. Kapodong na itong mga mama, lanula na inyong mama. Kaksa, pasalamati. Kama, thank you very much. Happy Mother's Day, I love you, mama. Tungod ninyo, tungod sa atong mga mother, atong mga mama, o sa itawag ninyo dahil sa inyong ginikanan. Mother, mom, mommy, nanay, inay. Pero alang sa mga nabiyaan sa ilang inahan, napalikdan sa ilang ginikanan. Nga mga anak, niya kining maong awit kaninyo. Gool-gool ni gamay kay awit man ni sa usa ka anak nga iyang gipahinungod sa iyang inahan nga nitaliwa na sa iyang kinabuhi. O sa gamay pa siya, mans pa lang siya, gitalikda na siya siyang mama, gibiyaan na siya, gipiyal lang siya, isalig lang niya ang ubang mga anak sa iyang lula. Sayo kayo nila gibiyaan ilang mga anak. Hinungdan niya ang usa ka bata nangita sa usa ka inahan. Diya kining maong masulubun nga awit.

0: kay balik na din sa atong kapalaguban. Hudyaka sa DYHP RMN Cebu. Guys, ono do sa dial sa inyong mga radio. O gisabak na to, nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipurang!
0: Mubalik ang atong tulumanong hudyaka sa kauntuhon humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 50 inuybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Din sa atong tulumanon enyong tulumanon hudyaka sa DYHP RMN Cebu size honor dos sa dial sa inyong mga radio nga gisabak nato ni ining tulumanon
2: ilang ba? Ipunan!
1: Kauban Japon sa inyong Kuya Polo a man with a thousand voice. Akong studio technical partner Kay Susmania. On guard, on duty Jimmy Abelia.
3: Sana ba
2: na?
1: Okay, ato number sound kining mga greetings ato nga mga listeners. Mga suki na kayo natong mga tigpaminaw. Tigtanaw sa atong official nga FB page sa Bisayang Magsisibya. Naon ta ni si Kwan si kining una si Tony Tulido. Ato niya mayong udto, may udto na gani siya. Oh. Pero wapay udto ha, kaya alas 11.34 pa man. Muingon tag udto, kanang alas 12 na pasado. Wapamay alas 12, wapamay alas 12 sa kaudtohon. So, buntag pa gapon sa taron. Although, padong nasa kaudtohon, kaya alas 11 pasado naman ta. Alas 11.35 naman. Tony Tulido, mayong nga adlaw. Watching na kuno siya sa Barangay Higusuan. Tomas Opos, Southern Leyte. Iya ko nung i-greet, iya ko nung asawa. Happy Mother's Day. Lisa Igena, diri sa Barangay Higusuan. Barangay Higusuan. Tomas Opos, Southern Leyte. Kuya Paul, thanks sa pagbasa. Ay, sa bayan, Sir Tony Tulido. Yan, nakakuha na niya. I-follow, i-like, i-share niya. Tining atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Naadiri, naglanog-lanog ang atong mga programa. Station produce nga tulumano sa DYHP Armen Cebu. At itong ituyo nga ang atong on-air ato isod sa atong social media platform sa Bisayang Magsisibya nga page para ni sa atong mga listeners nga tuwa sa layo nga lugar. So binagi sa social media platform FB page na to nga Bisayang Magsisibya. Siya tuwa sila sa gawa sa naso. Asa sila napita sa kalibutan. Kuhaan lang sila, maka-follow lang sila sa atong page. Makapaminaw yun siya sa atong tulumanon. Naglanog-lanog po sa Sibyaanan. DYHP Armen Cebu. Nice ororo sa dial sa inyong mga radio.
2: Ilang ba? Ipunan!
1: Gawas sa tibalayan pagbasa kini mga greetings sa atong mga ka-FB followers na sa atong FB page Bisayang Magsisibya si LCI Coino. LCI ba niya ang basa ni? LCI. LCI. LCI o LCI Coino. Shout out ko siya sa iyang Papa Jonas Coino, Kuya Paul. Naminaw karon o niya. Happy listening sa happy watching ni Jenjen Alsola. Mato niya mayong odto niya si Flor Delisa Katubay Bayato. O niya, happy Mother's Day sa akong Mama Daling. Mama Daling o sa tanang mga mama nga naminaw karon og i-greet ko nila tanan og Happy Mother's Day natong tanan labi na ni Remark Popoy og Ricky. Greetings ika ni Flor de Liza Katubay Bayato. Sa Tomas, asa ni? Sa Moises Padilla, Negros Occidental. Kanya si Bay Lef Rick Lapod. Ayong buntag pa diha, sir. Shout out ko sa tanang mama. Happy, happy Mother's Day sa tanang mga mama. O, gilabi na, sani? Labi na, atiman sa akua, mga anak. Si Mama Bibi Mata sa Bantayan Island. Greetings dika ni Leprek lah sa sityo Tagaytay, Barangay Gunting Barili, Cebu. Yan yan natin rin ang amahan Junas Cuino, mayong udto kanimo kasamang Paul. Shout out ko sa ni Noy Cosme og Ili Kayatas diha sa Kamarsyal Libo, Sibunga, Cebu. Og sa akong anak nga naglantaw pud nimo karon sa imong live sa Busay, Cebu City. Busay, Cebu City, no? Naglantaw pud sa Busay din si Juan Elshay, no? Na din sa Busay, Cebu City, no? Sige na ba kung dagag alarma diha. Okay, amigo, amigo, ni Consial June Lupe sa Barangay Busay, Cebu City. Sa tanang taga Concepcion, Mabini Buhol, Kuya Paul, labi na ni Miguel Baliesera. Nga way sipyat sa pagpaminaw sa imong programa sa radyo. Dinaw po sa radyo, kay dinaw mo sa gaita diya. No? Frank Earl de los Reyes, Happy Mother's Day sa akong mama, Kuya Paul, Mama Elsa, o sa akong Lola Feli from Maihaw, Kawayan, Masbate, Frank Earl de los Reyes. Okay, sa akin kaya. Atong awit ka ganiyan. Inay, nasaan ka ngayon? Mensahe ito sa usa ka anak nga nagpangita sa iyang mama. Kay sa iyang pagmata, wa man dyan niya makita ang iyang mama. Oh, katong awita, ipahinungod ko na ito sa mga inahan po nga tayo nga ni Taliwan sa kiliran sa iyang mga anak. O niya, lain-lain mo ng uban na ay mga nawa nga inahan kay Nibia yun. Bata pa lang, gitalikda na, gibilin lang sa apuhan. Unay sakit kayo. Sa usa ka anak nga sa gamay pa siya, wa siya makatilaw ug matuto sa usa ka inahan. O nang inay, nasaan ka ngayon? Dooy biya nga awit, no? Makahinoktok ka ba, no? Inay, nasaan ka ngayon? Landusan pa, maldita ba na imong mama, kusog ba lang mamunal ni mo? Imo gyapon ni siya i-greet og Happy Mother's Day, ma. Tungod niya, nakakita ka sa dagway sa kalibutan, kalibutanon. Nalsudong ni mo ang kalibutanon. Ay iya man kang gipakatao. Ang ato niya pong mahalon, mga anak, nakasinati mo diha sa kamaldita sa inyong mama. Sug mo disiplina ninyo. Ayaw na lang na. Pasagdain na lang na. Ay kabahi na sa pagpatulid ninyo na dili mo mahitumbawak sa bati ng mga binuhata. So, Happy Mother's Day, Japon, sa tanang mga mama!

0: balik ang ilamba ibunal humanuna nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw! Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. Magkaubo!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 kaminuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo. Para sa mga sakit sa baga, liog, ug sa likod, Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra! Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra! Basta na ay hilanat!
14: Dapat matik! Ibay, Jessic!
13: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo!
14: Dapat matik! Ibay, Jessic! Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, iBiogesic!
15: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Ilang ba? Ipunal!
11: Minutos na lang sa dili pa mo hagtok ang alas 12 sa kauntohon. Padayon tani ni sa atong tulumanon. Kodjaka sa DYHP Armand Cebu. Nice honorable sa dial sa inyong mga radio. Nagisabak na to nining tulumanon.
19: Ilang ba? Ipunan!
11: Ako yapon yung Kuya Poloy, si Kuya Paul R. Lauro ninyo, Paul Kenneth R. Redoble Lauro na. Paul Kenneth Redoble Lauro Go. Onya, salamat kay Day Josephine Panimdim kung higala sa NBI Central Visayas o ni Park Eric Ayaga ayang pagumangko ni Day Josephine 1-year-old naman gahapon, i-imbitar ko nila dito sa Barangay Tangki, Dos, Ciudad San Naga. Birthday sa iyang pagkumang ko, nag-1-year-old na kini si Maya Rain, iyang mama si Jane, ug iyang papa si Noah. Salamat kayo, ug ni Lula Antonia Panimdin, diya sa Tangki, Naga City, Cebu. Bias pakal gahapon. Ako ang inasala eh. Lisod o gurot ang mga tao dito eh. Matukot kayo naglisod o gurot, ay ipadala lang po ko gamay. Tagko kayong bukog nga namilit sa ang daghang ulod, agoy. Lingaw na si Kuya Paul, lingaw na sa binuhi ngayro. Ting obobs akong iro sa mga bukog. Nalala akong bukog eh. Sinigana. Salamat sa kayo sa giveaways nga gipadapot nindot sa desira matang sa giveaways. Happy birthday. Belated na lang yun. Inday Maya. Ako ba ni, sakto ba ni pagka-pronounce na ko at naisipin? Maya o May... Maya man siguro niya. Dili Maya ka lang siya. Sige, minaw na taglaing lingaw ni ining mga orasa sa kaunto, no? Minaw na taglaing lingaw ni ining kaunto. Atong oras untop ng alas 12 sa kauntuhon. Unto na yun. Dara. Sayaw sa ta. Kaya hauna na na.
0: Masaya.
11: Hauna na na nga itong magipangloto niya, Mrs. Mr. Dodong Inday. Kay maniod to na ta.

0: minutos, não, mano, aquela vai. Aquelas 12 na sua caldor. A Mrs. Mr. The Long and I. O cara, o cara, o cara na nangkan on gay mani on to na ta. Ano ta na? Ito na ta, kara na ng utan on. Bukal na kayo ng utan on. Wah, bukal na kayo ng utan na to on. Utan Bisaya ba? Gikuan, gisubakan o kanang piniritong isda. Wah, na kong pati na. O banda ka sugba pag ano baliha baliha baliha na lang kuno sinugbang nga baboy kay ana pagod na na pagod na oh pagoy pwede na lang pagura oi pwede na pagura pero bali na hasta nang nokos oh sugba na to nokos oh karuwa klaruwa na dia ayo ayo taro na lai taro na dia Arita Dugang, mga greetings sa itong mga FB followers, FB viewers, sa itong official na FB page sa Bisayang Magsisibyang. Ay naglanog-lanog, kung napatalingog ninyo kining atong tulumanon.
1: Ilang ba? Itulang!
0: Hudyaka sa DYHP RMN Cebu. Guys, ono doon sa dial sa inyong mga radyo. Frank R. De Los Reyes. Happy Mother's Day, Kuya Paul, sa akong Mama Elsa o sa akong Lola Feli diha sa Maihaw, Kawayan, Masbate. Elaine Intiveros. Oh, Elaine Intiveros. Ano yung IP name, no? Elaine Intiveros, unya. Ato niya, Kuya Paul, good noon. Greet ko sa akong Mama E.

0: Kuya Paul, happy Mother's Day. There is Plagatasanon, Gihulgan City, Negros Oriental. O, na ako Gihulgan, karong sunod na simana. Maglaglaag, Kuya Paul ninyo dia. Kata sa mga listeners, yes, Gihulgan, Kuya Paul, inyong Kuya Paul, yes, Gihulgan City, karong kuan. Sa tapitsahan. Ah, Pizza de City, day. Pizza de City. Mga listeners, sa Gihulgan, kita-kita ta. Kita-kita ta dia.
1: Pite!
0: Kita-kita ta, dita mga muta.
1: Bakit?
0: Dita mga buta, day. Ya Roger de la Serna mayong na unto mo niya may buntag pa niya ganiya pa ni alas 11 pa niya missing great ako ang taga among pamilya Kuya Paul pamilya nga de la Serna gikan diri sa sitio Oregano lawaan 2 Talisay City ay naarabay mong biro diya ganiha ano lawaan 3 ay naay grass fire no naay grass fire diya gidagan ang ato kabumbiruhan masig na hadlok masig na tarantar mo diya mga listeners na to sa lawaan 3 doon ay grass fire ganiha na gidagan ang ato kabumbiruhan dan nga dihay ni anak nga fire truck no gidagan na dihag fire truck ganiha ang lugar diha sa Kadikay lawaan 3 no sitio Kadikay Kadikay lawaan 3 sa grass fire na siya mga higala no? Ilang mukha balaka kayo niya dool mong gudsyag balay anang way di mabalaka Kuya Paul ang kayo dool og balay nasagbot na lang mga balili mga nangalaya ng mga balili yan ni sila o dool magbalay nga balaka yapon ta balaka yapon ta kasi may di mabalaka kudana kayo ni Olbo niya dool sa inyong balay delikado yun po malangan na siyag paong nga posible mo nang mo tapot o mo katay sa inyong kabalayan manang mas mayong mabubuan mintras pa doon pamumbiro kamayo mo si tanaw talagay mo nagsugod nagdako ang kayo binalding tubig dayon binalding tubig dayon ayaw ninyo kung ano ayaw ninyo huwata pa nga mudako ayaw katay nagbalay na kapait ang diha ng delikado
1: Pite!
0: Diha ng problema ay may ingon ito ng bumbiro mas unahon man ninyong magbidyo-bidyo kaysa pagpanawag na una mo inood man sana no mas unahon pang live-live ari pa sa live manawagas bumbiro wala pa bumbiro alali diri nagulbo ni diri ha sa ano areala mo diri ayaw dili mo, friends. Mabay lang mo. Ang iyong live, makita na yung bumbiro. Tawag yun mo daan, ha? Tawag mo, makakontak na mo daan, bumbiro. Sir, naisunog diri, sir. Mauni lugar, ari ka diri agi, sir. Pwede, gumanin mo gawa ka, pwede, mag-live-live ka. Mau naman na, batasan naman yun na nato mga Pinoy. Pang-reels ko, no? Pang-reels. Pang-reels, tawag mo daan, bumbiro. Bala lang mag-reels mo na iguman na okay guys. Okay guys, nidako lang ni guys, kaway ni Bubog Tubig guys, giuna ang video guys. Ano niya ang problema. Roger de la Serna, ato niya, shout out ko sa akong asawa Marilu de la Serna. Ako si great Kuya Paul og Happy Mother's Day. Gikan ni Roger de la Serna.

0: Marcos Buna, o great og belated happy birthday ni Maya Rain. Sa iyang mama po nga si Ma'am Jane o iyang Papa Noah. Mao ni mga ginikanan ni nag 1 year old gihapon ya sa Tangki Dos, Barangay Tangki, siyudad sa Naga Maya. Ang Tangki Uno na dili na ito Tangki Dos. Thank you, no, thank you. Thank you, no, City of Naga. Belated happy birthday, the 1 year old na si Inday Maya. Pilido sa, ang sana yung piliduan niya kay Papa niya, si Papa Noah niya. Niya mama, si Mama Jane niya. Apo ni kuan apo ni usanis mga apo na pero ni apo sa imong mama Antonia. Oh, daghan nag apo ni. Ay katulo na din ni apo. Ay katulo na ni apo ni Lola Antonia Panimdin. Yeah, sa Tangki Uno, City of Naga. Amiyas ka o na mo eh. Lulae na magurun. Dali na malay kayo kumabusog. Naghalagay kay makaon, ibutang des la misa. Ay sus, dali na lang kumabusog. Ngayang Lolo Pab... Pa? Pablo, ha? Oh. Ayan, eh, Pablo po lang niya po, sangay lang. Wala nga ni, kanang tinguang na kanyang tawag kong Pablo, si Noy po! Si Lolo po, loog si Lola Antonia. Kaya sa... Tangki Uno, City of Naga. Si Lola Antonia o Lolo Pablo Panimdi. Kana ni Niday Josephine Paninbe matuhigala sa NBI Central Visayas. Salamat kayo sa imbitasyon nga hapon. Ako rin i-imitar dito kay si kaya po lang ito imitar rin kay gamay-gamay rin ka.
1: Pite!
0: Nagagsobra. Nabalat pa ang mga silingan o gumal mga parinti nga hapon.
1: Sana ba na?
0: Hindi namin na uli. Wa na lang ko balik kang Pat Eric kay mahal kay gasolina eh. Nawa mo ko kasakay na sa auto. Ay gihatod mas mga parinti. Ana ni diretso na lang Pat Eric sa Mingla. Sakay lang may baba habal-habal si Daisy Pin. Sakay na yung multicab. One ride naman pa doon diri sa atong safe house. Broadcast center sa atong ship house na raman diri sa Long Daron raman dyan eh. So, nagi andra. Bueno, dugang lingaw karong tataon da maminaw na tag pipila ka mga pahinomdom sa studio.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
8: Balita!
7: ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo plenty? Ay galinti!
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ilang ba? Ibulal!
2: Okay, balik na natin sa atong dulumanon, ninyong dulumanon! Kung ligaw ninyo ni Ining Kautohon.
1: Ilang ba? Ipura!
2: Awad ka ben siyo, Kuya Puloy, a man with a thousand voice. Wala naman. Mga critics karon to dog. Pero maminaw na tagligaw nining mga orasa. Ay, ang uban diyan, nagungit-hungit na, kay gihukad na, naglamiya sa baw, higop sa baw, nagikumot-kumot na sa kanang bahaw, gani, kanang bahaw, nga kanang like, dukot-dukot, lamiya kaya na ibahog, gani, kanang loud kayo nga utan, bisaya, kaya gisubaka, piniritong isda, o diba, tinapanan sa danaw, agoy, agoy, lamiya, tayo'y sayaw, o tayo'y magkutso-otso.

minutos na manhã que vai a las 12. Taca o toho. Happy watching na manhã pagpabida ni Ana Paguera. Paguera. Antonia may otto ko ya pol. Happy Mother's Day ni Mama in Heaven. Tama yas Mama in Heaven na nimo. Ikan sa iyang mga anak. Anas Paquera, og Rolando Paquera dari sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa ko yan. Himayang Nahunyo! Tanan niya mga mama, Happy Mother's Day ninyo! Yan alam po, great yung papa nga nagpakananay, wala na rin siya yung mama. Ay, wala, magkira na yung anak. Okay na yan ang nag ang wala man tayo nanay sa atong papa inatay.

Pagpaka nanay na ang iyak nung papa. Kailang pamilya o Happy Mother's Day na lang sad kuno. Labi na ni Mama Dean, bayaw nga si Anan, si May o si Ate Ginger, Ate Rina, Lola Linda, Tia Lita o sa tanan nga naminaw sa imong programa Kuya Paul. Dere sa Candelaria Ozon Masbate. Greetings ika ni Ronnie Liqueron Tilior Aranita. Dere si Mia Cantero, mayong otto Kuya Paul. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. At di mayong otto Kuya Paul, Happy Mother's Day to all mothers. Shout out me dere sa Barangay San Juan, Ormoc City. Irmigaming maminaw sa DYHP RMN Cebu. Thank you very much. Mia Cantero, nga permi gyud imo nag-tune in sa atong 612 kHz sa atong EM band kay ang DYHP No Other Than ang labing lanog na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao. No Other Than DYHP RMN Cebu. Guys, all of those are dial sa inyong mga radio. Hinahina lang na, kanang humalag pa niyo ito. Ayaw lang sa day mo, gaki at yan, kay Kuya Respinting. Kuya, mapindik na. Lanjut ka lang, mahuay sa gamay. Ay, karuntatawad at pasayawon sila sa nanay o lola. Ay, ila po mga paborito nga disco sound. Mga kuratsa-kuratsa gani, no? Himbayang nahula. Rito sa ninigod.

y a la Alianza. Se menso, si hoy por si apenas. Ya hay una ilang radio de Gibita, y una nila ilang gamay radio de A. Ya naglanog-lanog ang broadcast sa DYHP Yuri at alam na programa sa DYHP ikan sa News and Public Affairs dayon drama na lahos-lahos na sabi na kini matag Domingo ipaminaw yun inila ay Ninoy Sim Enso at ni by John Babe Soson yan sa Enso Sure Repership sa mga dan na Hongkera Corner San Chango ay atong dakbayan sa sa nagpaminaw ka mo sa Hudyaka sa DYHP Armin Cebu nagisabak na tunining tulumano Oh, you can see your cool up the line. A man with a thousand boys. So, napagriton sila sa Abay Sungubay o si Pretty Boy. Wala ko na to si Abay Sungubay. Abay Sungubay, may kinangabot na mo sa duhas Pretty Boy. Very great sa Abay Sungubay. Abay Sungubay, abay Sungubay, abay Sungubay. My name is Abay Sungubay.

Yeah, kumusta man ang iyong kaugtuhon na bay sung ubay? Ako sa iyong huwapole. Kami temi always olang sigma. At kami katemi mapaleon to ba? Kami sige higop lang siya ba? At sige na yung higop lang siya si Pretty Boy doha, abay sung ubay? Kami sige higop lang siya ba? Alam siya huwapole palang sigma lawas na. Wala, wala, wala, anda ba?

0: 31 minutos na uma nagalabay ng alas 12 sa Gantoon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Tugod sa naugang sa palasan. Tugod sa naugang sa

0: Sige, panaplis na niya. Abay, sumabay. Si Pretty Boy. Nasaan Pretty Boy? Great Santo, mga soaking di paminaw.
1: Ay, man. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ay, oy, oy, oy, oy. Ay, oy, minyan niya.
0: Ano ka na, Pretty Boy, ha? Ano man lang, oo, oo, oo, oo, oo, oo. Ako malingit, ako ungit, at umahok, ipaminaw. Luson, mihaya, minanaw. Pero yun, kaya ba si Lokon, kinamos, o bulinaw niya na ang resulta. Nindot kayo mo kanta sisgan. Ang dama niya to. Kaya nagkakay maminaw. Ugbalik ang to kanta. At to niya to. Sunod Domingo po na lang. Kanta ka.
1: Wala ko rin mga kuyap ko yun. Nindot kayo mo kanta na sisgan. Nanahan ay wala kuyap ko yun. Ang hamang ganahan ay wala kuyap ko yun. Kuyap ko yun.
0: Nagkaganahan alay. Nagkaganahan na nagkatahan. Nagkagimingi ako ng kataha, Pretty Boy. Sige, niya, lingkod lang sa niya. Luloy ko, ito pasulti yun, sabi, kay mag-greet mo na, luloy ko. Luloy ko, may ngonto ni mo, luloy ko. Musta naman ang senior citizen, nakadawat na kayo sa imong kuhan na luloy ko.
2: May ngonto ni mo, Kuya Bulay. Nagunto ni Son, Misayas Mindanao. Sinigang luloy ko. Ay kanoon si Diyos Kuya Bulay. Nakadawat niya po ko sa akong senior citizen at financial assistant.
0: Ay, Uban, lo. Alam ako ng lista. Sa kanoon, Uban, napas lista. Bisag RIP na. Mamuklay na lang. Ato na lang. Tingin na lang. Dira niyo kalakaw. Bisag isa kayo pag-wheelchair. Di na nyo makarga sa wheelchair.

Ada lumayan onto Happy Sunday Kuya Paul. Let's go shout out Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike Manikar, pamilyang Manikar o pamilyang Manulat o pamilyang Siguran. Labi na kuno nila ni Alvin o Rose Cugay o pamilyang Cugay diyan sa Dungguan, Mentawai City. Ika ni Michael Bintoy ang nag-rate ani Moselito Michael Bintoy. Kabalihan ko ga-follow, share sa atong official nga FB page ha. Tapi sayang magsisibya ni naglanog-lanog punta dito sa maong nga page no? Awas nga naglanog-lanog ta on air sa DYHP Ironman Cebu sa atong EM Band 612. Gustaan na ba dayon nila?

0: pagyan.
1: Nga naso bali ang mga kuan. Ngayon din, isa, wak man to lang mo marimit ang imong number, eh. Wak na tayo. Nala di ang laay. Ngayon nga, uy, wala mo malista to imong ipustahan.

Todo mo great sa lang, mama. Oh, happy Mother's Day. Pwede rin yung kayo mumusod sa atong voice line. Atong voice line nga, dali sa din yung matawagan, kining 0917-3188-612. Katasang usa ka smart na to. Pwede sa gumo text ato 0960-361-1897. Aray, kapabuhagay ninyo ang inyong mga greetings sa inyong mama nga Happy Mother's Day. Ato isakay din sa atong tulumanon. DYHP o Hodjaka sa DYHP.

0: lo, no, lingkod sa dalo. Ako ka pa sa yawa ro to taon, ha? Asa mas lula siya, dara lula siya. Lula siya, great sa lula siya, be.
1: May ngugan yung mga kulapulay. May ngugan mo niya yala. Hindi yung lula siya. E pinawa hindi si mo lolo. Lolo ay ko kulapulay.
0: Palaway na ikalo?
2: Ay, palaway ba? Sige, maguna siya pag-uwi ko, Kuya Puloy. Ako na sa ganyan nyo, nalagyan. Hindi na ba siya? Sige, pag-uwi na magsimot-simot. Simot-simot na lang ka.
1: Ay, pasyada! Ah, pasyada na kagorti, ha? Ah, hindi na ba, oh?
0: Hindi ko nung maulit. Ay, hindi ka kinauna, lo. At pagpangulit ni Lola Asya ni Madilira, yan na.

0: tayo tayo oras nini nga itong tulumanon. Inyong tulumanon, hudyaka tayo. Usa mo, hands up na lang ang inyong Kuya Puloy. Huwata ninyo ang usunod na itong tulumanon. Ang Dear Kuya Paul o ang Soliran sa Gugma. O niya, tiwasan na niya itong basa. Si Nikami Goles Santillan. Great ko na siya sa iyang mama, ha, Daling. Happy Mother's Day, mama. O sa tanan, kuno. Yeah, Rostom ka, Monsari, Kumpayan. Happy Sunday, good afternoon, Idol Paul. Shout out po na ko ang akong mga relatibo and family sa barangay kasi clan. Nagharay-haray kay grabe kainit ang panahon. Init eh, Japon diha. Asa maning ko, ana? Asa maning kasi clan? By Rostom Kumpayan. Kung dito walang po ning adresa kay Murag. Ikaw rin yung nakatood aning ko, ana? Ikaw rin yung nakatood aning ko, ana? Aning, sani? Kasiklan? O, oh, ikaw rin nakatood, ani?
1: Wa, gabae!
0: Ayo, atong oras! 4 minutos na, manakalabay ang alauna sa kahaponon.
2: Nagkasinabi ka ng kasaysayan sa kumpa na mo'y hinunggan sa pagkasama sa iyong kasing-kasing. Kung dahon na lang ang mga tanandoy mo sa kinabuhay.
3: Inaon ko. Nagpaabot. Inaon si Inukipuhan. Inukon ka pa sa kitana. Ipakiyas. Magkakon ka. Magkakon ka.
2: Mong langit agag nila lang nabay magkahupay sa nagdugog mong dugan. Aliyan na ang tulumanon, nabugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samarara. Di, Kuya Paul, huwag ang suliran sa sagot na.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pun, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik kanay katuga ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan ginigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lamas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban kay sublit ko ka ng banhaw ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Sa paminawa o patalinghugi, kining tulumano. Dear Kuya Paul, o ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahapunon, upan sa mga gulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, itaambit ka na giniling atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma, dini lamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DYHP RMN Cebu.

0: friends, good afternoon. Well, nga nung sam, dinini atong hapunon nga tulumanon. Dear Kuya Paul, og ang suliran sa guma. Ako na sa naging yung Kuya Paul sa kahinan, ang inyong Kuya Paul, Kenneth Redoble Laurogo. Mudapit na sa kuninyo sa pag-uban kina to, so kunining mga orasa, ang tutan sa alas dos sa sayong tagna sa kahapunon. Mga sugilanon sa gugmang atong tagaan o kinabuhi sa kahinan, aron sa ingon matambagan sa atong mga minilyon na mga suki sa tigpaminaw, hindi lang sa on-air, apil na sa social media platform. Ako ni Kinaot, ganamos kadasig, kabaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Nining mga orasa karon sa kahapon. Ako Osbon, Alaurun Domingo. Itsadyas na ron sa buwan sa Mayo, tuig 2025. Uban-uban ta, ha? Ang mga suking di pamina dari sa probinsya sa Negros, Kuya Paul ninyo na ades gihungan karungkuhan Mayo 17. Programa makala Kuya Paul, oh, pwede man dyan po magprograma ta. Isang maglag-lag inyo Kuya Paul. Naagya po ng programa. Kaya naman to equipment. Atong dalon-dalon lang. Oh, sa nasa ta. Mga kaprograma dyan po ta. Oh, naramala dyan pa atong kuhan. Ay, kunik naman niya po na nato sa telepono. Tara na, ikunik sa telepono. Sana asa ito, maglag-lag-lag-lag ta. Taghan na kayo, tagbag, bit-bito noon. Sa maglag-lag na ta. Ano ba, pag-uol? Pag-uama mo na ni mo, Kuya Paul. Mayo, May 17. Oh, pero naari niya pala ang programa, pero naalag-lag-lag si Kuya Paul. Inyo niya sa Gihungan City. Hasta ngayon. Mahal lang niya punta niya. Programa niya punta sa atong programa. Niya, naglag-lag sa Kuya Paul. Ayun mas programa, alaag na yun niya. Ay, ala naman sa tamanukan sa atong programa niya sa Gihungan City. Ako Osbon at mga listeners niya sa Purok Tambayayong Lawaan 3 Talisay City. Basta mag-raspire niya diha dool rabay ko na nagbalay na muna na taranta rin taon at mga listeners na to diyan napita no? Tama naman ang naikoy daw kayo naka-respondihan naman na sa Fire Brigade na to diyan napita raspire na dool lang siya balay sagbot nga laya ba ni Silaob mga balili-balili kanina ni sila obsekal ito tungod sa kainit sa panahon manang nakarespondi noon tayo ng ato mga sakop sa kabubirohan yan ang maong niya alarma bueno kumusta ang ato mga suki sa tigpaminaw niya sa yuta sa mga saan sa Mindanao of course niya sa Bohol province no kumusta mong tanan welcome sa pag welcome ining atong tulumanon, inyong tulumanon, nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaraan. Tungod kay ikaw, ako, kitang tanan. Wa makaipsot o wa makalikay na kita mabiktima sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ang sulimat sa gugma.
0: Kung kamo doon ay mga kasinatian sa kapakyasan, sa kausahisayan sa inyong gugma, alang ninyo makahatag kinig pagtulungan sa uban na ito ng mga suking di bamina. Ipaambit ka na, ipadana din sa atong tulumanon, baya PM lang. Private PM lang, no? Private message lang. Pili lang mo, pwede rin din sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. O naman na ron atong official nga Facebook page, blog sa atong tulumanon der Kuya Paul ang suliran sa gugma.

0: meaning overall number one nga radio station sa Metro Cebu. Di malalis, di malilong, di ma panghimakak. Ita na ang overall Japan nga number one nga pinaminaw nga radio station sa Metro Cebu. No other than DYHP RMN Cebu. Size all of those dial sa inyong mga radio. Nga pinaminaw na ta sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga nagsunod na to sa atong social media platform, sa atong official nga Facebook page, blog, ang Bisayang Magsisibya. Mao nang i-follow, i-like, i-share kining atong official nga Facebook page, blog, Bisayang Magsisibya. Live na diyan, no? Live sa atong Bisayang Magsisibya Facebook page, blog. Oh, okay, yan na. Isend lang dyan sa atong messenger. Ngalan, edad, ngalan si imong kuyab, yang edad, yang address. Diin mo muna kita, ibutang na dyan. Ng lugar mo nga nagkaila, nagkakita sa mga unsay mga okasyon. So, ikaw na niya, kastada na. O niya, isend rin na sa atong messenger. Ito rin ang matagaan o kinabuhi sa kahinan. Pinining atong kalamanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.
0: O niya, aging pagbukas sa atong tulumanon, mga higala. Ani ang atong una ug sinugatan akong dalit alang kaninyo. Aging pagbukas. Yaman ini, basa rin tag mga greetings sa ato sa mga minilyon nga mga suking tigpaminaw. Sa mga nangita sa ilang hinigugma karon kay wa na sila'y kontak. Kalit lang ka log out ang ilang messenger. Di na makontak ang mga cellphone number. Ania kining maong awit, mga higala.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, mata ito ang sinugatang dalit. Ang pagbukas nining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tuwag ka ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
1: Tumasahan kini mga greetings o Happy Mother's Day greetings sa atong pipila Japon ka mga asuking di paminaw. Sukad taga ganyang alas 11 nagsugod sa atong programa. Kalain nga programa. O nga na yun ilahosta din sa atong tulumanon. Nga seryoso na nga tulumanon. Katong ganiya, lingaw-lingaw man to kay Hujaka man to sa DYHP. Nga gisabak sa atong tulumanon. Hujaka sa DYHP sa Ilamba Ibunal. Nga rin, lahosta din sa atong seryosong tulumanon. Seryoso ni kaysa kung nagkikaingon, dili ta magduwa-duwa. Dili na to duwa-duwaan ang gugma. Aron kita, dili masakita.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
1: Aron dili masamod ang atong kasing-kasing, di na to duwa-duwaan ang natad sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
1: Kaya mga nila lang, labi ng mga babae, dali na kayo sa kita, no? Dali na kayo mag-uol, huwag imong duwa-duwaan kining maong gugma. Kung may gugma yan ika, tinud anay nga gugma, dili duwa-duwa. Anong way kasing-kasing nga magdugo.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma.
1: Niya natanggol ang mga kasinatian sa kapatyasan sa gugma. Ayaw mo kukauaw, ayaw mo kukaikog, ayaw mo pupanagana. Ipaambit na din sa atong tulumanon. I-send lang sa atong messenger. Sabi sayang magsisibya para din mo maglibog, no? At mga naminaw na to sa on-air, sa DYHP, RM and Cebu, sa Isonodo, sa Dial, sa Inyog, mga radio, isend lang na sa to messenger sa Bisayang Magsisibya. Ang inyo rin nakita ba? Palihog, follow, like, and share, ana. Ay mo na ang atong official nga Facebook page, blog, sa atong tulumanon, Dear Kuya Paul o ang suliran sa gugma. Ano ninyo yung sena ng inyong mga sugilanon sa gugma niya? Gusto ninyong matambagan o makahatag o pagtulunan sa uban niya mga nilalang. Aha, anak ra. Onya, ito yung basahan na kini mga greetings niya ni Abot na Diri. Ana Pakira, mayong hapon Kuya Paul, mo request lang kong awit Laylay sa Inahan. Laylay sa Inahan. Okay, at alam yung italawan sa itong digital music box, no? Sa may singer, aning Laylay, sa ni?

来沙伊那哈，来来沙伊那哈，那都在那都在 digital music box。Laylay sa inahan. Pila may nagkanta ni? Kasara may nagkanta ni? Kaya na may dagang mga revive diri ko, no? Yun ay lang siguro, Laylay sa inahan. By Marion Lois Buzano. Yun ay lang siguro atong i-play karon totoo na kining nangayog awit nining maong kuan si Ana Pakira yan ay pahom sa kasaulugan na to karon sa Mother's Day Special. So Mother's Day Special presentation karon sa atong tulumano inyong tulumano si Mark Christopher Labastella listening from Laya Baclayon Buhol kasamang Paul greetings to Cabanero family sa Lutaw-Lutaw Katipunan Street Barangay Tisa Cebu Sari salamat ka Adjo Tutak RMN ika ni Mark Christopher Labastella o Labastella ayan atas yung paatas sa Happy Mother's Day sa tanan kanong mga mama ato niya yan niya paning udto yung message siguro ay mayong udto paman mayong udto Kuya Paul Happy Mother's Day to all mothers. Shout out me dere sa Barangay San Juan, Ormoc City. Na permigyong maminaw, no? Ato lang nabasa de kaya ganiya. Kaya Ryan Escarpe. Good afternoon, Kuya Paul. Greet ko sa akong nanay. Niya sa Libo, Cebu nga Cebu. Yeah, Happy Mother's Day while naminaw sa iyong programa. O sa akong tatay, miss you and Escarpe family. Salamat Kuya Paul. Why sa pa yan, Sir Ryan Escarpe. Ipabot sa iyang Mother's Day greetings o mga pangumusta sa ilang pamilya niya sa Libo, Cebu nga Cebu. O niya si Mama Risa Buhawi Maniego Bueno. Taas sa siya ang apelido eh. Marisa, niya Buhawi, kini Buhawi, kusugro ba ni? Kusugro ni Buhawi? Maniego, bueno pa yun. Butag apelido eh, Buhawi na, Maniego pa. Ini Maniego, mga dato ba ni? Kini buenos tardes! Wala ba? Buenos tardes! Ayang greetings kay Happy Mother's Day Kuya Paul to all mothers. Sige, Ma'am Marisa, no, thank you very much sa imong pag-greet po sa tanan ng mga mothers. Ikaw, dili pa ka mothers, Ma'am Marisa? Dili pa siguro ni siya mothers. O niya, ayang i-greet po dya po ni Ana. Mayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day ni Mama Maria Neda Pakera. Ikan sa iyang mga anak, Ana Pakera, o Rolando Pakera, dari sa San Carlos City, Negros Occidental. O request kong awit, Kuya Paul. Laylay sa inahan. O, parihanan ni sila itong nag-request kaniya. Lita Amoruto, mayong hapon Kuya Paul. Mag-greet ko, Happy Mother's Day sa tanang mga mama karon. Happy, Happy Mother's Day. Ika ni Lita Amoruto. Pero ano na ang ipangayong awit? Kaduhanan ni silang nangayo ining maong awit, mga higala. Laylay sa inahan.

Okay, balik na din sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Dear Kuya Pulog ang suliran sa gugma. Inilang na sa overall number one radio station sa Metro Cebu. No other than ang labing lanog nga tingog sa Kabisayan ng Mindanao. Ang DYHP RMN Cebu. Size order sa dial sa inyong mga radio. May naadiri naglalog-lalog kining atong station produce nga tulumanon. Dear Kuya Pulog ang suliran pagkupa. Mataminaw tibo kalibutan tungkol kay mapati, makita ug mapataling hugusan kita. Sa atong official Facebook page, Black, ang Bisayang Magsisibya. Bisayang Magsisibya, ilay follow, ilay, ug i-share kanang maogya. Live na to niya nga programa sa DYHP. Okay, so padayon sa natong gi-ilaki ning gipusil kaganiyang buntag diha sa Lagtang Talisay City, no? Sa pasiunang report sa atong kapulisan, did on arrival kining maong biktima ang awa panahon na itong nganli. Ay, wa pa may update po ng atong kapulisan. Ang polis na ito, yun, sa tinuon. Lit-lit yun sila gamay, kaya mag-imbestigar pa man. Pero sigun sa itong source dito sa area, gidaya po ni nilag tambalanan, kining ipusil ka ganyang mga pasado alasay sa Lagtang Talisay niya. Kining orasa, dito kong nagasad, no? Kaluap ta itong krimen po dito kong ipamatay mga usa ka pamilya. Isunod sa balay niya, ipanunggap-dunggap sila tanan. Pero ang nasamdan ra, ang papa, mama o anak. Kaya ang namatay, ang papa ra o anak na lalaki. Ang mama na aparon sa ospital. Kining shooting sa Lagtang, ato ning i-double check. Now may shooting, dito na arrival, pero subject to confirm pa na nato, no? Pahinong dyan nga, wasa na ito nganli ang pangani ning maong biktima. Ayog, makonfirm na nato yun, although police mangya po yung nagtrabaho na ito nga, gida panila sa ospital kining maong biktima. Pero di doon arrival, no? So, ato lang na i-confirm sa itong kapulisan sa katinuod. Buhi ba o patay ba yun? Kaya mo may sulting at di doon arrival, no? So, ato lang na i-follow up sa itong mga programa sa itong News and Public Affairs program. Ugma po yun. Hiningya po sa inyong paborito o pabilin nga overall number one nga radio station sa Metro Cebu, DYHP RMN Cebu. Si Prince CJ Caburnay Canilio, Happy Mother's Day. Maura ni iyang gi-send na to, no? Iyang ibinname, Jenny. Ayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day ni Mama Marisa Buhawi. Ang mama na din is Marisa. Mama Marisa Buhawi. Lucia Buhawi. Mirami Sidinio. Happy Mother's Day nilang hurot, Kuya Paul. Ika ni Jenny. Asama ni napita inyo. Hey, Jenny. Manin mo gisulti. Please follow, like, and share sa atong official nga Facebook page, blog. Bisayang Magsisibya, ha? Kaya makadungog ng uban niya, okay? And, happy watching na ni Maridel Ablihan Seringan Regala na. Naminyo naman siya. Huwag may siya kuwat, Kuya Pul. Lapas na yun din ako. Yun siya kuwat. Sa pardon. Lahos, huwag ko. Huwag yung masangit. Yun is pardon. Yun is sangit. Yun is sangit. Panay dire. Dire rin is pardon.

就不商业，那是不够的。那我呢？啊，你老公啊！

0: ko ba yun? Lord Diyos, himsog ang duha ka bata niya. Atungod sa kalayo, gusto ba kong magminong ani? Atungod sa kalayo niya, yun may tabo. Pero mula ako gumagiti Hanisar, no? Alias Hanisar man siya. Pero yan tinunggan, hindi ko siya tinunggan. Maridil ablihan siringan. O niya, pagkaminyo, regala na. Mga regala niya, smugum, mga parinti ning dyan, regala ka itong artista ba? Mga parinti. Dyan, regala. Mga mo, dali, himo akong labyan. Mag... Bumita ko, ano, abot kag bugo. Araman, Kuya Paul ni Mos Pardo.
1: Wagi nate.
0: Dere, takang sangit lang, takang dere. O, sarat ako kabuo.
1: Wagi nate.
0: Mahas ka bugo, ano, ano. Kaya kayo, spiso kayo sa kabugot. Ito, what, kay Marita, alias Hanisar. Thank you very much. Happy listening ni mo, happy watching. Atong FB page sa Bisaya, magsisibya. Alright, 40 minutos na manakalabay ang alauna sa kahaponon. Ako musbo na, katong mga, kuan ba, katong mga i-share ni dito sa inyong mga friends, yung mga ka-FB friends, or makaibaw sila, kininga page, Bisayang Magsisibya. Ang programa na ito sa DYHP, mabati o mapatalingog po nila direct. Yawas nga, makita nila ang kagwapos ni Kuya Paul ninyo. Puro buyag. Usahay mag-live ta, makakita yun sila sa tinood kagwapo Kuya Paul. Makita yun niha, no? Ang kagwapo sa inyo Kuya Paul.
2: Suliran sa kumba.
0: Well, nai-nai, awit, ako'y pahinungod ninyo niining mga orasa.

0: ako ba yapi? Di, Kuya Paul. Ikong mga ako, pi.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.
2: Okay, balik tayo din sa atong tulumanuhan. 45 minutos na umanik ilabay. Ang alauna sa kahapunan, dugang mga greetings, ang iyang FB name kay Kupal Candoro. Request ko, Kuya Paul, iingatan ka. By Carol Manawa. Yang it the name Jessica Ibarita. Mayong hapon, Sir Paul. Happy Mother's Day sa tanan inahan. Especially sa akong anak na usahan na pud ka inahan. Si Geneza Ibarita Sunday. Happy Mother's Day niya. Ika ni Jessica Ibarita. Yang it the name J.D. J.D. o J.D. J.D.Y. Kaya naman yung space gun. So, isi kita ni J.D. ang atong basa ni J.D. D.Y. ba? D.Y. Ayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day. Request ko gawit, Kuya Paul. Mama para sa akong ina. Akong inahan. So, ito, ito, ano? Mama para sa akong inahan. Arap ko ka sugat ni ko na kantahan na ato talaan ka nili sa atong digital music box ha kay naaban siya ato nito naon mama para sa akong inahan.

ni sa mga ikarong title ani. Mama para sa akong inahan. Request kog awit Kuya Paul, Mama para sa akong inahan. Kwan siguro ni ang title ani Mama ra. Mama ra ni Mama. Mau man siguro ni ko ana. Mama ra siguro ang title ani yun. Mama para title ani Mama para sa iyang inahan, no? Makuha mo ko taling Mama ba? Mama ra siguro ni Mama.

na kay wa man di man makita ning title sa imong ipangayo nga awit nga mama. Ako po ning tibukon mama para sa akong inahan, wa sad ning title, no. Wa sad ning title na diri mamang sorbetero. Oh.

Mamang Sorbetero. Mamang Sorbetero na. Sige, niya na lang ni Imo ha. Ano lang sana yung title ani. GD. GD ang ipin niya. Sir Ariel Lubiano, mayong otto, Kuya Paul. Kanina pa rin otto siguro iya ha, no? Walang natin mabasa dito. Ayaw otto, Kuya Paul. May hapon sa akong mama, Happy Mother's Day. Kung Mama Rosalina Lubiano, niya mo request kagawit, iingatan ka by Carol Benawa. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Kupal Candoro, mayong otto, Kuya Paul, Happy Mother's Day. Carol Benawa, iyo po ni Yegi Pangayo. Yang ini Alan Feliciano, ayong hapon Kuya Paul. Happy Mother's Day sa tanan, tanang inahan. Especially sa akong mama nga si Mama Clotilde Feliciano. Hello, ang awit nga ibang ayon sa atong mga suking tigbabinaw.

0: Ya Pul Uk Angsuliran Sagugma.
1: Okay, among awit mo'y nagtapos at umarugulman dinining atong tulumanon. Inyong tulumanon nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara.
0: Dear Kuya Pul Uk Angsuliran Sagugma.
1: Morial Diego, ang iyang FBN, mayong hapon Kuya Paul, i-greet lang akong Happy Mother's Day, akong Nanay Luning Cagas, sa Untaga Alicia Buhol, o Advance Happy Fiesta, sa Untaga, karong Mayo 15. Salamat Kuya Paul niya. Jeannie Labay Campos, iyang FBN, i-shout out for me Kuya Paul, dito sa Barangay Tabunok, Villaba Leyte. Grace Mainit. Happy Mother's Day, Kuya Paul, sa akong Mama Marlene Mainit o sa tanang mga inahan. Ngayon naman na tayo oras sa kainig awit ni Victor Wood. Uy, the good time. Ngayon ako sorry, ining uban ha. Hindi na yun na tumapas atong oras kay mutapos na ba? Ito programa din sa DYHPR Met Cebu. Ang kining awit ni Jose Marichan o Regent Velasquez. Please be careful with my heart.

ingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon ug panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Tamoy batuod niyang gipangga o gimahal, palwa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing niya magdugo kay nasamad.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act.
10: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
11: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
13: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
11: Oh! Ani mo, pretty?

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag.

0: na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
12: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
15: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
15: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo, Plenty?

0: Ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
13: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
15: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
16: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
15: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
17: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Protection?
27: Yaku!
26: With 8 billion live LCS?
27: Yaku!
26: That may reach the intestines alive!
27: Yaku!
26: Helps improve digestion and boost immunity!
27: Yaku!
26: With proper diet and exercise?
27: Yaku!
26: Kaya panalo ka chan!
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
0: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: Unsa ang ambisyon ni mo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
8: Iba

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga pa

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap. Bangi sa sulit.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
4: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra. Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue!

Maghapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaghapon si Radyo Man Attorney Buen Algono makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Hangtod ronta alas 5 sa hapon. Adlang Domingo karon mga kasama Mayo 10 ug Happy Mother's Day sa tanan nga mga mama. Sa tanan nga mga mami. Sa tanan nga mga nanay. Tanan nga mga ina. Unsa may inyuhang tawag ngadto sa inyuhang inahan, Happy Mother's Day, tanan nga mga inahan. Agig pagpahaom sa Mother's Day karong adlawa, maghisgota og tema may kalambigitan sa benepisyo para sa mga inahan. Og walain ang kining gitawag og maternity leave. Doon ay pangutana. Pila mangyod kaadlaw ang maternity leave with pay? Akong balikon, maternity leave with pay. Ang buhot ipasabot niya na. Samtang naka-leave ang babae nga nagmabdos, bayaran siya sa employer sa mga adlaw nga siya nagpahuway kay nangandam sa iyahang pagpanganak o human sa iyahang pagpanganak. Pila man ka adlaw? May niingon 30 ka adlaw. May niingon 60 ka adlaw. May niingon 90 ka adlaw. Di gyud na mao. Kay karon base sa bag-ong balaod, and the Republic Act number 11210. Napasar ni panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. 2019 kining maunga balaod. Pila gani? Sa inyohan na hibawaan, pila man ang maternity leave with pay para sa mga inahan. Gumikan ning maunga pag expand, paghatag og lugway, pagpalig-on sa benepisyo sa maternity leave para sa ato ang mga inahan, 105 days, 105 kaadlaw, with pay. Again, ayaw mo kalimot, kay basin ka mo, naka-experience ning maong situation, nagmabdos mo, nananghid sa employer, boss, mag-leave unta ako kay mga anak kay nakusunod buwan, ang gi-provide sa employer nga bayad 15 ra kaadlaw. Dihangyo ka na himong 30 kaadlaw. Nilapas ng 30 kaadlaw, without pay ka na. Dili ka na mao. Under Republic Act number 11210, 105 kaadlaw ang maternity leave with pay para sa ato ang mga trabahante nga babay na ni-leave tungod sa ilahang pagmabdos. O pwedeng i-extend og 30 kaadlaw without pay. Human bas pagpanganak, pananglitan dili pagyod makaya sa panglawas sa inahan, mahimo siyang muhangyo ngadto sa employer, boss, kapoy paman kayong ibalik og trabaho. Pwede ba kong mulib? Yes, but without pay na, pwede kang mulib mo extend og 30 kaadlaw without pay. How about mga solo mothers? Sa mga solo mothers kini, dunay additional 15 days para sa mga solo mothers. Aside from 105 days, nga mao ni ang standard nga expanded maternity leave or maternity leave with pay, para sa mga solo mothers, dunay pay dugang 15 days. Provided, maka-provide ang solo mother
og certification nga siya solo mother. Asa man nakuhaon? Adto sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Dunay letter gikan sa employer nga magmatuod nga ang mao nga trabahante solo mother. So pwede additional 15 days aside from 105 days nga maternity leave with pay. Karon, kinsa may maka-avail aning 105 kaadlaw nga maternity leave with pay. Angayng tanaon ha, ang ato ang balaod ani kay pera boyag. O maghisgot kita og paglapas, pag-abuso sa katungod sa pamuo, pasay luha o di mo magkauyon sa kuang opinion. But the number one violator with respect sa labor rights ang ato ang Philippine government. Dili ko against sa ato ang Philippine government. That is a fact. Nga nga ito ang gobyerno sa Pilipinas ang number one violator sa ato ang katungod sa pamuo. Kinsa man ang number one violator sa security of tenure, ang gobyerno, kanang mga job order, mga casual nga mga empleyado, bisag pila pakatuig sila nga nanrabaho sa gobyerno, dili mahimong regular employee. Kay kuno, kinahanglan mo pasardaan sa mga gitawag og standard nga qualifications para sa mga empleyado sa gobyerno nga kinahanglan mo pasardaan sa examinations sa Civil Service Commission. Garbage collector, basurero, pati kun pananimog civil service exam. 30 katuig nang nahimong basurero sa City Hall, di lang gihapon regular nga empleyado. Kay kuno job order, kay kuno casual. Now, maayong donatay kongresista o senador ka nga mo sponsor og balaod para sa benepisyo ninyo nga mga casual og job order nga empleyado sa gobyerno. Ngano ako ning na lakbitan? Daghantang mga mama nga kaswal og job order sa gobyerno. Panahon nga mumabdos without pay. Kaywa ang kuna sa ato ang gobyerno nga trabahante. Ang opinion sa Civil Service Commission ni ingon, ang mga job order nga mga empleyado sa gobyerno, dili empleyado sa gobyerno. O saan na yun? Nagwadwad mo silang trabaho sa gobyerno, niya dili gihapon trabahante sa gobyerno. Well, with all due respect sa opinion sa Civil Service Commission, kinsa may appeal aning maternity leave niingon ang balaod. Unsa nga balaod atong gibasihan, i-research ninyo Republic Act number 11210. Republic Act number 11210. Ang title nining mao nga balaod, 105 day expanded maternity leave law. Kinsay makabinipisyo niingon ang balaod, tanan nga mga babay nga mga trabahante. Wa tay labot aning mga laki kasama nistor. Ang ato ah paternity leave 7 ka adlaw. Sa mga magmabdos nga babay niingon ang balaod, para kini sa mga trabahanting babay sa private o sa government sector. Take note, under Section 3. Section 3 sa Republic Act number 11210 or ang 105-day expanded maternity leave law. Sundin lang ninyo ato ang discussion kay ang uban ninyo nag-take note. Kung naamo din hay internet, sundi ko ninyo para masabtan ninyo tarong kay menong danon yung gayon ni.
ang uban mga law students nag-take notes up sa ato ang discussion. Salamat kay ninyo. Under Section 3 sa Expanded Maternity Leave Law, niingon, tanan nga mga empleyado sa private o government sector. Para ni sa trabahante sa mga private corporations o sa mga trabahante sa mga government corporations. Panalitan, trabahante sa munisipyo, apil mo ani sa Expanded Maternity Leave Law. Now, niingon ang balaod, regardless of civil status o sa may buti pasabot, dili igsapayan, maminyo kaman o dili, pasiloa lang sa term ha, maasawa ka o pinaangkan, bisan pinaangkan ka lang, idiritso na lang nato ang term para masabtan na yun. Bisan og pinaangkan ka, pwede ka nga maka-avail sa expanded maternity leave. Unsa pa, regardless sa legitimacy of the child, usay buti pasabot, kanang bata nga imong gimabdos, maanak man kanas imong bana, or maanak ka na sa gawas, the fact nga nagsabaka ni anang bataa, ikaw dunay katungod sa balaod under expanded maternity leave law. Unsa man ni prangka gihapon nga discussion, may mga bata nga nataw sa sud, gitawag og legitimate. Ang mga bata nga nataw sud sa kaminyoon, legitimate sila. Pananglitan, dalaga, napaangkan, o dalaga, napaangkan og minyo, unsa may legitimacy sa bata? Illegitimate. Bisan pa og, sorry kayo sa term, kinahanglan magpinrangkahay ta, bisan pag anak sa gawas, bisan pag na ay medyo prangka kayo nga termino, nining anak sa gawas, bastardo. Bisan pag bastardo ang bata. Sorry sa term, pero kinahanglan atong isgot aron masabtan dayon. Ikaw nga inahan nga nagdaan ni anang bata nga bastardo, pwede ka nga mag-avail sa maternity leave. Now, para sa mga solo parents, naatay mga solo mothers, inahan apan dili asawa, o inahan nga gibiyaan sa bana, under solo parent law. Panalitan, ikaw inahan, napaangkan ka sa dili nimo bana, aside from 105 days nimo nga maternity leave, pwede kang magpa-add sa employer o 15 kaadlaw with, ningon ang balaod, with full pay, bayaran ka sa employer. Sa ito pa, sa mga solo mothers, 120 ang inyuhang maternity leave with pay. Ha? Sa mga solo mothers, kinahanglan unsa to? 120 ang inyuhang maternity leave with pay. 105 daan ang gifix sa balaod under expanded maternity leave. Kay kamo solo mother man, pwede mong mo request sa employer magpadugang og 15 kaadlaw nga maternity leave with pay. Oh. Now, may mga panahon nga dili mataw ang bata kay makuhaan ang babay. Unsa may benepisyo
paras inahan nga nagkuhaan. Ningon ang balaod, ang maternity leave ihatag ngadto sa mga female workers. In every instance of pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy, provided that for cases of miscarriage or emergency termination of pregnancy, 60 days maternity leave with full pay shall be granted. Kung makuhaan ay ang inahan, dunay sa sinta kaadlaw nga maternity leave with pay. Now, kapila man maka-avail ang inahan niining maternity leave nga 105 kaadlaw with pay. Ningon ang balaod under section 3, katapusang paragraph. Maternity leave shall be granted to female workers in every instance of pregnancy. I repeat, in every instance of pregnancy. Why limit di ay kasamang nistor? Ha? Kung ang babae panalitan, mura og baboy, sorry, sperm. 16 nakahigayon ng anak. Kada mabdos niya, doon na siya'y 105 kaadlaw nga maternity leave with pay. Why limit? Ha? Under expanded maternity leave, mga kasama, nga gihisgutan sa atuang balaod under Republic Act number 11210. Now, sa giingon na, kininiya para sa government o private sector. O pilay benepisyo nga naangkon sa private nga mga empleyado, mausab kamo nga mga trabahante sa gobyerno. Mas maayo unta, liliyon sa ato ang balaod. Ha? Liliyon unta sa ato ang balaod, no? Ang kahimtang sa ato ang mga job order o mga casual employees nga i-appeal sila sa coverage niining expanded maternity leave. Oh. Now, gamay lang. Kay kinsa may maka-avail, doon na yung qualification sab. Ha? Kinsa may maka-avail. Under Section 5, niining mao nga balaod, bisan kinsa kuno nga babaeng trabahante nga ni mabdus, maka-avail niining 105 kaadlaw nga maternity leave with pay og makuhaan sa 60 kaadlaw nga maternity leave with pay. Apan, a requirement kinahanglan para sa private sector, kinahanglan siya membro sa Social Security System, SSS. Kaya doon naman ko'y counterpart ani, ang SSS. Sud sa tulo ka buwan. Ha? Sud sa tulo ka buwan sa nilabay nga 12 ka buwan. O sa mga panalitan? Panalitan, bago pa kang nagtrabaho sa kumpanya, wa pa ka nakaabot og tuig, apan tulo na kabuan nagsigi kag contribute sa SSS, maka-avail na kaniining mao nga maternity leave with pay. Oh. Unya, timan ininyo nga kining maternity leave with pay regardless ni sa status of employment sa trabahante. Oh, naaman ko yung contractual. Oh, makukuno na yung term, contractual. Pero sa labor code, ang nahisgutan, casual, regular, project, seasonal, field ng mga empleyado. Now, panalitan, di pa ka regular nga trabahante, apan nakakontribute na ka sa SSS,
og tulo ka buwan sud sa usa ka tuig mo qualify gihapon ka. As mo qualify ka as beneficiary aning expanded maternity leave with pay. Oh, mao na siya, ha? Now, sagi kaingo na ang ato agong maternity leave para sa mga babaeng trabahante. Dili mo matter na, regular ba o dili? Panalitan, di pagka-regular nga trabahante, muingon ka nga to sa employer boss, mo leave ta ko kay nagmabdos ko, o di pa man ka-regular, di ka pwede, dili na mao. Regardless of the status of employment sa employee,

0: makaabel siya sa maternity leave nga 105 kaadlaw with pay, provided ni qualify siya sa uban pang mga requirements sa balaod. Mausap punta na, no? Sa ato ang mga trabahante sa government sector, regardless sa status of employment, makaswal man o job order, appeal sa expanded maternity leave. I hope do na tay kongresista o do na tay mga senador nga mo sponsor og balaod. Kaysa kaingunan ako, the number one violator sa labor rights ang Philippine government. The number one violator of the security of tenure sa empleyado ang Philippine government. O kana, that is my most humble legal opinion. Personal ko na nga opinion, basis ako nakita aron sa kahimtang sa ato ang mga mamumuo. Ibalik na to, motawa ta og inyuhang mga legal questions. Ha? Legal questions, ibalik na to, mo commercial sa ta kadayo, kadali. Balik ta alas 4:20, okay?
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
2: When you love, you Kares.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
10: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita.

0: Na pa ba'y extra?
1: Na ah, bisag pang Sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Unsa ang ambisyon ni mo?
7: Ako? Ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya. Iba na.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako believe.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte.
18: Plus, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oras mga kasama, alas 4.23. Balik na sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Okay, mag-entertain na ta sa inyo ang mga legal nga pangutana. Ato ang hotline, 256-1916. Sa PLDT ni, area code 032. Og ang globe line 0917-124-6459. Unya, kananyo mga pangutana sab, ang inyong ipaabot dari sa official nga Facebook page sa Dewa HP kay naka-live streaming ta karon. Ako anang patalinghugan sab karaw ta taod. Shout out daan, Happy Mother's Day sa mga mama Marifel Arinas, Mary Ann Abinido, Teresita Losernas, Janjo sa Punta Princesa, Happy Mother's Day ko no ni Mami Jocelyn, gikang Janjo, ni Ninio, ni Inday Carmel o ni Dudong Francil. Happy Mother's Day sab ni Inday Juby Alguno Escocia. Okay. Idel Bunhan maying hapon, Nini Almares. Mayong morning, morning sa ilahad ay from Riyadh, ang maayong hapon Philippines. Maayong hapon Philippines, Happy Mother's Day sa akong mama, dihas tugbungan, konsolasyon. And to all mothers na lang, Jamila Wataktak, Happy Mother's Day to all. Mama, greetings from OFW ni, sa Hatin Al Rauda, Block 2 Street. 210 house number 17, Ana Marie P. Taganili. Nickname, Mary Ann Lumad, taga-barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Oy, Happy Mother's Day, tanan nga mga mamang ato aron sa abroad, ha? Nanimpad in town, tungod kay para dunay kapanginabuhian na limbasog para dunay ikasustinto sa pamilya. Diyos koro mahilom Bakaron Jr., amping kanunay, good evening. Evening siguro sila dito, no? Kanunay. Juskuro Mahilom Bakaron Jr. from Mandawi City. Okay, sige. Ang ato ang tema karong hapuna kalabot sa benepisyo para sa ato ang kabayanan. Daghang mga benepisyo para sa mga babae, no? Kabahin ani, ang babae lang ang pwede nga maka-file og vouchee o ang anak sa inahan. Ang amahan, bisan pag naabuso ka na sa babae o naabuso sa anak, dili maka-file og kaso nga vouchee. Sa work environment or sa ato ang workplace, gilatid sa ato ang labor code nga ang mga babae kinahanglan dunag yoy lingkuranan. Oh. Ato ang mga kababayenan ba nga mga trabahante? Hatagang yun mo og chance sa inyong employer nga makalingkod. Nga dili mo magsigilang og barug. Og apila na ang ato ang mga lady guards. Kana ay mga nangutana na to, kami attorney nga mga lady guards. Apil ba mi sa kanana ang balaod nga kinahanglan ang babaeng trabahante duna gyoy opportunity nga makalingkod panahon sa duty? Yes oy. Wa ni ingon ang ato ang labor code nga kamo mga lady guards way labot. Oh, but kinahanglan alert lang gid mo sa inyohang trabaho kay natural part man na sa inyohang trabaho nga magbantay sa mga customer or magbantay sa establishment diin kamo nakadestino. Okay. Then sa ato ang family code under article 213, ang bata nga below 7 years old dili pwedeng ibuwag sa mama kana og dunay conflict sa custody sa bata. In short, daghan kaayong mga balaod nga naghatag og mga privileges or mga benefits para sa mga babay. Ningon ang mga lalaki nga unfair man nato mga lalaki attorney. Ha? Nganong gihatagan og mas dakong pabor sa ato ang balaod ang mga babay. Tugod man gud kay vulnerable sa abuso ang ato ang kababayenan. Oh. Atong sabton sab nga ang ato ang mga framers sa ato ang balaod nakasabot og unsay kahimtang sa ato ang mga babay. Panalitan kining kaso nga bawsi. O kitang bana kasama ni Stor og latahon tas atong asawa madap man tulog agwanta. Kwantahon ta lang ni. Ha ikadigang ikan. Nagbasket pa ko na, basket eh, tay tampalong eh, tampalong swat, tampalong stoo, amada pa mag-agwanta. But kung kita ganing bana na maoy, mangulata nga tos asawa, ang risgo na, risgo mamatay ang atong asawa tungos kulata. Eh. So, kana na, gihataga nagbili sa tong balaod ka ng maong sirkumstansya, hinungdan nga kining vausilo, ang maka-file ani, ang naabuso nga babay or ang naabuso nga anak. Arita sa ato ang caller karon sa 0917-124-6459. Mayang hapon.
1: Hello, may hapon, Tony.
20: May hapon. Kinsama ni?
1: Si Lisa.
20: Lisa, taga-asa ka, madam?
1: Taga-Mandawi.
20: Yes, madam. Musay akong ikalagad?
1: Panamungutan na ako, Tony, ba? Kanang mag... mabalitag ka ng yuta ba? Then, ang katong lahat kay iasag tong napalit silbi sa iyang parinti.
20: Mm.
1: Dahil yung taghoman, wala pa na-transfer sa iyang pangalan, iasang gibaligya pag-usap.
20: Mm.
1: Ang iyang gipakita, silbi did of sale sa iyang pagpalit.
20: Mm.
1: Na okay na siya, Tony.
20: Wa pa'y problema na, no? Wa pa'y problema, hinoon na siya, basta naalay deed of absolute sale.
1: May problema na siya. Mm. Kaya naaman siya ay katong, hindi pasukod naman to siya daan.
20: Mm. Unya, labing maayo, labing maayo sa kanang, kung maghimog testamento ang abogado para imo nang paliton, i-confirm ni mo daan sa unang nga tag-iya, o tinuod bagyod nga nabaligya ng yutaan na to niya. Pwede rapod.
1: Silbi, katong tag-iya sa iyang dipalitan, nakontak ba, Silbi, kung tinuod ba nakalit niya?
20: Oh, labing maayo. Maniguro lang ka. Ha?
1: Di, murag iya man itong gihulog-hulogan ba, then pagka human, kanang di, kanang Silbi, karon ka, example, karon nga buwan, iyang dipalit, iyang gibayaran to siya o tingog, then pagka human, ano siya did of sale, no? Then wala pa na-transfer siya ang katungkuan, title, Silbi. Mubayad ba siya capital gains tax ato sa PIR?
20: Oo, bayad. Ako kaayog beranan o iyan ang ipatransfer siya ang ngalan kay ilapas naman sigurong 1 month. Di ka siya magpalit.
1: O, lapas ng 1 month.
20: Hmm. Pero aron magkasiguro ka, pwede imuhang i-confirm gikan sa unang tag-iya o tinuod ba nga namaligya ginangyutaan at ito niya? Ha?
1: Silvi, katong tagi ang iyang ipalitan, kung takon to siya, kung tinod ba yung napalit dito?
20: Mm. Oh, labing maayo.
1: Na, kato da yung dibsil na yung ipakita sa mo ah.
20: Sa, ang unang tanong sa balaod, valid to, pero karon God, tungod aning mga daghan nga mga yuta nga may problema, labing maayo nga manigurog yun ang bagong buyer. Part na sa gitawag ba og due diligence sa pagpalit og yuta. Buti pasabot, mag-inampingon kita kung mapalit ang yuta.
1: Ang pagkita na atganing extrajudicial settlement, ingana.
20: Well, katong una nga buyer nga iyahang napalitan og naa pa siya'y kontak, pistingi ko no og kontak o makontak ba nimo. Pag-confirm lang o tinuod ba nga iyan na nabaligya ang yuta.
1: Wala biya, wala rin mo ka ng kuan na, di-confirm dito.
20: Agwa mo ni-confirm, risgo na ninyo sa pagpalit ang yuta, inyo na ng risk, ni-risk mo pagpalit sa yuta basis mga dokumento ngayang gipakita.
1: Amo na itong risk?
20: Buot pasabot, ni sugal ba mo kay labing maayo, kay wak pa manguna matransfer ang iyang ngalan, ang kanabang napalit yung yuta sa iyang ngalan, unya, bisag mo para transfer, ibaligya din na diha ninyo. Pag siguro ba, nga, tinuod ba, nga doon nagyoy transaction nga nahitabo, atong unang tag-iya, nga to sa baye, as nga to sa silir, nga nyo harong gipalitas yuta. Well, og di na mo mukuti-kuti, inyohan na ng risgo.
1: Ibayad mo capital gains tax sana. Ato pa naman susi kung sana.
20: Unsa may sabot ninyo, kaysa may mabayad sa capital gains tax.
1: Tumi, nga napalit.
20: Mapasapasa pa rin as magkadaghan. Posible ana madak-an mo sa capital gains tax kay wa pa man ma-transfer gikas unang buyer ngadto siya ngan.
1: So may buhaton din attorney. I-transfer pa na dito sa pangalan sa atong nakapalit nga nagbaligya sa mo ah.
20: Pwede nga mao na himuon. But do na may mga procedure rin ha sa Bureau of Internal Revenue nga the fact nga na-transfer na ang deed of sale ngadto sa bago nga buyer. Kadtong bag-o nga buyer, mauna to'y mo-assume ug unsa may mga back taxes anang yuta. Ha? Oh, pero kana na, ug inyohan ng mo, magkabayad mo ana og capital gains tax og sa panahon nga inyo nang ipatransfer gyud ang pangalan diha ninyo, then labi na og magpatitulo na mo. Asa man dai dapita nang yuta ah?
1: Lara sa dinha, Mandawi.
20: Oh. Tumana ang ako ang tambag iingna to ang sealer og makontak ba nato ang una nga tag-iya katong iyang gipalitan. I-confirm na maniguro ka as new buyer anang yuta ah, ha? Depende ninyo. Mao na akong giingon to exercise sa gitawag og due diligence, labi na kay wa na transfer pa ang pangan ngadto sa inyong gipalitan, inyo gitong i-confirm gikan atong unang sealer o tinuod ba nga nabaligya ng yuta kay basin si bakog ma problema mo sumaabot. Pwede lagi na. Pwede gihapon. But ang abogado nga magtan-aw sa testamento ana tungod kay wa pa na transfer ngadto sa inyong gipalitan, mo sakto ginagtambag ninyo. Pero pwede ra ninyong sugalan na kana og musugal mo.
1: Human na bayad.
20: Human na. Pila may bayad?
1: Dako, chud.
20: Pila man?
1: Kabuto 1 million.
20: Uy, kadako ko di ay. Ninyo, nakahimo na mo og date of sale?
1: Oo, nakahimo na.
20: Nahuman na ang deed of sale, diin man mo magpanotaryo.
1: Sa ilo ra po ng abogado nga kaila.
20: Sa ato pa, wa mo mo atubang atubangas abogado pag pinirmahay sa deed of sale?
1: Wala.
20: Uy, di na mao. Ang seller o ang buyer, kinahanglan mo atubang na sa abogado, eh, igpirmaan ang deed of sale.
1: Kaila raman nilang abogado.
20: Bisa na. Requirement ka na sa balaod sa notaryo nga ang seller o ang buyer mo atubang na sa abogado pag-confirm o kanang testamento nga gisuwat tinuod ba? But inyo ha naman ang girisgo, tubahan na lang to akong tambag ninyo, ha?
1: Oh, sige. Sige, Tony.
20: Sige, salamat kayo. Tony. Okay, thank you, thank you. Okay. Oras mga kasama, alas 4:37. Okay, ang atong linya nga bakante, 2561916 para sa PLDT, area code 032. Ang Globe 0917-124-6459. Mapalit ganin mo yuta, labi na yuta, wak pa na na-transfer ang pangan sa buyer nga inyuhang palitan. Kinahanglan mag-inampingon yun mo. Ha? Wa para ba na transfer? Mas safe gyud og na transfer na daan. Usa pa mo mopalit, panalitan bisan og tax declaration lang. Na transfer na ang tax declaration sa inyong palitan. Bubintahan na pero og deed of sale pa lang maoy gipakita sa seller wa pa na transfer ang tax declaration siya ngalan. Wa pa na transfer ang titulo siya ngalan, kinahanglan mo observe mo sa gitawag og due diligence unsa man ni mo palit mo yuta kinahanglan magampingon mo maginampingon mo then mo palit mo yuta ayaw mo og sugot nga ipadalang ang dokumento nga adto na didto sa abogado notaryuhi ang inyong pirma ibili lang daan di na mao ha well common ka na nga practice, but mo advice ko, under the Notarial Act, di ginamao. Ang 2004 Rules Notarial Practice nag-require yun nga ang contracting parties kinahanglan mo atubang yun sa notary public aron i-confirm sa notary public kung kanang nasuwat sa testamento tinuod ba na nga maunay gisabutan sa seller o buyer. Ha? Pamugunay kumon kayo, labi na ahinti maoy moasikaso, nga papirmahon lang ka og dokumento din ha, kay deed of sale kuno na, unya panotaryuhan bisan asa, ayaw magsali ka na. Require gid mo sa ahinti, dili mi mo sugot. Kinahanglan mo, atubang mi sa abogado nga monotaryo ana. Kami nga seller og buyer mo, atubang sa abogado nga monotaryo ana. Og dili mo balibad ang abogado, og muna inyong request. Mas malipay pang abogado nga mauna inyo ang request nga moatubang yun mo sa iyang atubangan. Kaysa inyo halang ipada din ha, og kinsay inyong ipadang, kinsay mudaan ang mga papel, kay kuno panotaryuhan, which is a flagrant violation under the Notarial Act. Arita sa 2561916. Mayong hapon.
10: Panatorni.
20: Hapon, sir.
10: Si Randy ni Atorni, tagalas yun.
20: Okay. Yes, Randy, may hapon, sir.
10: Masumpay ko itong iabitang ko ang ganina ito na kung nasundan. Ang amo ito rin, nabali.
20: Nabali?
10: Siya mo ito'y matawag na ito, ganang buyer, no? Hindi karon, na problema siya sa game tax. Kami ito ni, kami seller, kami na ino'y na problema. Kaya nahog na ino'y dubli, ako kaming seller, nahog na ino'y dubli ang among nabayad. Kaya nga nga ito ni, naingon man ini, nga gipatransfer na mo among yuta aron makuha titulo di karon gi kwanto mga tanang requisitos nga mo nay budget karon pagimanhiman paglusot sa titulo na magbayad man sa mga kutro mo nay akong kuha nga makaingon ko ba nga ano man nila pa kami seller ang yuta gibaligya na mo wa pa impasi na mo kay gibila na magkwarta mga 50 mil para pag-process sa mong papilis. Di nitando itong katumbayer. Karong pagmanhiman, kami ng seller, pag lusot-lusot sa titulo, Ipabaya naman yung mga nagutulog tag 20 mil. Kupait.
20: Uy. Wa, depende na sa inyong sabot, God.
10: No, lagi?
20: Depende man na sa sabot, sa seller o sa buyer. Oh, pero transfer na makang titulo, mauna to.
10: Oh, nya ang dako paging question na kami seller na nahog mo yung kadugo na mo ang titulo pagid sa matawag na to katong unang buyer na mo nga ang kadugo na mo sila pa nagudbo o to ganutit sa mong titulo. Kuwa great way kung usar man ini nga ang ilang yuta nagtut pagkasulti dagko pa nilang yuta dita kabuot nga kita kunuha kami kunuha nagbaligyag yuta. Sila naman yung gudbuot, magbutag na ito buhay, anotisyo na na kay, sila lagi ko nung isuitos balawat, mabitaw nga, ako, sa akong bahin, ko, kung nga rin kita mukuha sa abogado niya, nagpasalamat gani ko, attorney nga, na iprograma ni mo para makakaton kung sa gikuha sa yuta.
20: Salamat kay sir. Well, kanina ang right of way, ako, mohimo masad ko o mga testamento, ta republic man pud ko. Apil din akong ipangutana sa seller o buyer. Og unsay ilahang sabot sa right of way kay labing maayo maapil ginas dito si ang right of way mutunga na ang problema ngayon ana og nawahi na ba nawahi na wa na apil sa deed of sale ang right of way
10: magulator ya ang kasagaran ng director ni sa akong observeran diri sa lasyon ahinti na magid na nakaingon ko ba nga iko nindot kay mo ko sa balaw na turni ba kasagaran gud ganang mga hinti diri ipadala ko an nga ang katong si Lerog Bayer dili magatubol pinirmahay na ini ko sa kaninyo mga abogado musalig na lang ba ano seryuhan mo to nakaingon ko la buang nga di sa unang panahon ko an man ko nakaingon ko karon ko nindot kay mo ko ande turni pamaagi na ko sa parte sa kwa sa yuta.
20: Dugay na kayo ng balaora. Pila na kinakaan niyo nga maugin ay balaod. Well, ang ato lang ba mga kauban pong mga abogado, duwa mo tuman ana sa procedure. But, istrikto yun ang procedure. Maugin na, mo tuman ng sealer o gampire sa abogado?
10: Mga sagaran ko dito sa mga hinti. Kuha na anay ko. Kuha ni ko. Hala, attorney, salamat kay attorney nga.
20: Okay.
10: Tagaan mo katinawa ng akong una-una ba?
20: Sige, sir.
10: Salamat, salamat.
20: Okay, thank you. Okay, salamat kayo. Why sa pa yan? Oras, mga kasama, alas 4:43 na. O, daghami tao kayo mga problema si yuta. O, well, damang gi mga maayosad nga mga ahinti. But, lahi ba yan ang ahinti kay ang ilahang main concern mo process sila sa mga dokumento, maka-commission sila, maka-sales sila, then hatagan po nila og comfort ang seller og ang buyer. Mupasalig na nga, ayaw problema sir, madam, kami ray bahala sa pagpanotaryo ani. Permahi lang ni ninyo, ayaw problema, kana ako'y kailadaang abogado, notaryuhan na yun na. Which is dili ginamao. Ha? Dili unta na mo'y buhaton sa mga notary public, mufalog unsay balaod sa pagnotaryo. Kaya maunay usas dakong hinungdan nga naghang mga kasus yuta nga tuskurte. Kaya doon na namay agrabyado. Oh, o niya, notaryado ka na nga instrumento. Di mo na basta-basta mapakansil. Basta mo tatak na ng silyo o ang pirma sa abogado. Ang buhaton ana, pwede na siyang mapakansel o magkaoyon ang parties, ang seller o ang buyer. Pwede na ma-correct, di man alisod i-correct, basta magkaoyon ang seller o ang buyer. Ang problema ron, o di naman magkaoyon. Di ang resulta, magbruka na nga tuskurti. So instead nga, pagsugod unta to o pinirmahay, mas tapiran daan ang future problem. Wala. Nakalabok-labok na ang problema. Awahi na. So, sa hinungdan. Relax-relax ang seller. Iyaranggi salig ang dokumento nga tos agent. Relax-relax ang buyer. Iyaranggi salig ang dokumento nga tos ahinti o sa tig-process o dokumento. Ha? Dagham nga. Question din ha? O magkaso nga tos kurti, appeals yun. Lili or sa abogado. Unsa ka legitimate ang testamento nga gipirmahan. Okay, arita sa 2561916. Mayong hapon. At 0917-124-6459. Mayong hapon.
19: Oo. Mayong hapon, Tony.
20: Mayong hapon. Kinsa man eh?
19: Binsya ba ito ka, El?
20: Tag-asa ka.
19: Maribuhok, Bon.
20: Maribuhok, Bohol. Sige. O sa'yo ako ikalagad, madam.
19: Kanang bahin, kabahin sa'yo sa ni Atone.
20: Hmm.
19: Kanang sa Atone, kanang kabili ni sa ang inahan, sa yusa ni sa ang apuhan. Karon, gibaligya nila sa unang anak sa unang asawa sa ahong apuhan nga laki.
20: Mm.
19: Upat na sila kaigsoon nga anak sa unang asawa sa ahong apuhan nga. Kaya akong apuhan, ikanuhan na ng asawa sa akong apuhan nga laki.
20: Mm.
19: Nga nakaanak sila, nakaanak sila upat kabuk anak po sa akong inaha, sa akong lula. Mauna akong inahan, tulod, upat na sila kabuok.
20: Mm.
19: Pero, natingaman ni attorney kay namamang na baligya mo nila attorney nga di man sila mo sumusunod. Ang sumusunod sila na sila man sila ahang inahan kay karang yung sa dinwa na mabay sa apelido sa ang amahan, gibay na sa apelido ha, karang yung sa gibay na sa kanang inahan para apelido sa akong inahan.
20: Unsa man na kadako ng yuta unsa man kadako na
19: so, 4,500 square meter.
20: Dako-dako gida ng yuta. Ah, unya, kados alang na nabaligya?
19: Atong, February 2.
20: Okay. Og nabaligya na ng yuta ngadto sa laing tao.
19: Oh.
20: Og mo-file mo og kaso. Duha ra bay file lang kaso ana ang buyer og ang seller. Oh. Pero makuha na gid mog abogado kay dili naman na basta-basta makuha ng yutaa og dili i-sanding nga tus kurte.
19: Nung ang ano na turning nung dibalik ya man nawa man nabirma ang mga isu. Mga isu on ang sa isu on ang mga inahan, nga ang namirma na anak ni sa unang asawa sa ang apuhan na laki.
20: Hmm. So mao lagi sa pagkakaroon kay inyo mang i-question ang pagbaligya anang yuta so niya napunta naman na sa laing tao duha gyud mao inyo hang file kaso ana ang nagbaligya ug ang nakapalit.
19: Hmm. Ya ang nakapalit at yung niki namatay naman.
20: Aw, ug namatay na naabay iridiro ana.
19: Amorot, di-transfer na sa iyang anak. Bye-bye.
20: Oh, ang pailan o kaso, kantong anak.
19: Karang, yung sa ayo, atunay kayo, waman din mabahini ang inahan, anak, sukad, pagbaligya nila, anak, ah. Hindi pa nila, so inahan nga naging firma, kuno, para lang sa kuno magbaligya ng mga, ah, waman magfirma ang inahan.
20: Oh, mao lagi. Lalisunon ka na kay agrabyado man mo sa pagbaligya sa yuta o niya, dili naman na basta-basta nga mauli ninyo ang yuta o dili mo order ang korte. Oh, pwede o na nga ikihan ninyo sa barangay. Ikihan niyo sa barangay ba ang kanan na maligya o ang nakapalit? Magbarangay mo daan. Ha?
19: Umanami sa barangay. Manapod ni sa lupon.
20: Nana mo yung certification to file action.
19: Oo.
20: Kanos alang?
19: Itong, wala atong laging tuig, wala atong tuig sa attorney mga 2024.
20: Okay, wak man ninyo nag-file lagi sa korte, i-file na sa korte. Abogado na inyong kinahanglan, ana. Madam,
19: kanilaging ko ang attorney po na wa pa na mo dali po sa korte kay kanilaging wa ko tayo sa kwarta ikabayad sa abogado.
20: Gawa sa abogado nga inyo hang bayaran, mo bayad man mo og filing fee. So magamot-amot mong mga eredero aron dili mo madak-an og mayo. Magamot-amot jud mong mga kamubang mga eredero, magamot-amot mo aron di mo madakas gasto kaayo kay dako maginag magastong yuta og inyuhang suluhon.
0: nalai wak dari ni dia masuk ke dekat. Dia agak lebih belum ni mamoi lambat ni.
21: Ya, Doni.
20: Yes, madam.
21: Kanang ito ni. Kami sa agad. 1932, may pagka maoy pagka nitaliwan sa mahanil nanay. 1932 pa, dugay na. Unya, upat na siya mga nagsuon. Ang ginawa nga si Pedro, ikadawa si Bonifacio, ikato ang hinahan, Albina. Ya, ikaupat, ang kinumuran, si Roberto. Ya, kanin, tungkol na kaigal, 1932, pa madugay, ang kaliwan ay lang ang mahanil nanay. Unya, di kan sa 32, nando sa 1943, ang dagan ng si Anios, isa mapalit ng, isa mapalit ng among lula kaning bata. Unya, ang nakasuot dito ito ni, nakasuot ang gamay, ako'y kinanghan nakabasa. Kanyang mga bumangga ni nanay, wala makabasa ako lagi, babasa sa amahan, aning hangigagaw, bali, bumangga ni nanay. Nakabong dito, ito ni, this land is owned by Cornelia Escabati. This land is owned by Cornelia Escabati. This is exclusive for her children, which among the four heirs are Pedro, Bonifacio, Albina, and Roberto. O maulit pure anak sa kaduhang asawa silang amahan ni nanay.
20: Oh lagi ug ato nang subayon gyud ang inyong mga testamento amay tabo ana usak semana ta magsinubayay karon kay naka sanding naman mo nga nas barangay ato na lang i-shortcut ang atong diskusyon agrabyado man mo si yuta kay nabaligya og lain na naman mo certification to file action wa na laing sulbad ana i-file na nga tus korte pero kinahanglan makakuha mo og abogado nga mao'y mo represent inyo sa korte.
21: Oh, ang ano yun na yung attorney ng tinuyo, sumusunod di bahas nila. Ang gabasan, katumoy labot.
20: Oo, kanana, i-argue na sa inyo ang abogado na i-file o kaso ng atus korte. Kanang certification to file action ninyo, ipakita ninyo sa inyong abogado. Aron, i-appeal na o attach nga ebidensya nga niagin na rin mong barangay apanwa mo nagkasinabot.
21: Oh, okay. So, niya man yung attorney good. Wala ko dipuruhan. Wala ko mga ipuruhan. Bawi anak kay titiruhan ako na. Pero may, okay, mga sumusunod nga ang mga anak sa among lula.
20: Ayaw mo tuod ayon. Posible ka na mga tambag inyong nadungog, mahimong tinood, mahimong dili. But ang authority yun, nga inyo hang makonsulta na ang abogado. Tanaon yun na ang mga testamento ninyo. Udo na pa by chance na mabawi ang inyong yuta. Ha?
21: May tulungan ba man ito, ne?
20: Ha?
21: May tulungan ba man dugay naman at February 2004 ba man nagbibaligya? Hindi.
20: Tanaw na, kailangan may mga remedios balaod. Dunay remedyo ang ato ang balaod. Buti pasabot, madunay pamaagi ang ato mga balaod. O pwede pa ba nang mabawi? So, kanang inyo ha mga testamento, mga papel nga gihawiran, tanaon ka na sa abogado o pwede pa ba? So ang inyong buhaton, gawas aning nangonsulta mo nako sa radyo, magkikita gid mo personal sa abogado para personal nang mabasa sa abogado ang inyong mga testamento, ha? Sige. Okay.
21: Ano pa may akbang po dito ni?
20: Ha?
21: Naawi akbang na dito ka ni, giinog po sa buumang ko ni nanay. Pag-apon, nagbaligya na. Mauna, masterman, nagbaligya.
20: Okay. Maurag yung gihapon. Ipakita na sa abogado ka ng inyohang mga dokumento para matunan o ma-file na to na ang kaso, ha?
21: Ito ko nang sangat. May mo pwede po, Dottone?
20: Di ko katubag, anak. Kaya wapaman ko kabasa sa inyohang mga testamento. Ang akong advice karon, dias buhol, mag- mo adto gyud mo personal sa abogado aron mabasa na og tarong ang inyong mga dokumento.
21: Ako tong ang sangat nimo karon lagi. Ikaw ingon nga ingon daga ingon na tunay nga wa na mi puruhan kuno ani gagi tituluhan na kuno.
20: Oh aya mo gisugto o lagi kay ang abogado maoy inyohang angay pangutan-on. Daghang kay mga magpaabogado diha sa ato kinahanglan ang abogado maoy inyohang pangutan-on ana, ha? Sige, okay.
21: Lapoy sa mga kaso akbang ay to ni.
20: Oh.
21: Nahuman na ni kay akbang anong bibigya sa mga mga ladot. Na. Ang kon mami sa mga kaluan ni sa ginong daog mami.
20: Ah, very good.
21: Sumpay man ang sumpay ni sa to ni atong ingon ko ninyo magbibigya sa mga ladot.
20: Labing maayo. Oh.
21: Na kami kami man kon to ni kaluan sa ginong kami ni daog. Pero ang pagmangkong na may bili ng dawat.
20: Oh.
21: Gikihan na po magbalik at yun eh. Lain na po lain, abod na po din kaon.
20: Oh, o gikihan magbalik, kamo na po.
21: Hindi sa mga angkong at yun eh.
20: Dipinsa mo, ana.
21: Hindi din at yun eh. Bisang didiklaran na pildi siya na uwan na po insistent ka po siya.
20: Oh, naamay mga remedyo lagi sa balaod. So, ang mulaban ninyo ang inyong abogado kay kamo na may gikiha mo dipinsa po ng inyong abogado para ninyo.
21: Oo. Oh. Mm. Dapat mo mismo man sayo bukita ka dahiling. Ba ra may sa gan so ni.
20: Oo.
21: Mga dokumento.
20: Og ba ra ilang saligan wa sila igo nga ebidensya may chance ma dismiss na po ng ilang kaso. Mm.
21: Mao lang gyud.
20: Mm. Sige, madam, kay wala tayo oras, ha? Gaman lang kayo. Okay, thank you, thank you. Wala sa pa yan. Okay. Nagkami na naturon si Wing Sayani. Mayang hapon. Kami, tempa, ha? Kanay pangutana. Mary Pangs, good PM. Mangutana ko, ug-asa mi mangayo sa computation regarding sa gastuhan sa pag-transfer sa tax declaration at the most Assessor's Office. O, adto mo sa Assessor's Office. Asa na nabutang o na sakop ng yuta, ah? Adto mo sa Office sa Assessor. Magpag-compute o pila may mabayad ninyong buhis, ana. Ha? Okay. Si Renicer Husul. Good PM. Ngayon kong advice, asa kumuduol hangtod ron. Wa pa ko silduhi sa last company akong gitrabuhuan. Mag 2 months na. Og wa ka swilduhi sa kumpanya nga imuhang gitrabahuan, pwede na nimong filean og kaso sa NLRC, Regional Arbitration Branch, sa National Labor Relations Commission, RAB NLRC. Di man na permi, di man na kanana ang iditso nga tus libor arbiter, husayon pa mo sa SINA, Single Entry Approach, doon na pa'y mediator, ana, nga muhusay sa inyong problema, kay basin pa og magkasinabot nga wa pamansan mo wa pamangka mo silduhi ha pwede na i-call sa SINA ang attention sa imong kanhi employer. Ang SINA mao na ang opisina din ha sa labor arbiter, sa di pa ipasa ang kaso sa labor arbiter mo agidaan og mediation, gitawag og single entry approach. Oh, okay. Mary Pangs, good PM, mangutana ko asa yung pwede mangayo, mauni, sa pag-transfer sa tax declaration. Adto yun sa Assessor's Office, ha? Okay. Jerben Arenilla, good evening, attorney. Kining yuta under sa kluwa sa giisyu sa DAR sa mga beneficiary. Wapay title, attorney, na ailat gibaligya sa beneficiary. Unsa man to? Did of sale valid ba to? Bisag wapay title ni Lusot. Oy, og mauna, ni question mo, ana, adto mo mo reklamo sa Department of Agrarian Reform, DAR. No, kay wa pa magkahan na ma-transfer ang title. Unya, ang balaod baya, under agrarian law, kanapit ang agrarian ngayuta, gikan nga na-award ka na sa gobyerno ninyo, dili pa na ikabaligya, sud sa napu katuig. Bulapas pa ang 10 years, usa pa na pwedeng ibaligya ngadto sa laing tao. So, pwede na nyo na i-question ngadto sa DAR. Kung unsang hitabua, nga wa pa man kaha mo losot ang title, unya nga nang gibaligya na nga ito slain. Ang tuyo gudaneng mga yuta nga gi-cover sa Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP, aron mahatagan o kahigayunan ang mga aktual nga mga nag-ugmad sa yuta, nga makaangkon sa yuta nga ilahang gi-ugmad. Now, ug mauna, na-award na sa DAR ang yuta na nanay Certificate of Land Ownership Award ang beneficiary, but uwa pa mo lapas ang 10 years, gibaligya ang atong lain, void ang pagbaligya ana. Buti pasabot, dili legal, illegal, wa na hisubay sa balaod. Sa ingon ana nga sitwasyon, asa man mo mo reklamo, pwede ninyong file o reklamo nga ito sa Department of Agrarian Reform kon DAR. Okay. Sige, wala man tayo igo nga panahon. Salamat kayo niya. Happy Mother's Day sab nga ito kang Ida Obrador. Okay, salamat mga sukin team kami now. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Akong partner rin sa Master Control kasamang Nestor Humisilio. Himayaw na Ginoo og maayong hapon Pilipinas.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: X. Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
27: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
31: Bisan ka po na, kaya huntanan.
32: May nalang na ay bag-ong Revicon.
33: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
32: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
33: with proper diet and exercise.
34: Unilab quality yan.
35: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
36: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
36: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
36: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. This time, Jack is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time, Jack is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Oras sa DYHP RMNCebu alas 5:09 sa kahaponon.
1: Makabot ang pagsilab tanay. Pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang gamaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag usa tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
2: Matud pa sa argumento atong mahibaw-an kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibaw-an unsay sakto.
1: Diskusyon laom diretso matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa opisyal nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
0: Maing hapon sa tama kasama sa Kabisayan ug Mindanao, kun usab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo ug kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinato na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinaon sinong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kanang tulo atong gikinahanglan sa atong padayong pagbaktas mga kasama. Makutas nga pagbaktas nining madanlog nga kalibutan. No? Karong hapon na, mingunday kog Happy Mother's Day sa tanang mga inahan, especially sa akong inahan nga si Nanay Sita Truya diha sa Barangay San Isidro, Baybay City, Leyte. Ug sa tanang inahan diha sa Barangay San Isidro, inahan sa tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan, Happy Mother's Day kaninyong tanan. Hinaot ang inyong mga sakripisyo, ang inyong gugma, ang inyong suporta ngadto sa inyong mga anak ug sa tibuok pamilya. Gili ma kawang mga kasama. Kay matud pa, no? It takes one mother to take care of many children. But sometimes, no? Kini mga bataa, marasab ang wa magatiman. Mao'y pait niya kamatuoran. So, ang atong inahan, di man gita matawag nato, no? O tamataw ning kalibutan na kung wala ang atong mga inahan. Wala ang atong mga nagsabak nato o nag

siam ka buwan mga kasama. No? Aron lang kita mahimugso ni ining kali butana. Happy, happy Mother's Day! No? Happy, happy Mother's Day! Dili matawag nato nga masukod, no? Ang gugma sa usa ka inahan. Dili masukod bisag unsaon pa mga kasama, no? Ang gugma sa usa ka inahan magpadayon ug magpabiling malong taron, no? Yaron Makaris Patalinghod, shout out sir from Oprah Unit 1. Happy Mother's Day sa tanan. Okay, happy Mother's Day nimo. Kining gikan ni ano siya, Yaron Makaris Patalinghod. Okay. Nya si Cookie Kaingog Fernandez naglantaw sad nato mga kasama. Okay. Na, happy Mother's Day kanatong tanan. Usaragi atong inahan, usaragi happy Mother's Day sa diay sa mga ni-assume sa role sa usaka inahan, no? Kay matod pa ni Oprah nga kanang pagka ginikanan, no? Ang blood relationship mo nay di lang ka na mo'y bugtong lang nga mahimong sukdanan sa tinod nga gugma. Kaya naghamasay man nag-adapt ng ilang pagtagad ngadto sa ilang mga anak, no? Nga gisinagop sa magyud sa usa ka anak. And sadly, usahay doon na sa mga parents by blood, watakahibaw nga nung bangisad ang ilang pagtagad ngadto sa ilang mga anak. But at any rate, mga kasama, no? Maingon kita og ingon gid ni ana ang kinabuhi. Karon itong hisgutan, impeachment, no? Gikonsulta na ba kamo sa inyong mga kongresista? No? Kay natud pa nakakuha nag-igong numero, no? Ang mga boat mo impeach ni VP Inday Sara. Ano kung term nga impeach mga kasama? Once nga mo aprobar ang kongreso, ang plenaryo, yung tag-plenaryo, manay kinatibukan sa kongreso, kanang higayon ba sila nga mag-meeting, anaa sila ba? Di gudanan, pero kinatibukan, no? So, kung mo, kung ano sila, mo uyon nga kining ipasaka ang complaint nga doon sa Senado, manay itawag nga impeached. Unya, kung abot na sa Senado, nga doon ang itawag nga trial kung husay. Duhay mahitabo. Usa sa duha ang posibleng mahitabo. Kini tawag nato acquittal, kini gitawag nato sab nga conviction. Ang acquittal meaning mapawalang sala kung sa Tagalog pa, unya kining conviction mao kining hukman nga guilty mga minahal namong mga kasama. So karon ang mga kongresista ang naay konsensya naglibog pa tingali, no? Pero ang mga mga crooks ba kanang wanay, no? Kanang baga nagyugayog kan ba kanang wala na yung paglaom sa ha mao na atangan mahimong voting mga sinsimana mahimong mamigit ka mga kibaw kung inig-action kibaw ana ang final yun inig-actual voting na yun mga kasama. No? So, ang matag kanang mga mataghabig andam na, no? Ang defense team ni VP Sara andam na sad na, no? Ang prosecution andam na sad na. So, atong tan-aon unsa gyud mahitabo. Ang ako lang pangutana ngadto sa mga kongresista, inyo bang ipangutana ang inyong mga konstituente, no? Naminaw ba mo sa ilang yango-ngo og mga agulo, no? Kaingon man ni ana pag piniliay mingon man niya kining ako ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Ako ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Pagadalhon ko ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Nga sa manaron

inyo, dito sa among 5th district sa Leyte, mga kasama, ang among kongresista nga si Honorable Congressman Carl Nicolas Cari, nagpahigayon ko dito og signature campaign, no? Diya lang gilipad sa bye-bye kaning Quinto distrito mga siya mani ka mga walo ka mga lungsod usa ka syudad ang bye-bye city. So tungod sa kalimitados ng oras, diha kita na po nga mga may pirma, mga kasama, pasalamat na ko diha sa Bye Bye City Public Market, no, daghan sa ini pirma diha paghangyo ni Kongresista Carl Cari nga dili mo buto sa impeachment. Atong gipadaang adto sa iyang buhatan, iyang panimalay ang maong atong ipareceive ang maong pirma, mga kasama, sayod ko nga tungod sa kalimitado sa oras, dili gyud to maoy daghan, isad maoy jutay mga kasama. Apan at least napadayag nato ang atong mga yango-ngo og sentimento. Kay bisag asa ka mo adto, way laing lanog nga panawagan sa katawhan, mao nga no to impeachment. No to impeachment. So karon pa lang gani, no? Ako nagpadako og mensahe sa messenger ni Honorable Carl Cari. Padasok kong pirma. Nag-speech ako dito sa Bye Bye City Public Market o sa ubang mga lugar dito sa Bye Bye City. Pagpakita sa atong pagtagad sa mong issue, mga kasama. Kaya kanama ito mahimo. Kinitawag na ito nga citizenship. No? Kinatong involvement panahon, mga kasama, nga doon ay issue. Ikinahanglan ka na sa demokrasya. Wa magpasabot katong ginapili na kana sila, mga kasama, igo na lang kita sa pagpakahilom. Kaya atong pagpakahilom may maghatag kusog nila nga makaingon sila aw okay ra day bisag unsay akong buhaton kay ako mga constituente mo tingog gramag mo igham. Mao na nga atong mga opinion. So, hindi. Atun pa, may pinalitay sa House of Representatives. So, usamang good sa mga rason, nga nung ang kongresista mahadlok nga dili mo buto, mga kasama, kaya mo, lagi ko, no, kanang hikawan ko nyo sila sa proyekto. Oh, no. Kuan, wanay basketball court, wanay waiting shed, sa padiha nga mga proyekto, mga solicitation, mga kasama, no? Og tanan. Kana maoy usa sa ilang mga rason, no? Nagduda ko kasamang kininga Nestor Humisilio, maabot nga konsehal diha sa barangay Kiyot, mga kasama, nga murag dili ra ni kining proyekto ra ang ilang gikoan. Kining proyekto, kama na ka ng SOP. Napog ko na'y cash on delivery. Cash on delivery, no? So, katong para ila na gyod, no? Para ila na gyod. Di man ta kahibong kadugay na maning pinalitay ni atong nasod, mga kasama, no? O kining House of Representatives, mga kasama, para sa uban, House of Representatives, meaning kawatan, no? Kung unsay mando sa Malacanang, musunod ba yun eh? Di man ipareha si Senado nga usahay mo sukol. Pero kuning kongreso, mga kasama, muduko kini og magpa-out, no? So ako minto o proyekto ragyod, no? Nagyo mga kanang paraimog, paraaho. Ha? Paraimog, paraaho. Muna, mga minahal na mong mga kasama, basa sa ko dire sa mga text messages. Andy Andresola, dapat lang nga mo konsulta usa ang mga congressman woman sa ila distrito. Okay. Leonela Bilardo Truya, Duterte pa rin tayo, solid. Glenn Managbanag is watching. May nakatagong gago. Shout out Kos, Barangay Maitom, Bye Bye City, Leyte. Kanan ako, amigo diha nga police nga Sir Villa
more mga kasama diha sa barangay Maitom. Sa paya itong pamabasa na itong mga kasama, ha? Diri si Relevo LA. Happy Mother's Day, Alvin. Oh, Happy Mother's Day sa tanang mga ginikanan. Gertrude F. Inganyo the Second. Duterte solid pa rin. Okay, ni Moreno Gonzagaan. Naglantaw nato mga kasama. Vin, pa-shoutout naman dyan. Oh, Moreno Gonzagaan. Moreno Gonzagaan. Oh, shoutout na mga minahal namong mga kasama. So, unsa may resulta sa butasyon sa Kongreso mga kasama. Kana, no? Atong huwaton, sayod kita nga nakataya, no? Kay kini klaro magdi panggukod mga kasama. Panggukod ngadto ni VP Inday Sara Duterte. Dakong pagpanggukod oy. Kay dito pa lang sa Committee on Justice, no? Tiaw mo dili makatingog ang iyang abogado. Sama na, no? Sama na. Sama lang hearing nagdi makakatingog. Igo na sila maglantaw, igo na sila magtutok. Magtinutukay na sila dito. So it was the councils were wise enough nga dili mo appear. Hinanggaw man. No? Hinanggaw ba? Katang nag-presentar nga mga bank records. Kuno, ha? Dili masukot ba? Dili masusi? Dili mapangutana nag-presentar? Nga naman, waman, dili man makatingog ang abogado. Kaya naman sa lagda nilang Luistro nga dili makatingog. So dakong hinanggaw mga kasama. No? Dakong hinanggaw lang ilan ang ganiini nga si VP Inday Sara dili mahimong presidente karong 2028. No? Karong 2028 ilang gusto dili mahimong presidente si Sara Duterte. Ngano? Kay sa higayon nga mahimong presidente si VP Inday Sara Duterte, no? Kining mga guilty sa flood control mga kasama, binilyon trilyon ang gikawat sa nasod. Manubag kini sila. No, manubag kini sila. Kita ka ba ni VP Inday Sara nga ni bow down nila? Kita ka ba nga no surrender si VP Inday Sara? Wala. Tungod kay limpyo ang iyang konsensya mga kasama. Busa kita mga tao, mangandam usab kita. Mangandam kita nga mubarug, no? Alang sa kamatuuran. Mubarug, no? Alang sa ikaayo sa atong nasod mga kasama. E kung padayon ingon ini ang atong nasod, no? Padayon nga maguba ang atong nasod, ato kanang tulubagon ngadto sa mga umaabot nga henerasyon. Tulubagon nato karon palang galidaan ato na himuon ang tanan. So, o nakatultol ka sa FB page sa imong kongresista, send a message. Kanamang gumingon ng uban, kasamang Alvin, no? Huwag nanti, mahimo, gihapon, bisang pag mapadatag mensahe, mabutar man gihapon, bisang ato tawgan, ato i-chat, mabutar man gihapon, kasamang Alvin. Mga kasama, na ako'y term na gingon, take back your power, no? Actually, imo man ang gahom. Pagpili ni mo, kitagahanin mo siya o gahom nga mahimong representante. Kita, natin gitawag na sense of helplessness. Kanabang matag-higayon nga dunay mga panghitabo sa nato, nasumingong ta, wa tay mahimo. That is sense of helplessness. Way mahimo, kay wa mang kay gihimo, bisan gamay man lang. Panahon sa eleksyon, ang imong ta mahimo, nga mubuto sa saktong tao. Wa ni mo ah, nganuan, mayroon ka, walang gihapon tay mahimo. No? Kung kana ang atong attitude, kung sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, di lang sa politika ha, sa tanang aspeto sa kinabuhi, okay, good maayo, no? Nawa kay mahimo, naa kay mahimo, no? Malitawag, the power of one. Huwag magpasabot, na kung usara, kaya. Pero kung ang matag usaba, ingon ni ana ang desisyon, mga minahal namong mga kasama. Kaya kining impeachment niya ilang ipasaka, batok ni VP Inday Sara, klaro man kini, sukad pa sa una, no? Gipasa squadcom, no? Gipasakaan nila unang impeachment, gibasura sa Supreme Court, kay ilang gi-shortcut. Mura sila nagpirma og papers pang snacks mga kasama. Ya karon pasakaan na sa nila, no? Aron lang yun, nga matangtang si VP Inday Sara sa iyang
pagka-vice presidente ug dili makadagan karong 20 karong 20 28 mga kasama. Usa kini kapag usa kini ka mangit-ngit no nga mga adlaw sa demokrasya sa atong nasod kung magmalampuson kining ilang tinguha diya sa Kongreso nga impeach si VP Inday Sara Duterte. Okay? Pasa sa tagdag, pipila ka mga mensahe, mga kasama. Mayong hapon, Sir Idol, pa-shoutout watching from Barangay Gakat, Bye Bye City, Leyte. Di ka ni Ganoton. Usa to imong complete ni Ganoton magyangan. Sala. Junji managbanag. Salamat sa imo live nga pahayag idol para makabalo ang tanan. Ilabi na ato mga baybayanong lumulupyo. Oh. Dito ko sa baybay ka ako man yutang na tawhan. Dagay nag dagay ni hangop. Daghay mga DDS. Daghay mga bisag dili DDS bisag yano lang tao. Nung ingon sila, nganong gianak man nila si VP Inday Sara, kung sa may sa mga Duterte, wa man ta mangawat mga kasama. Nga ka ng 125 million ngayon lang ginoon, gi-account man na sa vice presidente. Giyag-yag man na sa vice presidente. Pero sa unsa pag-yag-yag, kung di kay usa na may langunahuna, nga ilag yung igon si VP Inday Sara mga kasama. Pero, ilan ang gihimo? Aron hikalimtan nato ang mas dagkong iskandalo, no? Sa nagkalaing-laing departamento, bilyon ng mga pagpangawat sa nagkalaing-laing departamento. Bilyon ng pagpangawat sa mga kongresista, mga kasama din sa flood control project. So siguro, tungon kay hurot-hurot po sila na guilty ni ini, mao na nga maningkamot yun sila na si VP Inday Sara, mga kasama, ilang mayrok. Mamangali, ingon si VP Inday Sara, gibiyaan ako sa tanan ako mga higala sa politika. Mapasalamaton ako, nga wa ko mabiyai sa katawhan. No? Sakto ng kanta, Pilipinas, Duterte pa rin. No? Pilipinas, Duterte pa rin, mga kasama. Nga naman, tungod kaya mga tao, wa ni tuo sa ilang mga pagpangdaot sa mga Duterte. Nakita nato, no? Kadaghan ko nang gibalik-balik tiri. Unsa ka maayo panahon sa mga Duterte. Unsa ka mahadlukon ang mga kriminal mga kasama. Talawa karon, nibalik na ang druga, nibalik na ang krimen. O kung mubalik ang krimen, mubalik ang druga mga kasama, mubalik na usab ang kabalaka sa mga ginikanan unsay mahitabo sa ilang mga anak, mga kasama, tag-higayon, mugawas sila sa panimalay. Bisan gali, naasood sa panirelay kay paitsab gayo kung miyembro sa pamilya, adiksab. Kana, mo'y dakong accomplishment ni Tatay Digong. Ngayon sila, no, wako no mahurot gapon. Nga karoon sa may ninyo na himo, mamaka mahurot. Ha, wagali mo makatayog bisang gamay. So, kana, mga kasama, no, nga kitang manawagan ako sa mga Bisaya maghiusa, no, o gatong barugan, no? Unsa may imo politikanong pananaw atong nakita nga kining gihimo sa Kongreso mga kasama usa kini kapag panamastamas sa proseso, no? Usa kini kapag panamastamas sa proseso gihimo nila ang impeachment isip hinagiban mga kasama aron dili makadagan pagka presidente si PP Inday Sara Duterte. Okay? So that's it. Ang mga Pilipino nasayod, no? Bisag kung saan pa nila, giingon nga, na ako na'y survey, gukod-gukod na. Say, gukod-gukod sa inyong mata, no? Bisag asa ka mo ato, no? Kung saan man good pagkadaog po ni ining mga kaatbang ni Sara, Inday Sara Duterte. Nga naman, oh, kanang mga pinklawan o ang mga Marcos loyalist, no? Usa may intellectual honesty ana sa mga pinklawan. Nga miingon man sila sa una, no? Nga never again, no? Never again kay
Marcos diktador, Marcos kawatan. Nagkaroon, moyo na sila. So, walay higher moral ground ba? No? Walay higher moral ground. Ikinhanglan ka na sa kampanya mga kasama. Oh. Nya, so, kung maghiusa man sila, taphaw kaayo. Kung taphaw mo, labaw na matapahawan ang mga tao. Ngunan nga, maglisod sila pagkahiusa. Niya pa'y Lenny Robredo, yung naman si Lenny. Tila yung kamudagan kay, no? Yung mga mupadaganon nga, napil din naman kusaw na. No? Oh. Napulimpisado pa ng sindivirus na 1,000% nagkabungkag-bungkag. Yabod si Tulfo. Ang sinabi na lang. Dispirado ang kahibaw sila. Dispirado ang mga kaakbang ni BP in Daisara. No? Kaya hindi man tayo makaingong na oposisyon ni sila sa antivirus ng Antong Marcos kaya mga nagkahiusa naman na sila. No? So, ingon ni Ana, mga kasama. Usakini ka kining higayuna angayan na yun kita nga mulihok. No? Kung asa mo napita sa tibok, nasod, namo sinong barangay, namo sinong sityo, namo sinong tingsid, paghimo ka mo grupo, pagtapo ka mo, no? Arong pangandaman kining ilang niluog, no? Nga paagi, no? Pagpastos nila sa proseso sa impeachment mga kasama. Okay? So, ingon ni Ana. Yeah. Sunod na itong isgutan, sad, no? Kinipod si Governor Pam Barikwatro. Kumusta naman ka, Pam? No? Naipundok-pundok ron dito karon sa mga pro-Duterte. Wa kuno ig, no? Wa si Pam Barikwatro makiti. Kaya ingon mo ganyan eh. Ang gipagawas ni Pam niya, di ko na siya magkuhan kay colorblind lang siya. Ya ko no, ang pagpangalagad sa katawahan. Ha? Nindot paminaon. Pero kung imong susihon, kana nga statement ng kasama, nagpakita sa kawalay dugukan sa pagkatao ni Governor Pam Barikwatro. Kawalay dugukan sa iyang liderato. Nga naman, question. Dili ba guday pwede nga mabarug siya? No? Alang sa mga Duterte? Samtang siya gobernador, hindi man na pwede. Sa kasaysayan sa NATO, atong nasod mga kasama, si Senator Nene Pimentel, itong mayor siya dito sa Cagayan de Oro City, ni Barug batok sa mga Marcos. Oh. Di kay, proyekto ang imong pasangilan. Di lo, daghan. Nga mga, ano, itong Javier dito sa itong lugar, governor siya, napatay po in town. Wala na magpasabot na tulad kay mayor ka, tulad kay gobernador ka, dili ka pwede mo barug sa unsay angayang barugan. Hilabi na gid ikaw, Pamela Barikwatro, gobernador, no? Nya, kusog ra ba ka ni Sagit sa unag mga agen sa BBM, no? So, bali mo ito imong prinsipyo sa una. Nga karon imon sang balihon, no? Nga, dili man siguro dautan. Nga ang mga nagpadaog nimo nga mga DDS mangutana, naunsa naman kainday, no? Kumusta naman? No? Bisag presensya lang dito, dili gyud ka, no? Sa bangka. Nga ang nagpadaog nimo sa laktod ug kasulti, ang mga DDS man. Nga sila katawhan may nagpadaog, no? Ayaw ninyo ilara inyong kagalingon, no? Kay gani dinhi sa interview ni Attorney Rafael Banyok, gangkon man na ni Kwan, ngayang pagdagan ni Pamela Barikwatro, ayang pagdagan, token lang. Ang token, dagandagan lang ba? No? Kauban sa hinanggaw. Pero nahitabo lang, no? Nag-iisa ang iyang kamot ni Tatay Digong, mo na to, naitsa iyang kagalingon ngadto sa politika. Na ikaw, Pam Barikwatro, unsa may mong baruganon? Dili pwede mangayo ang imo mga konstituwente unsay imong baruganan? Dili pwede? Kay mong kang nagserbisyo kas katawhan? Ngayon mo na, dili ka serbisyo, dili ka makapadangat sa batakan ng mga serbisyo ngadto sa katawhan.
No? Samtang nagbarug ka sa imong politikanhong baruganan, o kung sa nasa'y nakapastop ni mo, na mabarug ka sa imong politikanhong baruganan, kay wa kay ayo. No? Laktod nga pagkasulti, wasag kay baruganan pambari 4. Maying hapon, Sir Alvin, greet ko og happy Mother's Day sa tanan. Mama, gikan ni Eda Obrador. Okay. Ni Warren Margallo. Murag padalhan kog stars ani ni Warren Margallo karong taon-taon na. Matod pa niya. Maying hapon, Riz. Oh, maying hapon. Samay imong baruganan sa mga panghitaboron, Warren Margallo. Akong higala. Kinsa pa. Mila Romero. Ate Mila Romero, Soli Duterte. Oh, Soli Duterte. Matod pa ni Ate Mila Romero. Ni Leonira Bilardo Truya, Duterte pa rin tayo, solid. Ni Trice Mendoza. Naisay sign nga symbol nga Duterte. Oh, kanang Duterte mo sa kanang Kumo ba? Okay, kinsa pa ay dire. Mao na, no? Nga si Pambari 4, no? Asa ko ni kadao kunta ni Gwen Garcia, gwa pa patong mga motorcade, patong giisa siya ni Tatay Digong, no? Kala ko tulwa ni siya utang kababut-on ba? May tawag anak ko. Wa pay dugukan, way utang kababut-on. Muna, wa, mga minahal namong mga kasama. So kung naandoy ni siya o second term, muna ingon pa, mga gubam nga, nakalimti na lang ng tanan, no? Kung ngita pa kag second term, i-enjoy na lang imo kutub sa 2028. No? Enjoy na lang na, no? I-enjoy na lang na, niya, nahawat na lang 2028. Kay, karon, asa may imong kuan, no? Ibutang nato ang ilang Juan Cebu, pamanggil ang bungka ga Juan Cebu, no? Naapaman, apaman ka makakumbinsi sa mga mayor kay ang imong giuna, TikTok man, no? O pa kay mga dagkong proyekto, na ang imong giuna, sikag blame lang, no? So, muna, ang imong nahimo, so far, Governor Pambari 4. So, ligon pa ang Juan Cebu, ibutan na ito magpadagan sila, kunya, ikaw mudagan usab, asa may imong kuan? Asa may imong matawag nato mga kasama nga kinigitawag nato nga political base ba? No? Asa man? Ngari ka sa Pinklawan, magsalig ka sa Pinklawan, no? Boy, imong pagkayabo, kay bawa magkitang-kitang Cebu, dako kayong pagka-Pro Duterte. Oh. Asa mga mudagan, Pambari 4, muna'y pangutana. Magdrama-drama ka, nga mani, atong ipangalagaran, way bulok politika. Naduga, kaya ba? No? Ay nalang paghinanggaw, ingon na, no? Kaya dili ingon niya na ang dagan sa kinabuhi, Pambari 4, dapat na kay baruganan. Kay, no? Okay. Attorney Rowena Ganson, hello Alvin, isang bagsak kang shout-out naman dyan. Hala! Kuyawa, naman si Attorney Rowena Ganson. Nagsunod dato, mga kasama. Attorney, I'm so proud that you are watching my radio program. Thank you very much, Attorney Rowena Ganson. I am so proud. At least natay, no? Natay follower nga si Attorney Rowena Ganson. Felix C. Kaburnay, maying hapon partner. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Yes. Happy Mother's Day sa tanang inahan gayod, no? Tatibuok kalibutan ang inahan mo nagmatuto. Mo na atong unang teacher ang atong inahan. Nagtudlo natog maayong pamatasan, no? Mo nang uban diha wa moy batasan, tingali na pakyas ang inyong ginikanan pagtudlo og pagmatuto ninyo mga kasama. Balik ta ni Governor Pambari 4. Ana, di ni mo mabasol Pambari 4 ang mga nagsakripisyo aron ka mo daw. Dili ka to sayon, no? Nga padag-on ka. Because Gwen had the machinery na Juan Cebu.
a huge machinery, dako nga makinarya pambari 4, lesod lumpagon pambari 4. Oh, logistics naa niya, no? Kay siya mga incumbent, pwede niya palihukon ang tibuok Kapitulyo, mga kasama. Popularity, dugay na sad siya, mga kasama. Unsa may advantage nimo? Tungod kay dihay DDS nga ni push gud pag-ayo nimo, no? Halos pakamatsa na lang nila ang imong kandidatura. Adlaw gabi, no? Nagpapilit sa imong naong nagboluntaryo ni gasto. So dili nimo sila ma-blame kung ngano kung mangutana si kalakaron nganong, no? Wa kay dugukan, wa kay baruganan governor pambari 4. Ang kasaysayan will be very harsh towards you. I say that again. History will be very harsh towards you, pambari 4. Iagi pa nimo sa imong drama nga naguluhan, colorblind sa imong mata, no? Di madana ang imong colorblind. Shout out, Idol from Hilongos, Leyte, Kerm Obor. Oho, from Hilongos, Leyte. Nya, Japadire. Sumunan ko, no, nga si Attorney Rowena Guanzon. Sunod nato mga kasama. Kaya Attorney Rowena Guanzon is very tough, very principled woman ba, no? Isog yung kayo. Pero kung panahon na mga kasama, di na pwede magpatalaw-talaw mga kasama. Giguba na bagayo ni Bongbong Marcos makasama ang atong nasod. Hangtod karon, nabay nanubag sa flood control? Wala. Walay nanubag sa flood control. Wala kasi sila-sila-ra. Sila-sila-ra ang nagsabot mga kasama. Kinsa na mahinong gigukod? Ang gigukod, kadto noong buot mo testigo sama sa 18 Marines mga kasama. Sila na gigukod. Hmm? Sila na hinoy gigukod sa gobyerno. Kinsa katong mutug-ans ka maturan, maoy gukdon mga kasama. Ang kailang butang, ha? Wa makita ni Governor Pambari 4. Pero sagi lang, no? Sagi lang kay tingali, ganahan lagi siya og one-term rasad, no? Kinsa may naka-advise niya, nga ana ang dagan, kanalang, no? Pag kuan lang, kanang, no? Pag walay, kuan lang, walay kontrahangin lang, no? Mayanta na, pam, kung kanabang ang pagdagan ni mo ba kanang kay dagan ka kay dato kay gimugi pamalit ang katawhan ana no matawag nato nga wa kay way utang kabubut wa ka makautaw kabubuton pero katawhan mo gini alsa ni mo nganong gi alsa ka tungod ra pod ni tatay ligong ug sa mga Duterte mo ra gito no mo ra gito mga kasama pero sagi lang ingon magini ana ang kinabuhi. Hindi man na makahibaw kung sa unahan, kinsay magbudhi mga kasama. No? So, basa ta. Dire. May hapon si Alvin, happy Mother's Day sa atong mga nanay ug mama na minaw ug naglantaw sa barangay Manatad si Bunga. Oh, maayong adlaw sa mga taga barangay Manatad si Bunga. Mga kasama, gikal ni Kupal Kandor. So kita mga taga Sugbo, no, mangandam kita sa buto sa ato mga kongresista. Hindi magumang kongresista, ni buto nila. Mahingon naman po ng ilang mga adviser. Sige lang, buto lang sa impeachment. Total mga tao, makalimot man na inig humanimog buto. Kaya inig eleksyon, imo man sa natagaan, imo tagago sa kalibo, makalimot na, no? Makalimot na, no? Hinaot pa nga masakto gid ang inyong panagna. Kaya kung mga Sugboanon masuko, no? Awat na kahibaw sa loob. Matapos ba ang inyong karira, mga kongresista diri sa Sugbo? Kung sa inyong unang butog, ipasaylo pa mo sa mga itong unang ipirma mo, ipasaylo pa mo sa mga Sugboanon, ambot lang garon. Pasayloon pa ba sa mga Sugboanon? Morasab na huna-huna sa bangkong resista. Hilabay na gayod sa mga lugar ng ilang tanaw, ilatanan, no? Ilang mayor, ilang kapitan,
ila wag yoy manghimisik matud pa mga kasama. So, bisagong sa ilang buhaton, bisagong saon nila pagyatak-yatak ang balaod mga kasama, bisagong saon nila pagbastos, pagbaboy ang impeachment proceeding o ang impeachment process, wala sila ipakialam. Importante, no? Na sila ay madawat, no? Makapuno-puno sa ilang pagkadato mga kasama. Sa makaingunta, na bagyoy gaba ka, no? Nga naman tao, hanaw ang panggabay hangtod karon. Ha, no? Nga naman ang panggabay hangtod karon. Pero natin alis ay gaba. Wala ito makita, no? Kaya kanilang, for example, mga kasama, kaya naghang kag salapi, naghang kag bahandi, apan how ang imong kasing-kasing. No? Gaba, gaya po na, ay, no? Kaya nga naman, ang imong sapi, wa makapalipay ni mo. Ha? Ha? Ha? Ahala mga katakay makabaw, di man ta makita sa kasing-kasing mga kasama. Ngunang mga dunay sakyanan, dunay dagkong panimalay, sa yung mong tanaw, malipayo na sila. Pero, no? Slow down, no? Hinay-hinay. Katakay baw, unsa kahaw ang ilang kasing-kasing. Nga no? Kaya gitisukan sila. Dito, sa Ginoo, ug haw ang kasing-kasing. Anong sila makahibaw? Nga ang salapi, dili makapalit. Ug kalipay. Mao kung ikaw, bisag kabus, ug yano lamang, padunay tao nga nagbahal nimo, usa na kana, kadakong bahandi nining kalibutan na. Pero kasi lang pagpangawat sa flood control mga kasama, di saan pwede nga, ato lang saan tando-tandoan sila. Kinahanglang mabot ang panahon, nga sila pagasilutan. Gino Camaso Lanya, may hapon attorney, Happy Mother's Day to my Mama Narda. Okay, Happy Mother's Day, Nanay Mama Narda. Gikan ni Gino Camaso Lanya. Akong higala, higala na mo ni duha ni Anich, ni Tina Labita Puso. Oh, og ni Errol. Ingon ana, mga minahal namong mga kasama. So, kita, kalma lang ta kay Ingo Mangudiana. Ako, ang ako, matawag nato nga okay man yung maging optimistic, tano? Pasa akong tanaw, nakuha na yun nila ang igong numero. Aron, mapasaka nga doon sa Senado ang impeachment complaint. Oh, dito, pag-ahusayon mga kasama. Ako tanaw lang, ha? Kailasod mo sa gayo ni Og. Di ta mo hatag sa atong usay ni kagalingon na itong opinion. Ngayon ko nga, wala, no? So, sa akong paniid, nana sila yung numero. Kaya pila ra may kwaon, mga synthesized ra ba to? No? Pila ra ba to? Di ko ka, kwaon sa exact na numero. So, makuha, gina. Dagko nga partido, naaman sa administrasyon mga kasama. Na, kanalaging kwaon. Kaya naging House of Representatives, mga kasama, muigo na mo duko o magpa-out. No? Tagsara gi mo barug. Tagsara. Tagsara ay mo barug. No? Dito sa Leyte, kinsay mo barug. No? Tama dito sa Martin Romualdez. Kinsay, magtinabangay sila ramay mga silingan. No? Ingon nga na, mga kasama. Apan ako, naglaom, nag-ampo, nga si Honorable Carl Curry, no? Iyang susihon ang iyang konsensya. Iyang pangutanon ang iyang mga konstituente. No? Ug dili niya hunahunaon ug unsa may pagpanghaylo. No? Bisan pa mong galing kung atod pa, managingon sa pare, hinaot pa. No? Ug iyang buto, ibase niya sa konsensya. Okay. Siya. Isa pa ina adire naglantaw nato mga kasama. Nya gikonsulta na mo diha Warren Margallo matud pa niya Duterte Perme. Banji Gutierrez akong suki kugihan kay nakong higala mga kasama kanang taong magkugi ba mabuhi man gid ning kalibutan ang magkugi ta. Pero kini mga politikong uban, no? Kung saan pa may ilang, no? Sa may buong taba. Kini mga politiko, edukado ba'y daghanan eh? Edukado. Naka-eskwila sa pribadong eskwilahan. Ang uban pa, naka-seminaryo. No? Gikan sa pamilyang, dili, matawag na to nga,
kuan ba, no matawag na to, pamilya na to nga, dunay saktong pag-train ba? May buong tangan nung makawatan man, no? Nganong, kung mangawat ang tao o itlog, no? Ato ipakapitan. Unya, mangawat ni sila, minilyon man kasama, gikan sa, kuan sa katawhan, gikan sa, kining panudalan sa katawhan, may muntang nga, natural man gina, politika, kinawatay man gina, no? Asa man ang atong, naglibog ko, asa po lang atong moralidad ba? Sa ingon ana nga klase, nga pag tanaw. So, sama karon, no? Nga, matud ba, grabe ng pinalitay diha sa Kongreso, no? So, nahimong merkado ang Kongreso, no? Pinalitay diha, no? Ang tuwa sa highest bidder mga kasama. O kinsa pa may highest bidder, kundi di, no? Ang naghupot gud sa kwarta sa gobyerno, minahal namong mga kasama. Ingon na ba gud ini? Ta, no, may nag-ingon ba? Ah, ingon naman gud ni ana, no? Sapi naman gud na, no? Ako ba? Di ba gitudluan man ta sa ginikanan na to, no? Eskwilahan, sa kaminungdanon sa honesty, integrity, loyalty, no? Loyalty to the country. Kung kana lang daan isgutan, mapakyas na ta, kasi pang may paglaom sa itong nasod, no? Kasi pang may future ni natong nasod, mga kasama. Kasi pang may mahimong kaugmaon nining atong nasod, kung ingon na lang ni ana, pirmi. No, kita, kutos sa mga himo, bisag sa comment lang diha sa Facebook, pwede na kayo, ilang himoon. Ipadayag ninyo in town ang inyong huna-huna. Kaya usbo na ko, ang naghatag kusog sa mga kawatan sa gobyerno, mao ang inyong pagpakahilom. Ang naghatag nila kusog, mao ka ng inyong pagtalaw o dili pagtingog. Mao na naghatag nila kusog. Nagtuo man sila, nga okay ra. Nagtuo man sila, nga okay ra yung mangawat. No? Okay ra yung hudton ang kwarta sa gobyerno. Samtang daghang mga katawhan diha, ngadto kag hospital, way tambal, way gapas, way dextrose, wa tanan. Muadto ka nang sa hospital, aron mo ditso kag kabatay, mga kasama. No? Inumdom ko sa una, na ako'y kaila. No? Ang iyang anak na tagak sa lubi. No? Labalian in town. Nang hospital, may doktor, no? Katang eksperto sa kanang bukog mga kasama, usa ka semana pa ko, no? So, usa ka semana pa siya ang taong mag-ago dito. Ano? Kana pala, example na, ha? No? Example na. Nibubalik lang yun nato ang atong kakuwang sa pagpakabana. O ato, mga hospital ka karon. Sa usa ka pagpamilok, hulot imong kwarta. No? Hingal to ka sa pharmacy, may inguman, wa na raba ni? Tanang tambal, wa! Puro wa, mga kasama. Nato yung mga tambal, kanto na mga ginagbayra po kaya nga tambal, no? Para sa high blood, para sa anana. Pero kung itong tambal na yung ginahanglan yun mo, wala. Nga naman. Kay why sapi lagi ko, no? Why pundo? Oh. Ang mga pasyente, nangawas, mga kasama. Sila mga ward, na anayin taon sa lobby ng uban. Nag-antos kainit, mga kasama. Oh. So, uban, umangad ng hospital, muna na kagmamatay po. Ingon ni anak, kapait. Di pa nato hisguta ang daghang mga kabataan di maka-eskula tungod sa kalisod. Oh, wa tay mahimo gihapon. Sige lang gihapon tag-ingong, wa tay mahimo. Kung wa tay mahimo, sa to ba ato nang surrender? Ngadto sa mga kawatan sa gobyerno, kining atong kaugbaon. That I will refuse to do. No? Dili, ginato angay surrender ang atong kaugmaon mga kasama. Mosukol kita, kutub pa sa atong ikasukol. No? Sukol tak kutub sa atong ikasukol mga kasama. Okay. Ano yan na? Ano yan na kami hinungdanon? Ang impeachment niya ilang ano yan na kami hinungdanon atong pagpakabana. No? Ni ining panahuna. Kung ganing, masaka nga doon sa Senado, lain sa nato ni nga pagtukaw mga kasama.
Let us be vigilant. Okay, pwede sad nga ang mga senador na sad ang paliton. No? Di man na sila man kala mga lagong politiko man kasama may mag no? May mag mudawat na nagpang pang ice water, no? Oh, kay ba man nga binilyon gyud ang ilang pinalitay man kasama. But ask yourselves. Kinsa naman sa nang korda gigamit aron ipalit? Kwarta ra pud na, no? Kwarta ra pud na man kasama sa katawhan. Tumatag higayon. Nagdagok ang imong tiyan sa kagutom. Matag higayon. Mahal ang palaliton. Ibutang sa imong nahuna. Tipik og kabahin ka, no? Sa hinungdan. Ngan man nakabutang kitag mga tao nga mga wayayo, mga kawatan diya sa gobyerno. Kaya ng ilang paggukod ni BP Inday Sara ang mga kasama aron mapugnan ang liderato sa mga Duterte karong 2028. Ug nakatilaw naman ta unsa ka maayo ang liderato sa mga Duterte, busa ipadayon gyud nato ang atong pakigpisog, ipadayon gyud nato mga kasama ang atong pagsukol sa ilang pagpanawdaog. Dili ta mo sibog, no? Samtang do na pakitay igong kusog na ikahatag, do ta pay igong talento na ikatampo mga kasama sa bisan unsa bisang gamay nga pamaagi ato kanang gamiton sa ako nang gingong bisan ang pag-comment dyan sa Facebook, no? Pagpakita unsa kadaghan ang mga pro Duterte, no? Ang laktod nga pakasulti, dili ang kay kana nagpasabot ka pro Duterte, kundili pro kalinaw kita, no? Di kita gusto og dasod na puno sa kagubot, inigawas nato bata kibaw busilon bata takibaw dugabon bata kay na ay daghang tulisan nagpalibot sa atong, no? Nasa atong palibot mga kasama nay mga kawatan nay daghang adik. Oh, so sa kana man kun numero nung problema, oh, imo na, no? Mada nagampo. Tingnan, kita ampuan kadugayan tungod sa ilang himuon mga kasama. Kana, magpakabana kita. Dili na ito ipiyong nga ito mga mata. Uikyugpos sa nga ito mga kamot. Musukol kita. Musukol kita sa demokratikanhong paagi mga minahal namong mga kasamang Sugbuanon, Litenyo, Samarino, Bulano, Tanang Pilipino, sa tibok Pilipinas, magdungang kita sa pagbarog ug suklan nato kining pagpangawat sa gobyerno, kining flood control labaw sa tanan, kining pagpanamastamas nila sa impeachment process, paggamit sa impeachment process aron lang matuman ang ilang kagustuhan nga sila na sa magdungmala karon 2028 mga kasama. Sangang sasong station manager, Attorney Rofel Fernandez Banyok, og sa atong news director, kasamang Aida de la Cruz Tampos, og sa kinatibukang pwersa sa DYHB, RMN Cebu, sa Picas Lawak, sa technical department, mga kasama, ang pangalan nga padayong nilanog diya sa Barangay Kiyot, Cebu City, mga kasama, panawagan tungod sa iyang kamayong tao na mahimo siyang kunsihal diya sa Kiyot, mga kasama. Pero kinimagod siya, murag kinsa katuyo ang ngayon, banga mulingkod, no? Mo'y no'y dili intisado. Kinihinong sa ato, Pilipinas, kinsa hinong itong mga kawatan, mo'y ganahan, no? Ang mga kasama, ang atong umabot kunsihal, manggali mo manggani ang kabubuton diya sa Barangay Kiyot mga kasama, no? Kasamang Rajman Nestor Humisilio sa technical department. Ako nasab si kasamang Alvin Alquino Truya. Magaingon kaninyo, let us not give up on this country. Our country is worth fighting for. Mayong gabi ka atong tanan.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25238-4 Series 2026.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra! That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: DYHP RMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Protection?
15: Yakult!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yakult!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yakult!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yakult!
14: With proper diet and exercise?
15: Yakult!
14: Kaya panalo ka chan!
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, bakadereta!
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong bad.

0: ana ang mga bisita? Kadyot na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jod! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: DYHP RMN Cebu. The official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilabyan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
13: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, alik-ikon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon, ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran, ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
14: Mga eksyon, mayong gabi niyata sa atong tulumanon ng atong payagan sa kamatuoran. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest acid eutonum qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuoran ipasukan? Daga mga sangka sa mga hunahuna o katarungan sa mga makianan manon, pero kining tanan na lanay og na lumpag sa gahom sa pulong sa Diyos. Mabasa sa kasulatan sa Salmo 107, versikulo 20. Mayroon ang Diyos, ug akong ipadala ng akong mga pulong, ng akong mga pulong makaluwas kaninyo, ug akong mga pulong makaayo sa inyo mga sakit. Musamusali kita sa saad sa Ginoo, ilabi na sa atong kaluwasan. Mayroon nga itong Ginoo ng akong mga pulong kamatuoran, ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Maigsoon ato ning pasundan sa mubo nga pag-ampo. Sangan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, si Yahweh, ang Diyos Amahan, si Yeshua o Jesus, Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo Paraklito, nagatuo, nagasalig, nagalaom kami sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, o nagasandig kami sa walay pakyas ng mga pulong sa Diyos alang sa kaluwasan. Ilabi na sa niabot ka nato nga kasamok, ang gubat sa lain-lain mga nasod sa kalibutan. Daghan na kayong nangamatay, daghan ang mga kinabuhing nakalas, daghan ang mga dagkong mga edifisyo nangaguba tungod sa gubat. Ug naangin sa ta, bisagwa ta maduol sa gubat, tungod sa kamahal sa palaliton sa krudo, gasolina, lana. Ug mo hinungdan nga kita nag-antos kalisod, ug may katarungan kita sa pagpiku sa tong tuhod ug pag-ampo nga ang Diyos magatubag sa tong pangamuyo. Kay sa libro sa Salmo, Suluhan 46, versikulo 9, pinag-ingon ng Diyos, ako magapahunong sa gubat. Mahinungdan nga kita, mangilyupo sa Diyos, nga maugdaw ng kayo sa gubat, sa kalibutan. o kini mga signs, mga timaan, mga ilhanan, nini makatalagman nga may tabo sa kalibutan na ginanglan o sa kapagpukaw sa Diyos, sa pagpangandam kanunay sa tawag sa Diyos. Kaya na sa kaalam uluhan 15 itong lingutso ang atong kalag. Hinuman na nato sa Diyos. Huwag na masayod kung kalit kini, bawio niya ang atong kalag, diyas kamatayon. Huwag na makaandam, alao ta. Kay gigapos ta sa daghang mga sala o gahom ni Satanas. Huwag na makalugti sa maong kadina nga di makita nga ilambuyog kita ni Satanas nga to sa impyerno. Simba ko. Doon ay gisulti ang Ginoo. Salig ka na ko. Tuos ako mga pulong. Likay ang sala. Pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Kaya ang imong pangayoon, alang kanimo og sa uban, imong madawat. Kiniginoo nga mong pagsalig sa ngala ni Jesus. Og sa panabang ni Santa Maria Birhen, kansang pag-ampo nga to siyang anak, dili balibaran. Amen.
15: Amen.
14: Sa nga jamahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
15: Amen.
14: Maigsunod ba nato sa madaling bakal sa usas mga Catholic lay ministers? Catholic lay minister, authorized by the bishops and also the priests, mga parish priests, naghatag o gayunan sa mga laiko nga nagandam-andam, doon ay taon-taon saan nga mga training, pagpangandam. O gusab, gisangkapan sila sa otoridad nga mga tutunga sa bukid. Dito sa bukid, ang mga kapilya nga, ang uban nga guba na lang, ang uban sa kadaan nagpabilin, kay mo itapukanan sa mga tao di as pagampo. Ug ang kasaulugan sa pulong usa ka matang sa pagsimba. Ano sa ang mga Catholic lay minister mo sugod sa kinasingkasing nga pagpangilyupo ug pagampo. Ya sugdan nila sa mga espirituhanong awit ug pag-abli sa Sagrada Scriptura, balang kasulatan ug basahon ng nasuwat. Ug kini pagasundan sa mga mensahe o pagtulunan sa kaluwasan gikan sa balaang kasulatan. O kini maghatag kadasig sa mga taga-bukid nga din ang makalugsong nga sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. O kana mo ang tumong sa Catholic lay minister. So, uban nato si Brad Aling Bacalso. Atong paminaw no, sa mga Catholic lay minister sa San Jose Parish Church, Tabunok, Talise, City, Cebu. Niya si Brad Aling Bacalso.
16: Daghang salamat, Brother Sok. May gabi ikanimog. May gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa Abuton atong Sibya, atong istasyon DYHP, size 1-2 sa dial sa atong maradyo. May gabi is tanan. Labi na magpasalamaton kay kita sa atong station manager, Attorney Rupel Fernandez Banyok, nga mihatag sa kauras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Ug labas tanan ang kanunay nagsunod sa atong programa, payagan sa kamatuoran nga nagsunod nato din sa Linaw, Talisay City, Cebu si Brother Willie Cabiluna, Sister Lady Cabiluna, may gabi niya di kandulawan sa daghan nagtanaw sila si Ernesto Cabiluna o si Bianix Liamido, may gabi stanan o live kita sa itong personal personal account sa FB Aureliano Aling Bacalso i-search na ata makita. O naanaro nagtanaw si Tata Bacalso mayang gabi istanan. Nya Brother Sok, nya itong miaging Domingo nagisiguta may tungod sa Sacramento. O wa tumatiwas tungod lagi kay nabutan ta sa oras. O nya, nagisiguta unang Sacramento nga atong gisigutan may tungod sa bautismo. Then, ang bautismo imong gi-explain nga mao na ang bautismo nga di gyud makasulod sa gingharian sa langit kun dili bunyagan. So ang pamaagin lang sad sa bunyag kay ningon man sila nga ang bunyag kuno alang lang sa mga dagko kay nas Mateo 28:19 nagingon man panglakaw kamo og isangyaw ang mayong balita ang mutuo bunyagi sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Unya, si Kristo sab gibunyagan dako na. So ang ilang argumento, ang ilang objection mo na nga kita mga Katoliko naa man tay gibunyagang mga bata. Paliog ko na patin aura de so naghisgot man ta og sakramento.
14: Diya sa Isaias 48, versikulo 18. Nagingon ang Diyos nga ang bata nga diya pagani istaguangkan sa inahan. Doon na naisala, kanang nagsala nga panulundun. O kanang kahimtanga sa sala, gingan lang nag-deprivation of the sanctifying grace nga may gawas, guwa pa makadawat ang bata sa gracia sanctificante. O kana, mao'y katarungan sa simbahan nga bunyagan ang mga gagmay ng bata. Mungani nga ningon si Jesus o sa mga pahina sa balang kasulatan, ayaw ninyo pugni ang mga bata sa pagpahiduol kanako. Kaya lang sa mga sama kanila ang gingharian sa langit. Dili gusto ang Jesus nga atong pugnan ang mga bata pagpaduol kaniya. Kang Jesus, huwag na magod sa balang kasulatan, Galatia 3:27, ngamingon ang Diyos ang usa ka tawo nga mabunyagan sa ngala ni Kristo, nagsulob ni Kristo. O ganan po nga pagsulob ni Kristo mo na ang grasya sa Diyos nga mag-aiway o magapaglagtiw sa salang panulundon nga naa sa bata. Mao nga, balik ko na to, bisan sa Salmo 51:1, nga ako gipanamkon sa sala, o ako nataw sa kasalanan. Matod pa ni Salmista David sa Isaias 48:8, dito pagani sa tiyan sa bata kung sa kaba ang diya sa tiyan sinahan nagahambi na ang bata sa sala nga nagsalang panulundong o kanang salang panulundon ang kahulugan gyud ni ana wala sa kahimtang sa grasya o kanang grasya nga isulob kanato mao nang magahugas sa tanan nato mga sala o magabalaan sa atong kalag o mao na nga si San Juan 3:5 naglitok nini, gawas ang tao mabunyagan, sa tubig ug sa espiritu, dili siya kasuod sa langit. Yaningo na nga, kaiksuna na itong ang bata, dili tao, ang ito'y dili iro, baktin, dili baboy, sayop na, nanas Biblia, sa San Juan 16:21. Ngayon nga, ang usa ka babaeng magbati, sa pagpanganak, batiog kasakit pagpanganak. Pero kung mahimugso na ang usa ka bata, nga usa ka tao, malimtan sinahan ang iyang nabati nga kasakit sa pagpanganak. Sa nahimugso na ang usa ka tao, ang bata di ay tao. So, dili ta kaingon nga bata, dili tao. Si Jesus nagsulti, nga ginahan, mag-antos sa kasakit sa pagpanganak, pero man siya ang pagpanganak. Og sa kasakit sa pagpanganak, tungod sa kalipay nga nahimugso ang usa ka tao. So, ang bata tao, munang si Jesus dunay dakong katarungan, gawas ang tao mabunyagan sa tubig ug sa espiritu, dili makasuod sa langit. Muna nga, ang batang mamatay nga, wa mabunyagi, wala kasulob ni Kristo. Kaya sa Galatia 3:27, nagklaro man, nga ang pagbunyag, pagsulob ni Kristo. But sa but, ang pagbunyag sa bata, maong paghatag kaniya o grasyang makasantos. Nga kung siya kuhaon sa Ginoo, nagsulob naman siya si Kristo, ni Kristo, ang makasuod na siya sa langit. Pero kung siya mamatay ang bata ang way bunyag, dili makasuod sa langit. Adto sa singanlag limbos poirurum. Usa ka na kakahimtang sakalipay, matod ba ni Santo Tomas de Aquino, ang bata nga mamatay nga way bunyag, dili siya kasuod sa gingharian sa langit. Di siya kakita sa Diyos. Pinunaa siya sa kahimtang sa kalipay. Muna ang gingon ni Santo Tomas de Aquino. Busa, ang Iglesia Katolika, nagabaod, nagatudlo, nga ang mga ginikanan, human mataw ang bata, mga usa ka semana o labindugay sa kabuan, nga mabunyagan na ng bata. Kaya simbagog doon ay sakit, mamatay, wa siya makasulob sa gingadlan na ito kahimtang nga espirituhanon nga naa sa grasya ni Kristo. So, muna'y rason nga ang bata pagamunyagan. Kay sa ato nagi paibaw nga bata nagsulob sa ngadlan og salang panulundon. Og mamatay ang bata. Dili siya kita sa Dios. Kay wa pa siya makasulob kang Kristo di siya ang kalag. Maliko na to Galatia 3:27. Nga ang nabunyagan sa ngalan ni Kristo. Nagsulob na ni Kristo. Ang formulahin niya na naman na sa San Mateo 28:9, bunyagi sila sa ngalan sa mahan sa anak o Espiritu Santo. Huwag din sa buhat 17, samtang si Saulo, nangita nagbalay kapuyan tungod sa milagro ng katingalahan, siyang pagpanglutos sa mga Kristiyanos, kung ay mga sa iyang ipapintanggo, diya pagay usang agipatay ngay sa kabatanon, tungod siyang kasilag sa Kristuhanon. Unya kalit ang kilat, nahog siya sa gabayo o nabuta, di na siya kakita. Munang napaguyod na lang siyang ato siyang higalang nagpuyo na prinsa dagat, o dito siya nagampu kanunay, nangayag pasaylo. Ug si Ananias miabot kaniya, ug human sa mga pakigpulong mahitungod sa mensahe ni Kristo alang kaniya, gipandungan sa kamot ni Ananias, ug gibunyagan siya sulod sa balay. So, sulod sa balay, way swimming pool, sulod sa balay, way dagat, sulod sa balay, way sapa. Wa man dito yung nanaog sila, aron pagpabunyag dito at tugis dagat. So, mo na nga bunyag dili day alang lang sa sapa o swimming pool o dagat, may mosad, sulod sa balay. O ang gamiton, mao ang sprinkling of the water, pagbisibis, na sa Ezekiel 36, nga ang paghatag sa Ginoo sa grasya, pinagi sa pagbisibis sa tubig, sprinkling of water. So, wala iing na dito nga kanunay ng immersion ay tuslob sa dagat o sapa. Mahimura suod sa balay. Pinagi sa paggamit sa kabuba niya, ibubo sa nagbunyag nga mulitok nungan ini. Ako nagabunyag kanimo, Pablo, sa ngalan sa mahan sa anak Espiritu Santo. So, nabunyagan si Saulo, nga naimong Pablo, dito sulod sa balay. Dili kay dito sa sapa, dito pa sa linaw, o dito pa sa dagat, diara sulod sa balay. Ang mensahe niya na, dili kay bunyag immersion ra, kundili sprinkling of water or pouring of water, pagbisibis ba o pagbubuos tubig. Muna nga ito ikatubag sa pangutana, dungaling, ano nga, ang Katoliko mubunyag bisag dili diya sapa, dili sa dagat.
16: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga isyo sa ato mga kaigsuunan, labi na diya sa dili mga Katoliko. Ato din ipahibaw nga live ta karon din sa atong personal account sa Facebook. Kung nanay nagtanaw si Brad June Paul ka, nagtanaw June, Brad, may gabi diya, Brad June niya si Camila Cabuinas Mimi, diya sa Lawis, may gabi diha mi. Og sa tanan gayod nga nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamaturan nga ni akaron manukad sa studio sa DYHP. Nya Brother Sok, ang sunod nga pangutana kay naghisgot man tag sakramento, ang sunod niya na di, ang atong sakramento na may ginganlan og confirmation. Unsa may kuana na, unsa may rule sa confirmation, mahimo bang imong i-explain unsa na ang confirmation? Palihog na, Brother Sok.
14: Ang sakramento sa confirmation na nagsugod sa mga pagtuon o mga pagampo nga gilamdag sa Dios ngadto sa mga apostoles. Kay mga apostoles namunyag man so sa kadapit. Pero doon ay uban nga samtang niini nangayo sila ang katawhan nga gibunyagan nga masuluban sila sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo nga madawat sa usa ka binunyagan makahatag niya kalig-on sa panghunahuna og sa mapambiton nga pagbati nga gipatuhop si Ginoo nga makahimo siya sa pagpanudlo og pagdanisad sa uban labi na niya itong mga nabunyagan nga adult na. So, sa ilang pagpangayo niya na miyan itong mga apostolis na nasa buhat sa mga apostolis, Kapitulo 8, og niabot si San Pedro og San Juan. Gahuman silang pakigbulong, naminaw kanila ang mga binunyagara, nagahangyo sila nga pakunsara ang Espiritu Santo alang kanamo. Mabasa ni sa San Juan, you know, Buhat sa mga Apostoles 8, versikulo 15 o 16, o gihatag sa mga Apostoles. Pinahalan man mga Apostoles, sumala sa San Juan 14:15 at 16, mingon nga itong ginumuad dumako, o akong pagayuon samahan, nga mupada siya si Espiritu Santo ng mapuyo diya kaninyo. O ang Espiritu Santo magatudlo kanyo sa tanan, o gusab, magapuyo ang Espiritu Santo diya kaninyo sa walay katapusan. Manang na the apostles solemnize sa sakramento sa ingan na nato o katong isgutan ni Mudungaling, bunyag humaniya na ang
15: confirmation.
14: Confirmar nga naligun sila pinagi sa gasa Espiritu Santo. Manang ikaduha nga sakramento nga gibansay sa simbahan o ngani doon ay ubispo nga amigo na ko, nakadto ko sa iyang kumbinto, ningo siya doon ako i-kumpirmahansok nga mga adult, mga batanong mga lalaking babae. Yan ay buong kay ko kay na-experience na ko, kadto pa, nga sa akong pag-solemnize, paghimo na sa sakramento sa kumpirmasyon, ang maong mga batanong nag isa sila makamot sa tuman nga kalipay, o doon na sila igibati nga ilang ipadayag. Nga tagsaon kayong misood silang kalag, unya naibuong sila, kay ganahan kay sila magpadayag sa mga pulong ilang nakatunan. So there was a real fruit of confirmation, bungas confirmation, ngayang nagsaksihan niya itong mga batanong adults nga iyang gikonfirmahan. So, maura nga ang confirmation, kadawang sakramento nga makaligon din nato. Nga isole ang sakramento ma-solemnize sa simbahan kanang age of ratio na. Sa ito pa, city na edad. Pero tungkol kay ang muhimo niya mga obispo man, yan Jyotera obispo, sa lagyo kayo, higong magbunyag ilan na isunod siya ang konfirmasyon nga bata pa. Pero normally, ang kitahas yun ni ana nga nanas age of ratio kaya na mauna ng idara nga kanang batanon makakaton sa pagtulunan doktrina ni Kristo nga ilang puyaan ka na sa dakong pagtuo o ikapambit nila suban. That is the way ma-express ang sacrament of confirmation. Mauna nga itong tubag sa pangutana unsa man ining sakramento sa konfirmasyon. Mauna itong tubag. Pagligon sa Espiritu Santo nga himuuna kasagara nga ministro ara ang obispo gyud. Pero kung ang obispo mo hatag siyang otoridad o authority ngadto sa pare, makahimo siya pag-confirm ang pare. Pero normally, ang mga obispo mo imo solemnize niya na. Salamat.
16: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga explanation may tungod sa seven sacraments. Nya, sa dili pa, Brother Sok, ato sa yung acknowledge ning mga nagtanaw karon na si Celia Batang may gabi diha niya sa may gabi sa imong pagtanaw karon sa tong Facebook sa Payagan sa Kamaturan labi na nila ni Arman Fernandez ni Ani Bacalso ni daghan pa kay naminaw og nagtanaw ni Rocky Bacus ni Nilpa Bacus o si Brad Nicole Kabunilas diha sa Bulacau, Cebu City. Kanunang nagsunod sa itong programa si Kukoy Gunsir o si Ninit Gunsir may gabi. Sanan, labi na si Brad Romulo Kabilyon may gabi. Nya, sunod anak Brother Sok ang ato mangguning gisunod good nga ang mga seven sacrament sa atong simbahang Katoliko aron ang ubansan maka minaw usab unsagi nganong naana ang seven sacraments sa atong simbahan. Ang sunod na the Holy Eucharist, Brother Sok, ang Santos nga Misa din nga mahimong i-explain usab nimo mahitungod ining Santos nga Misa nga gihalad ni Kristo iyang kaugalingon. Palihog ko no, Brother Sok, ug biblical ba ni?
14: Nasa Biblia sumala sa San Lucas 22:19-20 nga sa katapusang panihapon, San Juan 20 nga versikulo 16-20 gitigom ni Jesus ang iyang mga apostoles. Yan sa 1 Pedro 2:5 kamo nga mga apostoles na isakop sa harianong pagkapare. O sila gikonsegrahan sa ni Kristo gagitagagahom. San Juan 20, versikulo 20 niya. Yes, kapitulo 20 niya, versikulo 20-22. O mihuyup si Jesus kanila niya itong mga apostoles nga pare usab. Dawata ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala ngayong pasaylo, napasaylo na. Og bisag kinsang sala ngayong gipungan, gipungan sa. So that was the power, authority given by Christ to them. Mauna nga, sa sunod nga naitabo, nga ipungutana ni Dungaling, ang maitungod sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Di ang gitigom ni Jesus ang iyang mga tinunan, human siyang mabugat, matulunanon kayong mga pagpadayag paglikon kanila kay pila ka panahon usaka na siya balik kayab na siya balik sa langit. Kaya samtang dito na sulod sila o gitigom ni Jesus sila mga apostoles o mipasiuna siya sumala sa Juan 6:51 ako ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. The bread of life from heaven. Ako ang tinapay sa kinabuhi. O niya, samtang giandam niya ang iyang mga tinunan, may mo siya paggunit sa tinapay, o iyang ikonsagrahan, o nainganga mga apostoles, kaningon siya, this is my body. Hoc est inim corpus meum. Kuha ka mo niini. O niya, siya sa pagpanalangin sa bino, nga matupan niya iyasang ikonsagrahan, kini mong kalis sa akong dugo, nga giula alang sa pagpasaylo sa sala. So, mukaon nining tinapay, minom ning dugo, doon ay kinabuhing walay katapusan. Ako manaa kanila, sila mania kanako, o sila akong panalipdan. Ako nagapuyo kanila, sila nagapuyo kanako, o doon na sila'y kinabuhing walay katapusan. So, nainganga pag-ayaw mga apostolis, what tremendous kind of power, ngay lang nadawat, at do this in memory of me. O buhatan niyo kini sa paghandom kanako, doon ay kuman, doon ay mando si Kristo ng pahimog yun. Niya ang tinuod nga mga, ngayon lang, ministro sa Ginoo, ministers of God, ngayon lang sa mga pare, mga obispo, nga kini sila mohimo gyud mo na naa sa San Juan 20 versikulo 7 nga ang mga apostoles ilang tigom naghimo sad sa pagkonsagrar sa panog bino nga nangalawat sad ang mga tao nga ni apil sa maong kasaulugan og mo nang ingla natong ang Santos nga Misa nga dunay may tabo pagkonsagrar sa panog bino. Niya, ikalawat sa tao nga nakaandam, musud si Ginoo sa kalag sa tao. O kitasan, nasud niya ni Kristo. O giingon ni Kristo, makaangkon ang maong nikalawat sa kinabuhing walay katapusan. O sa kamainong danog, importante ang gisulti kay kanada yung mga pulunga mo'y pagpaniguro sa kaluwasan. Kay do this in memory of me. Yaringon ng mga apostoles nga himo sa ninila kada adlaw. Nga doon ay pagtigom nila sa ilang simbahanan o templo, niya gihimo mga nainumduman lang mga pulong ni Kristo o di ay mga pagpakalawat. O maunay, nga niya itong panahon na sa panahon ni Kristo, hangtod ka nun, doon na gyo'y Santos nga Misa, din doon ay pare. Mauna ang kamay nung danon, sa maong Eucharistia nga makalawat na itong lawas ni Kristo o sa mga pare, duha gyud ang pagkalawat sa paan o sa bino, nga human sa konsegrasyon, lawas o dugo ni Kristo. O tungod kay living bread man, buhi man nga tinapay, ang gikonsegrar ni Kristo nga tinapay, buhi na lawas o na dugo ni Kristo nga dili na ito makita sa itong mga mata, apan tinuod na nga na itabuo santos nga misa. Mauna nga, ang mga layko, may mo makakalawat na lang sa tinapay kay buhi na nga lawas ni Kristo. Pero nga pare, ang duha gyud ang tinapay o ang bino human sa konsegrasyon, mukalawat sa duha. So, mauna ang kamay nung danon sa maong sakramento, tungod kay kini naghatag og patinga o pagsaling, pagpahinumdom, nga kini mong pagpaniguro sa kaluwasan. Kaya di as pagkalawat atong madawat sa Kristo, manaasya ka nato, nasa takaniya, o kita iyang pagalwason. So, muna nga, manungdanon kayo nga musimba tag Domingo, niya makaandam ta sa pagkumbisal o makakalawat ta kada Domingo. Pero mahimo kada adlaw mas maayo nga nagtubo ang grasya suod sa itong kalag. O malisang yun ang yawa sa pagduol ka nato. Kaya ang Kristo nga buhi naa sa itong kalag. O mo'y musangka o mupildi si yawa nga gustong mutintal ka nato. So may nungdanon kayong pagkalawat. Kay kini mong atong taming, kini mong atong hinagiban sa pagpildi si yawa. Pero musimba ta niya, gampo, kuwag og kalawat, anugon kayo. Muna nga, wa na to madawat ang bunga sa sakramento sa pagmisa ng mong pagkalawat. So, mauna, dungaling ang kamaynong danon sa Eucharistia kung santos ng misa, kay dunay may tabo ng milagrong himos Ginoo, pinagi sa saka legal moral nga pare nga nagmisa, madawat na to siya. Ug mauni nga itong hinagiban, batok siya wa. Ug mauni ang makapalahutay na to, alang sa kaluwasan.
16: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinao sa mga isyo sa seven sacraments na to, nga doon nagi explanation nga nung naanagihimo ng sakramento di asood simbahan. Unya, Brother Sok, ato sa ni-acknowledge ang tanan nga nagtanaw ron sa itong Facebook nga si Lorinda Bacalso Batilier may gabida dayo si Juan si Tia Masing may gabida at ang iyaan diya sa kanulawan niya si Kulis Batang na si mga pangutan na niya ato niya ning tubagun ang imong mga pangutan na niya karong humanin yung mga isyo nga atong kanon Aster Kulis Batang niya. Brother Sok, ang atong ikapito ni ikaupat nga sakramento kanang ginganlan og kumpisal. Kay ang uban mga tinhuan na ni moingon sila nga mukumpisal unta nang pare nga utrom sa nang makasala nya nganong mukumpisal unta pwede ra man mo direkta tag kumpisal ngadto sa atong Ginoong Dios. So palihog kuno an explain ang confession, Brother Sok, nga gihimo gyud nga usa sa sakramento diya sa atong tinhuang Katoliko.
14: Kining maong pagbansay, nagsugo na bisan sa daang tugon. Kaya doon ay usa kalabaw pare, si Josue, na sa Zacarias 3:1, siya labaw nga pare. O usa siya mga sakop sa iyang gingharian o siyang parukya ba? Si Akan nga nakahimog sala. O dako yun o grabe iyang sala. O mingon si Josue, Aka nakasaka. Sulti ang Diyos nakasaka. Pero nganhi isugid ka na kung imong kasalanan. Mabasa na ini sa libro nga naguluhag Huswi, niya uluhan City, niya versikulo 19, nga gituman ni Akan ang pagbungat siyang kasaypanan ngadto sa Diyos. Pero ang pagpanugid siyang sala, matod pa ni Josue, dili isugid ka na ko. So, si Josue, pare. So, mauna ang pagkumpisal nga ang pagsugid na susaka na kasa ngadto sa pare, magsugod sa ang pare pag tanaw o unsa ka mainungdanon o kamatinuuron sa usa nga ni kumpisal. Kay sa iyang pagsulting ato sa Diyos, di man mutubag ang Diyos. Ang pari man mo'y muhatag o clarifications kung pagpatinaw unsay buhaton sa imong nahimong asala. O kung ang iyang sala angay kahatagan o pasaylo, mo nang muhatag absolution ang pari tungod kay katagan sa gahom sumala sa San Juan 20, versikulo 22, kantos 23. Siyatag ko kanyong gahom o bisag kinsang sala ang inyong ipasaylo. Napasaylo na sa langit ang wa ninyo pasilua, wa san mapasaylo sa langit. So, muna, sa bagong tugon, giban sa ina ang atong nganlan o sakramento sa confession nga o parihan ni David nga sa uno Samuel nga si David hari ilabihan na kadaghan ni Agsa ang mga pagmamabay doon na pagani guwapa kayang babay nga itanaw niya siya ang gigarihan na ibog siya ang inan niya ang sundao dada na nga rin ako na nang asawa o pinakagwapa nga babay o gantong maong babae, asawa ni Uriah, kinsam na si Uriah, general na ni David. Sa mga gubat mga na si Uriah, ayaw pag-aris ng harian akura, aris sa panggubatan akura. Dihan lang ka sa imong palasyo. Kana mga sundao, ako'y mangu, o ako'y makigubat nila, dili ikaw. Daghan kay mga gubat niya tubang ni Uriah, kaya siya may batid sa iskribak sa mga paggamit sa armas. Daghan mga samad niya. Unya, angay unta magpasalamat si David kaniya, pero gibudian man nun siya, ang iyang asawa, gikuha, asawa ni Uriah, o so, sa kagubat, gipapatay pag siya sa hari, pagkaway kasing-kasing hariya. Muna nga, niabot ang kastigo si Ginoo, nga nagkurug-kurug, kalisang, bisagway tao nga, naghandok kaniya, unya, naabdan ni Nathan. Og sa pag-abot ni Nathan, unsa kang lalanga ni kalit siyang luhod, og misugit siya mga sala, ngadto ni Nathan. Og si Nathan naminaw, naghilak si David, sa tumang paghinulsol, pagkakita kaniya, nga si Nathan, usa ka prophet, usa ka balaan ng tao. Gihubwa ni David, ang iyang kaugawan, ngadto, kumpisal siya ngadto ni Nathan. Og paghuman si Nathan, mingon, paminawa ko. Ihatag ko kanimo ang pasaylos tanan imong mga sala. Tungod kay nakita na ko ang matinuuron sa imong paghinulsol. Ug labaw pa niya na. Gawas mapasaylo imong sala. Mamayo imong sakit. Sus, nalagsik magkalit si David. Makabalik ka sa imong gingarian. Pero doon nalay pinitinsyang antuso nimo tungod sa imong kangilan o nga pagkatao. Ngayon imong anak nga lalaki mamatay. Maguol ka. Apan kana mo ay kastigo sab nimo tungod sa imong kasalanan. So makita na to nga ang confession so sa katao nga doon gihatagag otoridad sa Ginoo kasumbungan sa sala mauto si Nathan ug naghatag sa siya usa ka dakong pagsalig siya mga pulong tanan nimo mga sala David pasaylo na ug naayo sa David. So mo na hinungdan nga ato ta kumpisal pare kay nagkinanglan man ta og dili lang ang absolution ang admonition. Kaya noon natin mga sala nga naglibog tao sa pagsulbat, naggapos na nini sa kalisod, ang huhatag na itong katinawan o kalinaw sa itong konsensya, maong admonition, mga puong spare. O dayon ang absolution, mapasaylo na, napasaylo ang tanan na itong mga sala. Nga sa buhat 19-18, ang mga apostoles nga nagwali diya sa mga daplis karsada aron madungog sa mga tao, daghan ng tandog. O dili lang kay sila naminaw, nanugit sila mga sala sa ito panangumpisal. So, naana sa Biblia. O kana, usa ka sagrado ng sakramento, ang sakramento sa pasiguli sa Diyos, o pinagi sa ministro sa Diyos, nga mong pare, magaan, matultulan ta, o usa ka ipaabot sa pare nga nagpakumpisal, ang amendment. Ang paninguha sa paglikay na sa sala, pagbag-os kinabuhi, nga mo'y timaan sa tinuod nga paghinulsol o tinuod nga bayong pag-umpisal. Muna itong ikapambit dungaling niya ng sakramento sa pag-umpisal.
16: Dagang salamat, Brother Soak, sa imong patinaw sa pangutana or mga issue or explanation may tungod sa atong city apito ka sakramento nga naa sa simbahan. Nya naa si Paking R. Kahuti nga nagtanaw karon, si Brad Nelson Largo, si Brad Sammy Dilbo na minaw ron sa atong radyo nga DYHP. O sa uban pa nato si Brad June Porcan, apa, nagtanaw pa, wagid mo biya. O sa atong mga uban nga naminaw karon sa si Bilyo Bakalso dahil na aron kusukay ng radyo ron sa Kandulawan, dool yun sa Kandulawan Elementary School, may gabi din na. Nya brother, so kining ika sunod nga seven sacraments, kani ikalima, mao ni ang kanang hilog. Nga, unsa may, kani daghan kayo makadungog ani nga, maingon sila nga, hilog, unsa ning hilog. Ang uban nga mga opa makasabot sa atong tinuhang Katoliko, nining seven sacraments, nga, muta na unsa na hilog, kay ang uban, dili sila magpahilog, kay ang but ipasabot kuno hilog, tiwasan ra kuno spare, kay ang mga masakiton, unya ang mga kaliwat sa mga masakiton, mutawag naman hapit na matay. So maon na pasangin lang ng pare, maayo ni explain na to brothers of sa nganlan o hilog kung paghid sa santala na diha sa agtang sa masakiton. Palihog ko no brothers of.
14: O kanang pagdihog sa masakiton, anointing of the sick. Ang hatagan na lang kanang lagi yung masakiton, kaya doon namguto yung sundao nga padung nas manggubatan. Niyo siya padre, padihog ko nimo kay padung ko sa panggubatan. Kaya makalas akong kinabuhi, ready na ko. Ngunit pare, dili man ni para sa may glawas doon, para man sa mga masakit. Manay, anointing of the sick, niya di mo makaisakit, ay mo buhaton, mo pagpangandam. Kung pisal ka, kalawat sa malalawas ka daw, that's good preparation. So, mo na yung mo buhaton, dili kayo magpadihog ka. So, anointing of the sick, nga ang mabasa na to na nasa libro ni Santiago Jacobo. Dayon nga doon na ba'y nagmasakiton diha kaninyo, tauga ang mga pare sa iglesia. Og managampo sila alang kadiya, og iyang dihugan sa masakiton sa ngalan si Ginoo. Og ang pagampo sa pagtuo magaluwas kaniya nga masakiton. O pabangunon siya sa Ginoo, agad siyang kabubuton ang maong nakasala pasailuon ni Ana. Ni Ana sakramentuha. So, mo na nga nag-sacrament of anointing of the sick. Nga ipatawag ang pare sa iglesia, sa santong simbahan, dili kay mutawag ng pare ka magpinal ng atong ginikanan ba. Maluita kay di na maong panahon nga nanasas kalisod. Kana bang normal pa iyang unahuna, makasulti pa, makapanugin pa, anindot kayong pangandam sa atong ginikanan, simba ko, dola siya tawgos, Ginoo, malipay ka siya. Dako kay siya, pasalamat siya mga anak, nga makakuwag pare, nga kakumpisala niya, niya kuman pagdihog sa masakiton, o dayon ang pagkalawat pag yun, sa mahal ng lawas. Sa Ginoo, kay, kuan pa man, butaan nun pa man, unahuna, aware pa man kayo, pero, wala ay buot, lisod pagpakumpisal pare kay ninagadungog, muna nga kinahanglan nga arang-arang pa, may panglawas nga itong naasa itong balay, anak ba, iksuon ba, ginikanan ba, angkul, uyuan ba na itong anana atong sayon, anong nga siya malipay tungod kay pagkumpisalon siya sa pare. Ya, dihugan siya sa masakiton. Ay, sa pagkamasakiton niya, pagkalawaton pagyut sa mga lawas, Ginoo. Pagkanindot sa pangandam. Sugaton kaya sa Ginoo. Kung kinasingkasing yun, ang iyang pagdawat sa maong sakramento. So, na din na, sa Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 14, ang anointing of the sick. Nagmasakiton ba diya, uban ka ninyo, tawga ang mga pare sa iglesia, nga mo'y muampu alang sa masakiton. Og dihugan sa lana, sa ngalan sa Ginoo. Og kining maong sakramento, kundi naging makasulti, niya nakahinulsol siya sa hilom sa pasyahi abdispare, mapasaylo iyan sa that very sacrament, kanang anointing of the sick, makapasaylo sa nasala, kundi nagasya ka sulti apan pagdihog sa naka-sacrament na makahimo sa kapasayloan siya mga sala. Muna ang anointing of the sick, ang pagdihog sa masakiton. Muna sakramentuhan uling.
16: Daghang salamat, brother, sa imong explanation may tungod sa hilog kung anointing of sick. Nya, sa dili pa ito sa ning acknowledge nung nagtanaw si Dios kuro Ginoo, may gabi niya, brother. Dios kuro Ginoo, kauban na itong lay minister. Nya, brother, so ang ikaunom ani nga atong seven sacraments, mamaning orden sa pagkapari. So, tingali, dili ang tanan nga makadawat ni ini kay orden raman sa pagkapari, ang katura tingaling gusto nga magpari. So, palihok ko na-explain, brother, so.
14: Diyami niya sa 1 Timoteo, nga ngayon na Ginoo nga ang pingi gayod ang buluhaton kung pag-ordin sa mga pare. So, yan isa disino, ano, 1 Timoteo 6:14 nga ang pingi gayod nga way buling o walay kasaway hangtod sa pagpadayag sa Ginoo kana unya ang tulumanon o ordinasyon sa pagkapare kung tinawag sa Ginoo. So muna siya ang balaanon nga sakramento nga diha sa pag-ordin sa mga obispo alang niya itong nakahumana siya ang pagpangandang pagtuon sa seminaryo o sa discipline of life, pagpantun sa atong lawas sa mga pagpakasa, ug mandam ang iyang utok ug salabutan sa mainungdanon nga pagtulunan sa simbahan, ang teolohiya dogmatika nga makatunan to sa seminaryo, o ang mga discipline, mga pagpantun sa kaugalingon, sa dili pag kiraw-kiraw sa itong mga mata, samtang nga gustong magpare niya, magsigliktan ako sa mga gwapa, lagmit din na magpare. Labi na mga malawayon nga talanaon. So, mao na nga ang discipline and preparation for more or less mga 8 to 12 years nga pagtuon sa usa ka batan-on aron mahimo siyang pare. Nya, mao na nga gipahinumdum gyud ni San Pablo ang tulumanon sa ordinance pagkapare. Nga pingan ninyo. Niya din sa kwan. 1 Timoteo 4, niya versikulo 14. Dili mo pasagda ng hiyas nga na kanimo, nga gihatag kanimo, pinagi sa mga pagtagda o pagpandong sa kamot alang sa pagkapare. So naagyod, pamugatan gyud ni San Pablo siyang suwat kang Timoteo, Olohan 4, tudling 14. Nga kinanglan ang pingan gyud, ang pagpanudlo, maunin pag-andam, niya pagtambag, niya sa't pagtuon, niya di mo nimo pasagdan ang hiyas, nga na kanimo, giyatag kanimo, pinagi sa pagpandong, pag-ordin kanimo sa pagkapare. So, nagyan ang ordin sa pagkapare. Nasa 1 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14. So, muna ang distinction nga ang pagkapare, gisgutan yun nga doon ay ordin. So, dili man ang ministeryo, ministry, and pastoral work of non-Catholic leader. Naba siya ilang pastor o leader sa ilang tinuhuan, pero lahi nini kay gipamugat yun ang puong nga presbiteryo kung pagkapare nga maong pagpandong sa kamot mo ng ordinasyon sa mga obispo nga to sa mga batanon nga nakahumana silang pagpangandam, discipline, and also learning the Word of God nga mantigong muwali. Nga mo pare na niya siya, iyagong tunan ang ebanghelyo sa simanas di pang Domingo. Aron ko doon na siya ikatudlo ng pagtulunan. Pagtulunan, nga na ito, doctrinal, moral, yeah, ang pagbansay na. Matunan yun ang unsa may doktrina ang itudlo nining ibanghilyo karon. Yan unsa na ito, pagbansay nini sa itong kinabuhi. Yan naama na, tanan, sa pulong sa Ginoo. Kayang pulong sa Ginoo, gahuman. San Juan 3:24, ningon ang Ginoo, kamu mga pinyalan ako, busa itudlo giwali ang akong mga pulong. So, may ngong Ginoo nga, pagwali diya, sumala si mong kaagidong, imong mag-adventure si mong kinabuhi, dili na mao. Kaya ako, ang Ginoo, misulti, ako man ang tag-iya sa pulong sa Diyos. Huwag ako may nagsugo kanimo ni yung Ginoo, nga kiniing imong wali, ang pulong sa Diyos. So muna nga, basa ta sa pulong sa Diyos, tunan na to, the doctrinal aspect, then the moral aspect, then the practice na. Nga itong tunawon, unsay doctrinal aspect, sa teologiya, dogmatika, niya dayon unsa man ang moral life, kinabuhi nga ito itubag, o mauna, pagbansay na. Mauna siya ang matahom nga alandamon sa pare. Dungaling, may...
16: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya

0: tana brothership nga ngano man kuno ang mga pare, ang ano man ang mga pare, dili man magminyo. Dili ba day ang pagminyo brothership? So money is
1: ano dili pagminyo sa mga pare? Kabubuton na sa Ginoo nasa San Mateo 19:12 nga aduna na ko'y napili nga daan nga mga babae o lalaki nga dili magminyo alang sa buluhaton sa pagsangyaw o pagkinabuhi sa mga buluhaton sa Diyos o pagtabang usag-usa aron daghan ang maluwas nga sila magpuyo so sa kakinabuhing celibate. Unsa nang celibate, dili magminyo aron wa sila itamdan makahasol nga pamilya ang ilang bantayan, ilang pakanon, siya makalangan, muna nga, og celibate ka, wa kay bana, wa kay asawa, ang pare wa asawa, sa to pa, ligon kayo ang iyang somewhat, kogalingon, nga way gabin, way ali, way kahasol sa pagtanaw sa pamilya, kundi ang buluhaton sa pagpangluwas, pagtabang pagluwas sa mga tao. Ya, mga mungha o mga madre, ang ilang makanunayon nga pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Muna naa sila sa monastery. Monastery o sa kadapit nga kinural, niya nagpuyo diha, mga mungha, mga babae naghalad silang kinabuhi, lawas o kalag. Kung sila na ipanumpa sa kinabuhing putli, celibacy, o obedience to superior. O ilang paglahutay sa mga buluhaton sa pag-ampo, daghang mga kalang maluwas. Kandun ay mga mungha, mga madre, nga nag-ampo para sa simbahan, para sa mga pare. O nga mga pare isan, kanunay sa pag-ampo, kanunay sa paglikay sa sala, paglikay sa mga guwapa, nga muwi mo, naghalban ay mga guwapang maibog sa pare, muna ay malimot sa pare, nga pare isan, muna ay matwandos na yun, nga simbakulang, na muna nga kinala sa ito, iyampo, ang mga gitawag sa Ginoo. Nana, San Mateo 19:12. Nga rin na Ginoo, nga doon ay mga lalaki o mga babae, nga gipili na na kong daan. Diya pa sa ilang tiyan, sa ilang ginikanan. Aron nga sila sa ilang pagkaabot sa age of reasons, magsugod na sila sa tawag sa Ginoo. Bukasyon man na, the call of God, the invitation of God. Pero dili yung ka mapare, aw, na ito yung ginawang nga buluhato ni mga dili ka mapare. So, balik ko na to na sa San Mateo, Olohan 19:12. Nga, nanaday gipiling daan Ginoo. Kung sa ka pare, sa ka lalaki magpare, naibaw ng Ginoo nga, gipili na siya. Dito pa sa tiyan sa ginahan mapare. O kung sa ka babae, mag-mungha, mag-madre, diyan ang daan sa kasing-kasing ginugunaw na sino, pinili na ng daan. So, muna ang presto dong aling.
0: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong explanation may tungod sa kining kaminyoon or pagkapare nga dili magminyo. Niya ato sa acknowledge ang nagtanaw, recognize on tanong nagtanaw karon niya, si Annie Bacalso, si Nining Humamil, nga nagtanaw ron sa atong Facebook Live. Brad John Purka, kasi wagid pa mubiya sa itong programa ang payagan sa kamaturan. May gabi idea, Brad John. Ang last brother, so kaning matrimony, ang kasal. So, gi-appeal mo na sa seven sacraments sa itong simbahan. Unsa man, biblical ba ni, or kanang doon na ba kay explanation may tungod nining kasal nga nahimo mang seven sacraments sa itong simbahan? Paliw ko no, brother, so.
1: Usagi na sa mga sakramento kay kung ang dalaga o gulitao, mahamtong ng ilang edad, ya, gusto silang magpuyo nga magtiayon, ya, magpuyo dahil sila wa makasal, mortal sin man lang himo. Dakong sang mortal kay wamas lay, lisensya pas Ginoo. Ya, ang lalaki sad, kung tintalon sa uban, sayo na nimbiyaan, tutalo, minan ako ipakasli ni Bihana. O gamabay siya nga, mangita sa glaing laki, nga, awayos pa yan, biyaan ko ni Tawana, total di mamini kinasal. So, dili sila bound and obligated for that panumpaay. Huwag naasa na sa Biblia, naasa kining disinoy.

0: San Mateo 19:10. Ngayon, you know, ang iyang mga tinunan, mingon kaniya kun ang kahimtang sa tao, nga mao kana, nga kauban siya ng asawa. Ya, lalaki, kauban siya, iyang asawa. Bana, kauban siya ng asawa. Babae, kauban siya ng bana. Ang giusa sa Dios, dili ninyo angay kagubun. Kay ang nagiusa ninyo siya, ug dili na muduha, usana. So, mo na ang kasagrado sa panagtiayon. Kay ngilang pagduol, usag-usa, pag may mo sa ngala na itong obligation of marriage, dili man sa. Pero kung dili kami niyo, huwag ka makasal. Malagmit nga, makuha ng tawana, kaya bang gusto lang mo pahimuos din, mangita na sa klien. Dako nang sila, sumpay-sumpay ang silang mortal. Kamatayan na, gawa ka pangandam, may impirno, kiyon. Niya magtayon, mabayag lalaki, magpuyo, di ba hindi na katuig, yung makasal, simbakug kalitas kamatayon, impirno, kiyon. Kay sala man ang mortal, di man tag-ingon nga, gamay-gamay na sila. Munang hinanglan yun, kung katuliko na sila, magsugon nilang adtos pare, nga, padre, magkikay na may siya mong pagkasal kay kuwanada, 30 na may katuwi, huwag kasal, sumutabang ang pari ko ito sa mahimo. So, muna ang may nabuk. By the way, sa Talisay, si Mayor Samsam, nagyo sa sikit yun. Dahil ko sa nga, si Tinta ka parisan, 140, ba nag-asawa? Niya doon na pag yung mga kanang sponsors, 40 na kana. Nakasal sa mga pari, ang mga stipend si Mayor Samsam naghatag. Uguban pang mga mapapilis nga ginanglan, gipahikay niya daan para masayon ra kining mga kapuyo-puyo, mga tiguwang na gani, pagkadalegon, ug kaba kaayo sa mga buluhaton, pagpangluwas sa mga kalag. Kaya naaman, Biblia yun, nga giusa sa Diyos, dili pagabulagon sa tao. Pero wahiusa sa Diyos, sige lang sa mortal, peligro yun kay simbakog pandol na yung lansa nga na ay mga taya na kalitan tag kurog patay ta. Iwa tag anda mo, tag ganit ko pangurus. So, magbantay ta kay pililhon ang sakramentos kami niyoon. Ipananglit na ni Hesus Kristo sa simbahan. Ako na'y gugmas sa simbahan. Ingon so sa kabandang na'y gugmas sa sawa. Muna ang ingon ni Kristo pagmahal niya sa Iglesia. Mausan ang pagmahal sa magtiayon.
1: Daga salamat, Brother Sok. Nga ato din i-recognize na itong amigo di Anas Luyo. Naroon ba na siya programa ron naman ato. Paghigmata si Brother Dennis Bakulod. May gabi di Brother Dennis Bakulod. Niya. Kinilaging ko ang Brother Sok, may tungod aning kasal. Di nangutana nga, unsa may kalainan sa kasal sa gobyerno o kasal sa simbahan. Unsa may imong explanation ani may tungod nining gikasal sa huwis o gikasal sa pare. Palihog ko no, Brother Sok, na inang utana.
0: Kanang gikasal sa mayor, kasal sa huwis, nga na nag civil marriage. Ang tuyo diha mo, nga, doon na sila ay kadugtungan. Nga doon na sila ay gisaan o doon na sila ay papilis. Murang civil marriage, legal only, not sacrament. Bosa, ang ilang pagpuyo ng ikasal sa civil marriage, legal na, pero sa matas Ginoo, wa pa na sila makasal. Murang ha, sala, gyapong mortal, bisag, udo na naman tayo papilis ini, para rana sa inyong legal purposes. Murang ilang civil marriage, kinasal sa mayor, o kinasal ba sa huwis. Civil marriage na, dili na sakramento. Mo nagdunay na civil marriage, kasal sa huwis, kasal ba sa mayor, mupakasal pagyo ka ngadto sa pare. Mo nagigay mo ni Samsam Gulyas, si Tinta Katparisan sa 240. Niya, dito magyod, gidaman magyod sa simbahan. Kasal gyo sila. Gidaman pagganing pagkaon nila. Nabayaran pagyod ang mga kinanglanon papilis. Kogang stipend para sa mga pare nga nagkasal nila. Muna, civil marriage na ka nagkasal sa mayor o kasal sa huwis. Dili na sakramento. Puyo-puyo paghihapon. Pero legal, kung matukag Amerika, kinanglan ka legal marriage of your status, magamit na nimo ang civil marriage paper, but not a sacrament. Dili pa na sacrament.
1: Dagang salamat, Brother Sok. Nasa day pangutana dire, Brother Sok Lain. Ayang pangutana, kaning ginganlan o same-sex marriage. Kana bang magminyo ba, pulos babae, babae-babae niya, lalaki, kaya na naman kunoy na hitabuan ni dito sa laing nasod, labi na sa uban tingin sa Amerika na naman tingali, or uban pang nasod nga naghimon ini nga doon ay same-sex marriage. So, palihu ko no, Brother Sok, unsa ni siya, matawag ba ni siya sakramento or dili ba ni sala, o unsa man ani, Brother Sok?
0: Ang Dios Biblia sala, gyud. Salang mortal. Nasa 1 Corinto 6:8-9. Nga ang kaminyuon, lalaki versus lalaki, babae versus babae, gidili na sa Ginoo. Kay supak na sa kabubuton sa kaminyuon. Ang kaminyuon, one of the purposes of God, propagations of kanang madaghan sa tao. O muna, ang lalaki, magpuyog lalaki, wag mamabdo sa duha. Wag bunga. Ang babae, makig-ipon babae. Ang naas Biblia, klaro yun sa 1 Corinto 6:8-9. Ang mga naghimo pagpuyo sa kinabuhing kaminyuon sa lalaki o lalaki, babae o babae, kikalikot-gutan na sa Diyos. Sala ka na. Huwag sala pag yung mortal. Tiyan mo na. Munang di ginang ay buhaton, kaya sala mang mortal. Nga, magigpuyo nga, oh, sa ubang mga nasod. Pero kita sa Pilipinas, wala pa may gidungog. We are renowned as Catholic country Philippines. Nga, aga kayo sa mga kaparian, simbahan, ang atong kahimtang sa pagka-Kristiyanos. Huwag labi na ng pagpuyo. Magpuyo lang. Lalaking babae, dili minyo. Pero puyo-puyo lang. Salang mortal. Sa kinahanglan nga na silang duol sa pare, magpahibaw nga, unsa imong matabang padre. Wara ba may kagasto, wara may ikabuga sa bangkiti. May ganun pare, wana ilabot. Ang damo ninyo yung mapapilis, birth, ang imong sertipiko sa pagbunyag, sa pagkonfirma, danangare. Ya, dayon maglukat ang sinumar. Sa mga sinumar, pare, certificate of no marriage. Nga ikaw lalaki, wag kang maminyo ang glain. Ikaw babae, wag kang maminyo ang glain. Ganito. So, kana, mahuman na nato pag-andam, makasal na, inapagunaw nagbayan. Pero doon na mo ika, panungod sa pare, nga nag-minister sa inyong kaminyoon, madawat sa naspare. Pero guwa, larga. Kaya mauna ang among tuyo pagpangita sa magkalag nga luwasunod.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana niya. Kanang din nanaam ko na experience, Brother Sok, manin na hisgutan ni to. Experience yun nako ako, kaya maantukog mga bukid, nasa bukid mga kapilya, daghan mo simba, pinagi sa kasalugan sa pulong, matag Domingo, nga tulayo na sa simbahan. Nya dunay usa ka babae iduol nako ningon siya ako sa una day ako siya gipangutana ster nganong di mo kamo kalawat ningon siya nga puyo-puyo mong ni brad kanang puyo-puyo mong gumi mo na di lang kum kalawat pero sige kog simba ang iyang pangutana sa iya ko nung pagsimba matag Domingo wa ba kuno kabadbarito ilang masa nga nagtipon sila pila na katuig. So, wa kay ko ka-explain ato, kay nga no, wa ko'y nuho ato, unsa gyud nga, kwan, pero ako lang giingnan sila nga, bisan pating ligwa mo makasal, niya ang inyong pagsimba, nga, makatuman mo sa Sunday obligation, ang ginoorgay mo, husay ninyo, unsa gyud nga, inyong dangatan o niya. Paliyog ko no na-explain, Brother Sok, kaya nga na nagpuyo-puyo, ni-aktibo ka kapilya or simbahan, unsam na sila, nga, balido na, or kuan ba sila, wa ba sila gihapon ng kasalan o unsa na blasphemy.
0: Ipabilin yun nila sila, nga puyo-puyo ba? Nga isigdool sa ilang luwas nun nga tuyo, sa iyang asawag ba na, mortal sin na siya. Pero musimba man sila. Ngayon pare, kaibaw ba ganun pare, nga ka na dilimin niyo, di ba makasal, wasad kaibaw. Muna kana lagi yung magtiayon kay bawa sila. Ayon lagi yung nang buhaton, manlimpaso gi sila. Kay mayo man lang kabuputon. Musimba kong madomingo god. Pero, ang tinuray, ipauli nila, as nga puyo-puyo, muhimo sa ilang lawas nun nga tinguha, kasaas lang mortal. Muna nga, sige lang kasag mortal, sige lang sa simba, pero ang simbahan, dili mo ingon, ayaw magsimba kay puyo-puyo ka na. Sagday lang kung nagpuyo-puyo, basta nagsimba ka, nagampo ka dito, matarong sa tuyo sa Ginoo. Igo na sa pagkakaroon. Pero kinahanglan, ha? kinahanglan, katuna ko balik ka. Pagkikita lang katikista, kaya mutabang na nimo. O pagkikita lang kung sa Catholic lay minister, kaya mutabang na nimo. O pagkita lang Catholic faith defender, mutabang na. Ang saan pagtabang, mao pagpaandam ka nimo, kuno kay birth certificate, yeah, certification of sacramentos confirma, yeah, mao na na. Yeah, kuyugan ka naman ulit ito. Ang pare maganda mo. Huwag panahon nga, doon na siya panahon nga, magkasalin niyang sama ni ini. Mali pa yung pare, mga mansibado mo na. So, pag umana ng kasal, kasimba, kalawat na. Huwag muna yung labing importante, dili kay, sige lang simba. Huwag mo na, dili mo na ngilad. Kay, musimba ta, tungkol sa itong gugmas Ginoo, dili mo na ngilad. Pero mas malipay ang Ginoo nga. Sa imong kinabuhi, adunay utlanan sa imong tumong sa langit. Ang utlanan, mao nga, mamatay ta. Hindi ta malangit kay, wamo na makasal. Yeah, maghimo sila buhat nga lawas nun. Salang mortal. So, unahon, good. Nga patabang kay dili na lisod, di na lisod, mingon ng pare. May mong kaslong tala ni sakristiya? O may mo. O basta makasalang. O naatanan ng mga papilis. May mo. E mauha naman eh. Kaya basing tigulang na. So may mo na. Tabangan sa pare. Muna nga, pagkikita lang katikista dong. O day. O pagkikita pagkag Catholic lay minister. Kaya matabangan yun. Kaya mga lay minister naman kanon na simbahan. Kanon na ilang mong kontak sa pare. Kaya rin natay kaslong na mo raban eh. Ah, sige. Andaman din. Andaman brother Ling ang iyang ang baptismal certificate, ang iyang certification of sa iyang pagka nakumpirmahan.
1: Dagang salamat, Brother Sok, ato sa i-recognize ng nagtanaw karon si Arman Bakalso, nagtanaw ron na dihas mayahay niya si Yancy D. Upli, nagtanaw sa atong programa karon, Brother Sok. Tingal, alas ni pangutana, kay din na may usa ka sitwasyon, Brother Sok, nga usa ka live-in partner, tiguang na kay sila. Tiguang na kayo, niya. Nanguta na sila nako nga, Brad, kining ining hitabua nga live-in partner mi niya. Naghigda, nagusbanig, nga, ingunaan ni Ron nga, gusto unta mo, mi mo kalawat. Pero, wa may mi kasal. So, ako giingnan nga, dili ko ka, himo anak, kay, wa ta ka, kuan, wa. Wa ta kasibaw ana unsay decision sa pare. So nungutan ako sa pare ana nga unsam ni nga kuan kaning live-in partner sila niya tiguang na kayo niya unsa may wa man ni makasal pero ang sulti sa pare mao ni nga pangutan aduna pa ba sila sexual contact sa matag usa niya mutan ako mao na nga di na gyud mahimo ang ilang lawas nung tinguha. So, unsa sa imo kang ko ana explanation na brother sa kung sa may mahitabo na pakalawatan na or dili kay ang pare ninyo man wag na sila sexual contact wala sila kuan. Pwede na tingali na, pwede na tingali nga or pakalawaton kay ako may duol-duol ato si masakit tondo ha.
0: Pwede kun maka kumbisal sila. Oh. Kumbisal sa sila pero mingon ang pare niya niya pa mamuriri. Uwi pa man mo. Niya nagpuyo man mo. Kaslon tasan mo. Oh. Doon ka sakramento ihatag sa pare. So, iyang pagkumpisal sa maong magtiayon nga tigulang na, niya kaslon pag ini ya. Niya magkakalawat na. So, muna siya ang anindot nga ingno na ito pagkambiyon sa grasya sa kaluwasan ba. Kaysa magpuyo sila yung niya na, niya naagyapon, huwag ilang pagkasal, tigulang na, doon ay nagang mga pare nga may kay kabubuton. Mangita gyud ana, muadto gyud. Ya brad Erling atong unahon. Ako sa ni pagkopisyal ang duwa. Ah, kopisyal. Ya paguman ako ni silang kaslo. Paguman ako na silang pagkalawaton. Og makahimo na sila nga padana na to Catholic lay minister kada Domingo nga makalawat kada Domingo. So mo na duling, doon ay jute nga pagbudlay ba?
1: So ang atong oras brother Sok na napupos naman day. Ya na batan ang kauban nato ron sunod nga programa. Ya nila pa sum 2 minutos. So imo lang pasalamat brother Sok kay ni aman si Brad Dennis Bakulod na.
0: Oh, pasalamat ta duling ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
1: Og sa ato sang technician brother Sok si Nestor Musilio.
0: Yes, ni Nestor. Atong nga pasalamat nga Dios magapanalangin ning radio station nga nag mamulos ta sa ngalan si Ginoo sa mga buluhaton sa kaluwasan para sa pagpahibao sa mga pagtulon at si Ginoo. Niya itong mga pasalamat sa katawhan. Mga pasalamat sa talisa ni ay kay ang mayor naghatag takhan ng mga kalihukan nga makatabang sa mga kabus labi na sa mga masakiton nga grabe patuon lang sa ospital. Way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Ya mga sa Bonio, abli na sa klase, na yung mga ginikanan nga padre, umingos lang nga to sa pare, o nga to nas mayor, wala ba yung may gasto yun yung ako makakalis no, dani, why problema, may eskwila ha, why tuition fee, why bayad. So, kini ang serbisyo. Ya, ang mga kaigsuna na to, nga mga kabus nga nakinahanglan, na ay kanunay giandam, action agad ni Mayor Samsam. Kini ang gipangita sa mga tao, ang kayuhan nga muabot kanila sa ilang mga kalisdanan, doon ay mubati ang gobyerno itukod sa Ginoo para sa pagtubag sa mga paginanglan o ang simbahan para sa kaluwasan sa kalag.
1: Brother Sok, ni Amay nitunga na ito rin nga Presidente sa Catholic Faith Defender,
0: yeah,
1: si Brother Adam Amper.
0: Dito ka sa Panong, ugtong sa tulayo kayo, na nasa pagsakay. Sa ito yung lugar na doon?
1: Kandihay Buhol?
0: O, dili, katong atun yung lisod kayo sa kanan?
2: Oh, dito sa Doong.
0: Doong, mura.
2: Sa isla sa Doong.
0: Mura ang sakripisyo sa mga Catholic Independents. Muntog yun. Para sa kaluwasan. Mura ang importante kayo si Brad Adam. Catholic Faith Defender President. Nga humble kayo. Ya, puno sa kalam sa kalag sa mga pagtulunan sa Diyos. Daigo na itong Ginoo tungkol ni Brad Adam Ampir o ni James
2: Dennis
0: Bakulod. Nga musunod ka na ito. Brad Aling, salamat kayo. Ya, human sa itong programa. Salamat ha, si Ginoo nga. Niyabot pa tadiri. Unya nga itong manager. Ito ni Rufil Fernandez Banyuk. Salamat dong. God bless you and your family.
1: Balik na sa isa.
3: Na ay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate do sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ano mo, Plating?

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all-new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever SunSilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with SunSilk.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
15: with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o Top 10 sa Nurses Board Exams.
19: Kaming gabi ay sa ACT pa, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
20: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
19: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
21: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
22: Oh! Ani mo, Pretty! Ay, kalimti!
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
24: Takna alas 7:41 sa kagabion.

0: Ay, sir, niya din ka din, sir?
1: Oo, oh, di ako diri. Ay, naglantaw lagi aning kagwapo sa creation sa akin. Na-enjoy ba mo sa atong outing?
0: Yes, sir. Nice kayo ang place. Romantic pag yun.
2: Mas munindot ang atmosphere og environment kung kaupan ni mong loved one.
1: Uy, uy, uy. Estudyante pa baya mo? I-enjoy sa ninyong yung pagka-single blessedness. Pwede ba na ako?
0: Wait, what day kay girlfriend, sir?
1: Tama, nganto na lang ta dito sa unahan. Tanaw na to ang kagana sa nature.
0: Tara, let's go!

0: Toy, anong nahiluman mo? Unsa may nasa inyong mga huna-huna?
1: Kagrabe jud ay sa love sa Ginoo diri nato. Sir, imagine, gipadala niya ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan.
2: Sir, alam mo, gusto ko sir, ako sa nihandog yan to.
0: Okay. Kung atong isgutan ang parte sa gugma sa Ginoo, walay makalabaw ni Ana. Lapad ka na kayo, class. Dako ka na nga topic. Abi mang good ninyo, God's love is unconditional. Wala gyoy makakandi niini.
1: Kay matud pabita sa isa ka lyrics sa isa kanta, higher than the highest mountain, deeper than the deepest sea.
3: Do na ba kahay makahatag kanato anang klasihang nagugma no?
0: Wa gyud. Wa gyoy makalabaw sa gugma sa Ginoo. Mao nang atong ihatag atong kinabuhi sa Ginoo as a living sacrifice.
1: Pwede ba ta ang makahatag sa atong kinabuhi sa Ginoo nga dili kinahanglan nga magpare o magmadre?
0: Of course, way tao nga maghatag og sakripisyo alang sa Ginoo para sa pagsakripisyo sa kinabuhi sa laing tao.
3: Wa kay ko kasabot ana, sir.
0: Sige, atong tiwason ang maayong topic nga atong nahisgutan about sa gugma sa Ginoo. Mangita tao byo nga mas gana-gana dito tang dapita.
1: Sir. Sir, nga naman ka. Malig naguulin mo na wo.
0: Nalang manggut ko na din na hinumduman istorya about sa unconditional love. Gusto ba mo maminaw nga nga istorya?
1: Well, ganahan ka kung maminaw, Ana, sir. Interesting.
0: May usa ka istorya nga nay magtiayon nga nakasurvive sa usa ka nalunod nga barko. Unya, ang mga kanang mga tao nagpaningkamot sila og ilog para makasurvive niya itong ilang nakitaan po nga lifeboat.

0: nahibalan sa maong anak nga ang iyahati ang inahan adunay stage 4 cancer kadtong pagsakay nila sa maong barko. Kadtong hapit na siya malumos ni adtong tubig, giingnan niya ang iyang asawa nga, biyain na lang ko, biyain na lang ko, pagpakabuhi para sa ato ang anak. Dito sa diary, ang nasulat dito maukining, unta na gunit ko sa imong kamot. Ug nagdungan tang duhang miunod sa maong dagat. Apan, magpabilin ko alang sa usa ka katuyuan. Ang lesson sa story mauni, ang gugma, kinahanglan mo atubang ug mga kalisdanan. Ug ang gugma, mulahutay gayo.
1: Maigsoon, ang Ginoo sa tanang higayon, andam o puntagana, mamuhatag ka na ito siya gugma, bisan unsa o kinsa pa kita. Gani, iyang ipadala kaya mutong anak din he, sa kalibutan, aron pagluwas ka na ito. Huwag susamang gugma makatupong nini. Sa Isaya 30:18 na kiyon, busa, maghulat ang Ginoo hangtod angay na kamo sa iyang kaluoy. Ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo kay ang Ginoo, Ginoo man sa ustisyo. Mulahan ang salig kaninyo. Usa dili gyud nato wagtagon ang atong pagtuo ug pagsalig kaniya ug dawaton nato kini gugma nga iyang gitanyag kanato. Giatag niya kalibre busa ato sa kining ipaambit sa uban na libre. Ato kining ampingan tungod kay kinabuhi ni Jesus ang bukti niya. Risulto ba ko na ang pangutana kung nganong nakita nga makasasala, hugaw, naglunang sasala, yatagan man sa maong matang sa kumbang. Gumba, walang hinungdan nini tanan. Mao kana ang kingon nga unspeakable love sa itong Ginoo kanatong talaga. Kaya sa Roma 5:8 na ngayon, apang gipakita sa Diyos kanato ang gidakon siya pagigugma kanato. Kaya sa makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Ang paghatag kanato manunubos mo'y resulta sa iyang tumang kaluwi kanato. Sa 1:4 na ngayon, ang matuod na gugma mo kini, dili kita mo'y unang higugma sa Diyos. Kundili, siya mo'y unang higugma ka na ito. Ugipadala niya ang iyang anak, aron pinagi ka niya, papasaylo ang atumang salam. Busa, wanay kinanglan na tukiyon itong karon pa ang maong gugma. Dawato na itong kini o atong ipaambit sa uman. Next soon, ako namang nasulting na hatang ang tanan nga ngay kong isusulti, dagang salamat. Shalom.
2: Okay, dagang salamat. Ngayong gabi, kanyang tanan, nga nasa kita natin ang pag-ibig programa, pag-ibigata. Dalit kaninyo sa Oasis of Love Cebu nga gipanguluan ni Tatay Dudong Linchua og ni natong paborito kinam nga istasyon DYHP. Tatak ari men sa isunod sa dial sa inyong mga radyo nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyok. Una tawang padayon ako sang ipainumdum ninyo ang ato ang numero nga inyo ang tawagan o tiksan sa ato ang Globe 0917-182-0515 sa toang Smart Talk and Text 0963-034-6098 o ginaut na inyong tang nag-text ninyo inyong ibutag inyong pangalan o ang lugar diin mo nag text o tagadiin mo, no? O So, dyan atong program, ang inyong text lang ang utawag kay. Kung after na sa atong program, di na kong makatubag ni Ana. Okay. Unya, ato sang i-shout out, no? Si Sister Bining sa Sixton Bining Meetup, Diaz Carbon, o ang yung tindahan sa Chorizo, Diaz sa Banawa, o sa Highway Kanduman, o si Sister Ima Tayad, o si Brother Max, nga bago lang, gi, na stroke, pero praise God, kay ang wa man mausab ang iyang speech, ang iyang kamot sa left, nadarag ko an na itrafera mauli an ragyapon. So at least di kayo, salamat ko daigo ng Ginoo. Unya, natay bisita diri nga maoy atong pabasaon sa atong Santo Sigbangilyo, si Brother Adam Ampere. Brad,
3: may gabi, Brother Dennis. Nya atong basahon na nga ito ang Ebanghelyo karong adlawa. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaon ikaw o Ginoo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga nagsugo. Mangayo ako sa amahan, ug katagan kamo niyaglaing manlala magtatambag. Aron magiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, may balo kamo nga ako anaa sa amahan og kamo ania kanako. Sama nga ako anaas usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo og magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Og ako, usab, mahigugma kaniya, og magpaila sa akong kaugalingon, ngadto kaniya. Mga iksoon, mao kiniyang maing balita alang sa atong kaluwasan. Og daigon ikaw, Kristo.
2: Okay, Brother Adam, kini siya mga kaigsoonan, may gani, nasakpan na to. Kay, busy kay siya yung apostolado. Ang atong dula subilan nun, o ang atong ebanghelyo nag-isgot o gugma. O niya, ang atong ebanghelyo karamang dumanggawa. Ya, importante gini kung nakabante ka, Brother Adam, ang atong mga ebanghelyo, mga kasagaran sa mga ebanghelyo, ang mabasa nato sa ebanghelyo karo mga adlawa, mura ba ka na bang mga panugon? Mura last will and testament. No, kay nga naman, gihanay ni pagay sa simbahan kay sunod Domingo, kapistahan naman sa pagsakan sa Ginoo sa langit.
3: So, Pentecostes.
2: No, di pa. Ang, as, kung pa, Ascension.
3: Ascension.
2: O, pagsakan sa Ginoo sa langit niya. Parang ba itong mama, itong papa, ilimatso na, apit na mamatay, dagaking mga panugon. Muna yung, kini mga ibang, ang ato mga basahon sa karong mga adlawa, karong mga sumanaw na, mga panugon sa Ginoo. Unsay atong buhaton kung siya wala na diri sa kalibutan. No? O, kung inyong namatikdan, ang iyahanggi kining mga panugon masamarize lang nato sa usa. Ugun sa mining nga panugon may tungod ubahin sa paghigugma. No? So ikaw, Brother B? Unsa man sa imong panahom?
3: Kalabot gyud ang Ebanghelyo, Brother Dennis. Kalabot gyud sa lihok sa Espiritu Santo. Gisaad kini sa Ginoo, Brother Dennis, no, sa atong Ginoong Jesucristo nga inigsaka niya. Inigsaka niya. Iya yung gisaad nga katong gitawag sa balaang kasulatan o sa simbahan, Brother Dennis, nga Pentecostes, ika-50 kadlaw, human gud siya na banhaw, pagka-50 kadlaw, na niabot gud ang gisaad sa Ginoo. Din ang mga katawhan, Brother Dennis, grabe kayo, kuha, no? gasa sa Espiritu Santo gumikan kay unang ni Barog, unang ni Gwali pag-abot sa Espiritu Santo kay kuan mo to sila Brother Dennis na hadlok mo to sila sa mga katawha, mga tao sa mga Hudiyo kay lutos lagi. Pan pag-abot gyud sa gasa sa Espiritu Santo wa na ko hadlok Brother Dennis ngatong unang Santo Papa San Pedro. Pwerte kayo, siya yung unang niwali. No? O niya, huay pugong-pugong mga kaigsunan, mura tanan, klase-klaseng mga sinultihan dito, Brother Dennis. Nakasabot man sa iyang pangwali, gisulti ni San Pedro. No? Mao na usa sa mga gahom, gasa si Espiritu Santo, mga kaigsunan, nga diha sa pagwali, basta ikaw, Brother Dennis, mura lang taog, we have to commit ourselves in the apostolate, especially in evangelization, mana nga, let the Holy Spirit no work in us.
2: Oh.
3: Kay sama niya to. Ang tanan, Brother Dennis, kato, sinultian ni San Pedro, unsa man to siya, Hebreo man to siya, kuan man to siya. So, dili man tanan dito, nga parehas o sinultihan, na ay tagalinlaing mga lugar, no? Pero, the same, nakasabot sila unsay giwali ni San Pedro. In fact, adunay 3,000 nga nagpabautismo with their dinis, ugmatod pa sa balaang kasulatan, og ang simbahan sa atong Ginoong Kristo niya ng adlawag yun, gidugangan og mga tao nga nangaluwas bali 3,000 ka mga katawhan. And you just imagine the conversion during the time. Ug until now, Brother Dennis, ang simbahan ngaya sa atong Ginoong Kristo, naagyod, no? The Holy Spirit dwells in this church, thus, daghan ang mga conversion. In fact, diha sa kininkuan, diha sa social media, tingata, Brother Dennis, no? Nga, naagyod, ilagyong gitugyan ng kagulingon, diha sa Espiritu Santo, nga nagpabautismo sila sa simbahang Katoliko, tungod kay ilan ang nakita o ilan ang nahibalaan ang kamatuoran kalabot gyud sa usah kamatuod nga simbahan nga iya sa atong Ginoong Kristo. So taliwala sa daghan kayong mga wali, daghan kayong mga pastor nga nagdadala og Biblia, nagdadala sa ngaan sa atong Ginoong Kristo, apan lahi gyud ang pagwali sa simbahan nga Amen. Iya sa atong Ginoong Kristo. And that is the work of the Holy Spirit, Brother Dennis.
2: Mao gyud. Kuanya, nagiskot ka tong San Pedro no nga daghang nakasabot. Kato si sa history, si Marco Polo giingon nga may primerong European nga nakaabot og China. Pero doon na pag-iuna ni Marco Polo. Ngawa na sa world history, pero naa na sa history sa church. Si Saint Francis Xavier.
3: Yes.
2: Usaka Jesuit. Og dako kay bulungan kay to. Niabot si St. Francis nagkwali siya dito sa India, China, Japan, ingon pagaling nila nakahapit pa kunong Pilipinas to. Unya sa India lang daan, nahapit kada village dito, lain-lain ang lingwahe.
3: Yes.
2: Pero nganong masabtan si St. Francis? Naabot sa China, nilain sa lingwahe dito, na yung Mandarin, na yung Amoy, no? Yeah, abot sa Japan, pero nganong man nga masabtan man siya. Kini usa sa ingon ba modern example ni kang St. Peter. No? Kato St. Peter sa una pantong panahon, 2000 years ago, pero kini siya gyud kay grabe. So, you could just imagine mga igsuon nga unsa kagamanan gyud ni Espiritu Santo.
3: Yes.
2: No, kay di man ta kaingon nga may to naay abilidad kato si Sin Francis.
3: Ang Espiritu Santo gyud, Brother Dennis, no, ang naglihok diha sa mga tinuod nga nag-evangelize sa pulong sa Ginoo. Katong mga 12 apostolis, Brother Dennis, nang lakaw to sila, Brother Dennis. Dili man to ingon ang ilang sinultihan nga makahibaw sila dito.
2: Mao na. Kana lang daan
3: kitong mga Espanyol nga niabot sa Pilipinas. Kay bawa dito sila mabilisaya. Kay bawa dito sila mo tinagalog.
2: Unya, ang makita ni mo, ang giningsang Espiritu Santo, mausay mo dasig na to sa pagsangyos may malita.
3: Yes, yes.
2: Ay, sa akong bahin, kung di tungon sa Espiritu Santo, kakapoy ra. Nga naman
3: din
2: sa baho ko.
3: Sakto na, Brother Dennis, if we are not, kuano, if we are not really with, kuano, with the Holy Spirit, if we have, if the Holy Spirit is not with us, wala yun. Wag ito yung mahimo, Brother Dennis. Kay, yeah. Mama nagingon sa itong Ginoong Kristo diya, San Juan, 15:5, no? Gamay lang pakli sa imong Biblia sa Ebanghelyo karon 15:5. Ingon man siya nga, wag yun may mahimo kung wako diya kaninyo.
2: Mauna.
3: Muna, sakto na magingon, Brother Dennis, nga, kining ugwa na to ang Espiritu Santo, kapoy kayo iwali. Di yun ka makawali, Brother Dennis, kay matod pa.
2: Hey,
3: nga, walay makawali sa ngalan sa itong Ginoong Kristo, ugwa diya kaniya ang Espiritu Santo.
2: Unya, mutuog ko sa itong, I do not know, kinsa ito nga, ingon nga, kung kinsa ko no, unsa ko no imong ngalan, pangitaa, subaya, kinsa ang santos nga pareha sa imong ngalan. Kay, more likely, kanang santosa mo ay nagsigig ampo ni mo. Og nakugang ko eh. Kay, ang first bishop of France, nga mao say patron saint of France si Joan of Arc, ano to siya, babae?
3: Joanna.
2: Oh. Ang pangalan niya, Denis. Si Saint Denis of Paris. Unya.
3: Nanay kay Santos Sangay, Brother Denis.
2: Una kay Santos Sangay. Unya, pero grabe siya ka, ang zeal niya mo evangelize, bro.
3: Yes.
2: Kaya nga naman, gibadlong siya sa hari sa France nga, undango na niya ang pagsangyaw. Wa manggit siya papugong. Padayon siya. Ogun sa'y gibuat sa hari, gipunggutan ang ingo. Punggutan sa gubo. Pero unsa'y gibuat, bro? Naasay record. Unsa'y gibuat? Gikuha na yung oo. Ug nagpadayog lakaw, nagwali.
3: Oh. Amo to si Father, si Kwan.
2: Si Saint Denis.
3: Saint Denis.
2: Oo.
3: Oh, nagkakuan-kuan ng Santosa. Yeah, sige.
2: Nagunit siya sa iyo. Oh. Nagwali siya. Lakaw siya. Sige, wali. Ang grabing conversion. Yeah. Pero makaingon sa mo, agahong nga po si Espiritu Santo. Kay. Imagine ang mga tao, mga adlok.
3: Kaya kung ano mga tao na mo, nagan mo to.
2: O, kung sa anan pa na, mga katigulangan na to, kanang magduha pa ganito, mga bito, patas sa krasada mong magabi mo na ito. Sulod na mo sa balay kay nanay niya maging pari kung ayo.
3: So, lakton pag-istorya, Brother Dennis, nga, diha sa pagwali, no, nagubang yun ang Espiritu Santo, naagyod ang kadasing, naagyod ang kaisog diha sa pagwali sa mayong balita sa
2: Ginoo. Kunya, si Saint Denis, na natumba siya, ngayon pag, dito rasgid nga, mausagi, giingon ba nga gituyo mantutoy planos Ginoo kay gusto sa Ginoo planos Ginoo nga anang lugar sa siya pamatay
3: sa France
2: lang niya po niya kanang lugar gitukura na ron og
3: simbahan
2: katedral simbahan niya ang hari nga pagkamatay po diya dito po nagpalubong
3: So more converted tingali siya nakan.
2: Oh, na convert siya dito po nang palubong.
3: Yes.
2: No. So kana ron kanang si tawag nga na against shrine or
3: shrine.
2: Shrine nandito. So ni ko nga kitay na nakaingon ko ba nga sa akong bahay no nga usay bation tag kaluya, usay bation tag kakapoy. No. Pero tungod sa kalisod, tungod sa mga sitwasyon, nya makakita tanin ni tawa sintinis nga gipunggutan sa ulo. Wa man, nagpadayon man ang gihapon.
3: Pero na inindot nga yung Brother Dennis, kay San Pablo nga, kuti sa iyang kuhan din sa 1 Corinthians, 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo, nga ligon o dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Sa ato pa, Brother Dennis, matod pa, kining pagkugi, iskuan mo ni, tawag mo ni sa perseverance, Brother Dennis, no? Ngayon, gitag-bertod, ani sa Ginoo, nga, mo-persevere ta, diya sa atong pagpangalagad sa simbahan, kining atong apostolado, Brother Dennis, no? Ikaw, pila na katuigan ng imuhang pagpangalagad sa simbahan, so, kadpas 1982. wapakuan ang layo pa kaya na Brother Dennis kanang itito college pa ta anak no nya yeah, kin ang wapa layo pa gyud sa tawag sa Ginoo dinhi na ko sa 1990s na
2: ama uban
3: ang akong ang tawag sa Ginoo nako ang conversion ako diha na sa 1990s 1993 hantod karon so mo na nga dili na to na makuha ang Espiritu Santo Brother Dennis no kay ang Espiritu Santo siya magoy maghatag siya ay magkasata siya ay mo hikap na to nga maghinulsul ka magbasol ka no suma diha sa San Juan 16:8 so siya ay mapud-apod sa mga gasa Brother Dennis you just imagine kung dili na ka makasakaw niya dili na ka ka-feel niya ng pagtandog sa Espiritu Santo mo man gitawag og sin against the Holy Spirit.
2: No good.
3: di na ka matandog ba? Mo ka ingon urag mo justify lang kang sala dili na sala no. So oh. Sa to pa meaning to say wa na ka kuan sa Ginoo o sa Espiritu Santo. Mo na nga lisod mo na gingon og sin against the Holy Spirit. Murag gikubla na ka ba? Kubol na ang imong kuan. Kasing-kasing ang pagtandog sa Espiritu Santo murag wa na. Baliwa na nimo.
2: Oh, sa to pa ang Espiritu Santo bro atong tig. Tigdasig.
3: Yes, imagine ka ng...
2: Tigsangyaw.
3: Comforter.
2: Oo. Oh, tighupay.
3: Tighupay. Yeah. Tigpahinumdum. Reminders. Tigreminding mo.
2: Oo. Oh, tigpahinumdum.
3: Mabita si Brother Sok. Just imagine, ha? Brother Sok. Gato.
2: Oo.
3: Oh. Kuha po na, mga 80 plus na gano'n sa Brother Sok.
2: 86.
3: Oo. Oh, 86. Yeah, mga 86. Yeah. Kanang, iya mo na sigihan o testimony Brother Dennis nga, nag-anam gyud tinuod og kuha ng iyang memory pero iya gyung pangayo sa Ginoo.
2: Oh.
3: So ana apirmi. No? Kay di gyud na mahutdan og bersikulo si Brother Sok kana. Oh. Siging kuan, siging lamdag sa Espiritu Santo nga tuon gyud pod.
2: Sa to pa. Di ang sekreto niya na magpagamit gyud kas Ginoo.
3: Pagamit niya sa Ginoo.
2: Kay siyempre kung nagpagamit kas Ginoo kanang tugutan sa Ginoo makalimot ka. Oh, imuon sa Ginoo makalimot ka di ginatugutan niya kay siyempre
3: oh.
2: Nagpagamit magkas Ginoo oh. Pero
3: usa gyud sa gipangayo ang atong kauban sa una itugyapon gyud sa CFD abogado gyapon no kauban nato si attorney Bacalso
2: oh
3: kuan gyapon naging kuan hait gyapon Brother Dennis ang kuan pero laman nakuan siya og panungog.
2: Ah.
3: Di na siya kadungog. Itong pagbisita na ko dito last 2 years tingali to. Kinini ang unsay isulti, isuwat na lang kay kuan man ay makabasa pa man siya Brother Dennis. Di pa gani magbamit og tuyos yung mabasa Brother Dennis.
2: Amo ba?
3: Magamit o tingin tuyos mabasa. Yeah. Pero siya di mo gamit og tuyos pero lamang di na makadungog. Pero sulti mo rin maog hapon. Batalan rin hapon tingog Brother Dennis.
2: Wow.
3: Oh.
2: Doon ay duha ka mga nga nitaliwan na mga usas sa mga pillars sa charismatic bro. Sa diyang ni undang sila pagpagamit sa Espiritu Santo. Tanggal

0: tayo, Alzheimer's.
1: Tama ba?
0: Oo. Wala, di na kailan ni mo.
1: Silang duha? Buot. Ang usa?
0: Ang usa, na, pero di kayo, kay, nabidri din nanto siya, pero ang usa kay, manjing kang pataka lang lakaw.
1: Hmm.
0: Way direksyon na? No? Way direksyon, sige laglakaw. Niya, pag, ko, may gani, makita ang mga silingan, asa bang ka? Siya, uli. Niya, uli ko nun siya, muli ko nun siya, pero padung palayo sa ilang bahay.
1: So, kini
0: usaka implo nga ang tambal ragyod sa Alzheimer's, kanyang ango-ango, kanyang pagkamalimtanon, ang pagpagamit ragyod sa Ginoo.
1: Mm.
0: No? Si Tatay Dudong Bitaw, yung chua, unsa na pila na edad na niya. No?
1: 80 plus na po na.
0: Oo, oh, 84. 84 na na siya. Mm. Imagine kang sharp pa kayo, utok mo niya. Karon ang iyang kalingawan nun, naging mo sa libro.
1: Hmm.
0: Naging mo sa libro.
1: Kaya, usag yun na sa magkakuan, gamit ka sa mga utok, Brother Dennis, no? Basa, niya, gamit sa utok. O usag yun, magkasharpin yun na sa pangisip. Niya, ampog yun nga, kuan, ay, hatagan niya punta sa Ginoo, o paggamit niya punta niya sa iyang mga sugo.
0: Hmm.
1: Kay matod pa niya, yaman ang pulong, dili ka mo may nagpili ka na ako. Ako may nagpili ka ninyo.
0: Maoda.
1: So, mana nga.
0: Kana lang yung ngon sa itong ibanghilyo ba, nga, kung wala siya, wa kita'y mahimo, tinuod yun na. No? Gatuuta nga, natatay mahimo, tungod kay Bright ta, tungod kay Tastagrado, tungod kay Dato ta, natay mahimo. Pero asara na kutob. No? Kay, siya ba diyan ang ingon? Kung wa siya, wagit ka tayo may mo, di ba? Na nasa 1.15, kanang sa atong gibasa karon. No? Niya, nasa, Brother Adam, nasa ko yung laing punto, ang gusto na ko madiscuss ka, nag-iskot man tag-gugma. Unsa mang gining gugma sa Ginoo? Unconditional o conditional?
1: Kailangan lang gugma, unconditional, badilinis, kayo na i-conditional. Dali na, dili na gugma. It should be unconditional, no? Magbalik-balik na sa itong simbahan. In fact, San Pablo, iya yun ang giklaro sa iyahang suwat sa unang Corinto 13. Unong ito sa unahan, Brother Dennis, no? Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao, o bisan sa mga anghel, apan kunula ako'y gugma, samar ako sa saba nga agong, o sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe, makabato, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Ang ilingig ni Brother Dennis, kaya bisag unsa ka bright diyan eh, no? Nya, makahibalo ka, makasabot ka sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapahbalhin sa mga bukid, apan, kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Grabe yan yung pagkuhan Brother Dennis sa gugma, no? Kanang pag, ang gugma nga matuod ba, no? Nga, bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Kini magwalita bisag unsa day nato ka kun Brother Dennis, pero wala ubi ni gugma, wa gyapoy kapuslanan. Bersikulo 4 ay matud pa niya, ang gugma mapailobon ug maluloy-on. Dili kini masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili namamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailobon, ang gugma mapailob, mutuo, mulaom o mulahutay gayod. Ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe lumalabay lamang, ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala o ang kaibalo mahanaw apan ang gugma dili gayod matapos. Mao din na Brother Dennis ka nag-ingon nga kining katong three theological kuano, virtues, faith, hope, and love. But the greatest of all is this, love. Mao din ang gisugutan din eh, Brother Dennis.
0: Oo, pero tanawa na kayo na-mention diya. Dunay ko na kuan pod nga dili kuno ang gugma sa Ginoo dili unconditional. Naa gyapoy kondisyon tungod sa ustisya.

0: Pabuhaton kas ginunan eh. Buhat kas ginunan. Pag di ka mabuhat, na justisya.
1: Because God is justice.
0: Yes. So therefore, more man ay condition sa gugmas ginoo. Kay, kung unconditional gayud absolute, so magpakabuhan ko, total gigugma bitaw sa ginoo. Magpakasala ako, okay ra, kay gigugma bitaw ko sa ginoo.
1: Kanang buhat pasabot sa gugma alang sa Ginoo, Brother Dennis, ng unconditional nga. Meaning to say,
0: sa atong bahin, kanto sa Ginoo, unconditional.
1: Mauna ihanggi, mauna itong gipangkuanan nga, bisag unsay atong mahimo without any condition, basta para sa Ginoo.
0: Oo, oh, para sa Ginoo, unconditional. Pero bahin, sa gugma sa Ginoo, tali na to, na ay condition tungod sa justisya. No?
1: So, mauna nga, matupan niya, sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o pagpanghuna-huna, binata. Apan karon nga, hamtong na ako, dili na ako magbinata. Hamtong na, Brother Dennis. Oh. Maturity.
0: Ang ako atong, bago pa ko hamtong?
1: Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap ng panagway, diha sa salamin. Apan, unya, maklaro na gayod nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan, mahingpit raw niya kini sama sa hingpit sa kaibalo sa Dios. Bahin ka na ako, busa, kining tulo, magpabilin pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako niini, mao ang gugma. So, kay, ang faith, faith, hope, mag-hope pa ba rin ka rito na kaslangit, no?
0: No.
1: Kining gugma, may magpabilin. Well, this is the unconditional love for God. Nga mawad to ta, Brother Dennis, sa gingharian sa langit, nga matod pa gani, kung magunsaw niyong pagtuo, dako kayo pagtuo, nga makabalhin ka sa bukid, layat nga tos dagat, mulayat purang bukid, ngilingig kayo, pero kung wakay gugma, wagin kay kapuslanan. Pulong mo gina ni Juan Brother Dennis, no? Ni San Pablo din sayang suwat. So, mana, sakto na Brother Dennis nga, nung gibasa rong kalabot yun sa gugma sa Ginoo.
0: Dito na niya, kini pong sa kalibutan nun, sa ang pulong gugma bro sa Grego tulo man eh. Diba? Philia, Eros, og ay katulo, Agape.
1: Agape.
0: Ingon si kinsa tong philosopher mo, Socrates man to. Kasagaran ko nun sa tao ang i-practice nga love, kanilang Eros ang Philia. Agape, wala pa. Nato pa na upaman si Jesus. Upamampot sa kalibutan. O ang mga, ang Siban, mga Santos, ningon na sila nga, usaragid ka tao. Dinis na anis sa kalibutan nga, moray nakabansay o nakapractice sa agape. And only Jesus Christ. So, unsa may kalainan sa tulo, brother? Kini ko nung Philia, morning, itawag na itong platonic love.
1: Ha?
0: Morning, platonic love.
1: Love for kanang, the parents.
0: Oh, love sa parents. Kanang, a love nga, give and take.
1: Give and take.
0: Oh.
1: Nahigugma man ka na ako, nahigugma po kunin mo.
0: Oh. So, manay, platonic. Platonic love nga.
1: Manya, ang eros, katong erotic.
0: Erotic, oh.
1: For man pero, and woman.
0: Oh, pero kana daw ang erotic love is eros is complementing each other. Gigugma ta ka kay naa nimo nga wala nako. O gigugma ko nimo kay naa nako nga wala nimo.
1: Ya kanang gugma nga parehas the same level.
0: Ah.
1: Eros la sa moto na sa eros.
0: Mao sad. Oh, eros gyapon og diyan gi kanang word nga erotic. No. Pero ang gugma sa Ginoo
1: kanang agape.
0: Ang gugma kanang agape nga di magpaabot og baos. Mao nang ingon sa nang ingon bitaw nga tulo ni klase Brad Adam ang I love you. I love you if I love you because og I love you in spite of.
1: So na mga condition ha, na mga reason, mga purpose.
0: Oh, kanang I love you if. Ay gugmaon ta ka.
1: Condition.
0: Oh.
1: Kung imo pong higugmaon.
0: Oh, kung magbinutan ka. Kung magtinarong ka. Ang usa I love you because igugmaon ta ka kay dagang kong kwarta.
1: tungod sa kwan,
0: materials. A farm. Niya taas ka grado. So, ang tinuod, ang love is manag sacrificial love, kanang gitawag I love you in spite of. No. Ikaw brother Adam, mo na imong gibati nga gugma sa imong ex palalab. Nang kog ex kay wa naman siya.
1: Oh, wala siya.
0: Ug mao gina kay ang problema man gud anan nagigugma ka og tao kay duna ka gusto ka nga kanang tawhana nga igugma nimo mubaos. Ang problema diha kung di siya mubaos, mo nang ma-depress ta. Mag-uol ta, maglagot ta, mo nang tanan negatibo na animo tungod kay ang atong pagigugma.
1: Gusto tang mabusan?
0: Gusto mabaslan.
1: Pero sa lahi sa atong Ginoo Kristo?
0: Oo.
1: Mag-unsa man, unsa may manaan ni ana, matod pa sa atong Ginoo Kristo, kung nahigugma ka lang sa tao, nga nahigugma sa kanimo.
0: Mona.
1: Unsa may naani ana, kung muhatag ka lang sa tao, nga muhatag usab balik diha kanimo.
0: Mona.
1: Apan ako mo ingon kaninyo, bisa gani inyong kaaway, inyong higugmaon.
0: Mana ingon sa mga psychologists, kasagaran kasagaran sa epekto sa sala, kay tungod kay gusto ta magpahigugma, ugway may gugma. Unya, upat magkunoon, ingon sa psychologist bro, nga, upat na ikaklase ang magpahigugma, unya, wa, igugma ah. Una, mag-anger. Anger, so, kanang, maldita. Mawita ng nahin ka ng mga tao maldita, ka ng mga buhay maldita. Simple ra ang tambal, ana. Higugma, ana. Tagda na. Kay ang tinungdan sa iyong pagkamaldita, kiispira yun.
1: Kulang sa pansin.
0: Kulang sa pansin. Nya, kung dili ko no anger ang resulta ni ana, may mong depresyon. Ano? O gining depresyon, delikado ni. Kay kung di mayo pagkada, why kay magdiwa kay okay kay istoryahan. Kini depression padulong sa paghikog.
1: Kuyo.
0: Oh, suicide. Kung wa man ka aning duha, mahimong physical illness. Mahimong sakit sa lawas.
1: Sa kasing-kasing.
0: Oh.
1: Kuyo na kay high blood brother Dennis.
0: Oh, mo na.
1: Asa dugo.
0: Wala na. May mong sakit sa lawas.
1: Makomplicated naman.
0: Oo. Wala na. Ang ikaw pat, dinaot pa nga, di na may tabo. Kay, sa imong pagpatagad, sa imong pagpatagad, para ka mapansin, niyawaag yun yung tagad ni mo.
1: Kulang sa pansin eh.
0: Oo, kulang sa pansin. Nagminalita na ka, wala gyapong ka, gi-ignore lang yapon ka, gibaliwalan ka, yapon ka. Nag-depression na ka, wag yapo yung itabo. Nga di man sa ka gusto mag-ikog. Hadlok man ka mag-ikog. Nagkasakit na ka.
1: Wag yapon.
0: Wag yapon. So, kung di magkasakit sa ikaw pat, nasa ikaw pat, bro, abo na yung unsang ikaw pat. Sa mga tao nga kulang sa pansin, mabuang.
1: Buang yun sa tupa. Mura din nag-resadis.
0: Oo. Muna nga, mga uban magadikadik. Kaya nga,
1: okay, kulang sa pansin.
0: Ingon pa sa, ingon sa study, sa science nga, pangitag buang nga dunay sakit. Talagsara ginamitabo. Rare kuno kayo kay, kasagaran kuno sa, imbis, kay nilikay sa sakit pero mabuang. Pagkabuang niya,
1: wala sakit.
0: Wala sakit.
1: Oh, kana pagkabuang.
0: Oh, kana na pagkabuang. Ugun sa may nungdan sa pagkabuang, unsa may laing explanation na. Tungod kay wala ini gugma niya, why ni tagad niya, why ni pansin niya, nagimo siyang iyang kaugalingong kalibutan.
1: Correct.
0: Mo na buang. Kana mga buang, mga tao nga nagimog iyang kaugalingong kalibutan. At least kung naa sa iyang kaugalingong kalibutan, happy siya. No. Happy siya. So, kamo mga suki, tigdaminaw, inaot, wala mo aning, okay na siguro yung tulob, ra? Inaot ang tawa mo aning ikaupat. Kaya ako niya yung pasingin lang, nga tungon ni Brad Dines, ay, kanya yung programa niya, na among papa, among mama, nabuang na lang noon.
1: Gisulti na ni San Pablo sa akwan, pero katoy yung pagkasultihan mo rin ang kanang gitawag og irony ba?
0: Oo.
1: Yang gibali, aron ang pagdani sa mga tao. Minsa, mayo mo kay mga maayo na mo, mga dato na mo, kami in town, mga buang na mi. Pero sa pagsunod diya kang Kristo.
0: Pero lahi na yung klase sa buang, bro. Okay. Kaya nga na yung St. Francis of Assisi, I don't care to be called a fool as long as I'm full for Christ.
1: Full for God, yeah. It is correct. Nabuang ka nga ito kaniya, gumikan sa imong pagkuan yun, no? Handom ka nun ay sa iyong mga pulong, pagsunod sa iyong mga
0: tingnan sa Ginoo. In short, bro, tanang tao sa kalibutan puros buang. Apa nagkalain-lain lang atong gikabuangan. Na ang uban na nabuang sa inom, sa bisyo, sa chicks, nabuang sa kwarta.
1: Mano na bisyo, Brother Dennis? Mano na bisyo siya?
0: Ang uban na buang sa Ginoo. Ako, Brother Adam, nabuang sa Ginoo. So at least, bahala na gano'n nabuang mo yung sa Ginoo lang.
1: Kanang gitawag ko kanang...
0: Kamudya, asa ka muna
1: good
0: buang.
1: Good works versus bad works. Balik-balik sa good works. Tawag man siya virtue, Brother Dennis. Nabuang ka nga to sa Ginoo. Virtue na siya. Pero nga to sa pagkayabag, nga to sa pagkadaotan, kuhan po na siya. Kaya ang vices. So, opposite siya sa pagkabuang.
0: Oo. Igatagwitan ako. Pero, kuhan bro, kaya kang pagkasulti nga, kumatag kong mo share ko ingon ana makapahigmata sa mga tao sang mamayno kay ingon na bitaw sad no murag tag nabuang tas bisyo buang tas kwarta buang tag babay nyawata mo buang sa Ginoo
1: mayro rin nakasigaran sa sa social media, Brother Dennis, no, nga kung tanawon sa social media daghang nga buang mga labi na sa mga batan-on nga wala gani di na wala simba di na mo kuan nabuang nga diha sa pagsigig tan-aw sa diha sa kuan TikTok unsa na diha ang mga kuan na social media or whatever nga wala bisan gani diha sa atubangan sa pagkaon, Brother Dennis, halos ang tanan dingi bit-bit gihapon og kanang
0: cellphone
1: diha sumur nga buang lang sa kuan. May lang og ang gikabuangan og padong sa kamayo kaayo, no? Sa pagtuon kay uso lang po ng kwan, Brother Dennis, kanang naang kanini ang sa trabaho kanang work from home ay kanapong sa pag-eskwela na apoy dalona nila diha sa balay na lang magtuon.
0: Sa ako ganahan sa kanang work at home kay ang mga bata naras balay.
1: Pero lahi gitong kwan, Brother Dennis, nga naagay actual with ba nga kwan kay masalig man kung nasbay.
0: Noon, kay di kay kasagaran sa drone ka ng mga work at to mga call center man niya gabi. Niya mula ka gabi muli kadlaon
1: kuyo
0: ang iyang ang security ba. Pero kung naaras balay, at least safe siya, makasave pa sa pliti-pliti. No, kita nga ginikanan malinaon ba para sa balay ba among kanon wapa man ka work ato ang akong duha ka anak. Magatangko nila, bro. Yo ko gitarong tug kay magatangko nila may pag-abot kay umalangan gani ano na lang mabot yan kay di gusto ko nga maka mauli sila ba nya makakita pa ko sa ilang pag makakuan ko bang magbantay ko sa ilang pag-abot. Pero part na sa atong sakripisyo sa pagka aman. Og una na to dahil tapuson, bro. Naapatay, gusto na ko ngatong maiskutan. Og unsa? Karong adlawa, gisaulog na to ang Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Oh, so
1: tatsa. Ino na, sa tibuok kalibutan, Brother Dennis, mabita na nga pasak-pasak ang diha sa ato ang social media. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Tungod kay, first and foremost, di kita ma wa kita din wa tong ginikana watay ginika watay inahan, no, mao na nga ang atong inahan sa espirituhanon, Brother Dennis, Mother Mary.
0: Og mo ta na kung pungutan na nga sako sa inyong mga tigpaminaw kamong mga namina ron. Pila man kabuok ninyo ang giunan ninyo greet og Mother's Day si Mama Mary.
1: Tino na importante kayo.
0: Kay ato nag-greet siguro tong mama. No? Nag-greet na tong mama, pero si Mama Mary ato bang i-greet? Siya number one nga tong i-greet. Si Mama Mary.
1: You just imagine the mother of God.
0: Yes. Kaya kung wa si Mama Mary, maluwas ka taron.
1: Why kaluwasan?
0: Wate kaluwasan.
1: Mm. Because of the obedience of Mother Mary, mana nga.
0: Oh.
1: Niyabot ang kaluwasan, Brother Dennis.
0: No? Kanang sakripisyo sa itong mga inahan pagpadako na ito, wa aranas kumingking sa sakripisyo ni Mama Mary pagpadako ni Jesus.
1: Correct. Mm.
0: Sa pagkatiman ni Jesus.
1: Mm. Tino na.
0: No? So, Happy Mother's Day, Mama Mary.
1: Mm.
0: O ang tanang inahan nga naminaw karon.
1: Mm.
0: O mga inahan sa mga naminaw sa Happy Mother's Day. O nindot na ngay, gisaulog na turo ng Happy Mother's Day.
1: Mm.
0: Pero ang nagkombi ni bro, ang nagsugod ba ni, dili man ang simbahan.
1: Mm.
0: Kuan man ang United Nations.
1: Mm.
0: Nga, gisabutan sa tanan nasod sa bukalibutan nga naagi adlaw nga pinungod sa
1: mga inahan.
0: Mga inahan.
1: Yes.

na kay Jonah na kagahapon, nilagyan kayo yung mga, ano eh, kayo yung Mother's Day na ganyan, no? Ang uban, nainaybawan na to, nga nagdaong regalo at silang inahan. Hmm? So mo na, ang uban, nagdaag bugas. Nagdaag, usak-sakong bugas. Ang uban sa, nagdaalang yung tao, lima kakilong bugas. Pero usasan ka sa ako, kahit lima, sinakuman ng lima kakilo. So muna mga kaigsyon na ato matikita, tananahon kagapong adlawa, atol sa kasaulugan sa Mother's Day. Okay, so ay kalimot mga kaigsyon na nakakaroon adlawa sa Patmon City rin. Kanhi Patmon City rin. Pero ato lang yan ang banhaw ng Patmon City rin, no? Kaya ka ng Patmon City rin since 1989 pa na. Oh, dungan pa sa akong mga beauty parlor, akong dress shop. Ana, so dugay na kayo. O dugay na kayo. Kunya, ana, kuan, 2026 na ta. No? Ana, close mga tumo, nakatuwig, gikan sa pag-close mga kainsunan. Iray kay buong, mayroon mo nga na-close kay, na-kansi, or wala ka marog, no? Naka-close lang, tungod kay, wala na yung mamalit sa mga, wala na yung kaon. Kaya daghan na kayong mga restaurant, mga kaigsunan. So, ingon anak, no? So, naata karon para sa atong consultation diha sa kanhi Patmon Eatery. So, andam ta nga mo alagad, gihapon, inigad lang Lunes. Pero ayaw kalimot na karong Pizza 14, 11 naman taro, no? Pero ang Pizza 14 na ata sa Dumaguete City. Dumaguete City, pag humas Dumaguete City, Bae City. Ha? At Dumaguete, anatas plaza, tubangan sa katedral. Sa Bae, sa dutas kilid sa simbahan katoliko sa Bae. Then pagka alas ala una, alas dos, nanatas sa Yungon, Negros. So sa Yungon, sa may simbahan katoliko gyapon, sa Yungon, no? So, daghang pasyente sa Yungon, daghang nag-higwaos, naagang nawag, no? May na yun ba dito? So, muna ang mga kaigsunan, napabutan na ninyo. Unya, paghuman sa pagkapit sa 15, naata sa Gilgan City, atong plaza, may mga duyan. Unya, pagkasayon ng Gilgan, lasutso, nalata. Then, pagka alas 10 or alas 11, naanatan sa San Carlos City. San Carlos City, mga kaigsunan, nanastambakan sa mga tanon, kilid sa terminal. Unya, ang mga kaigsunan, pagkapit sa 19, naakos Lapu-Lapu City o Danao City. So, naibaw na mo aning kona, no? So, kinanglan mo, pagdating mo, kahit katong mga tsikapuno na itong daghang tambal, ipainom, at itong minus-minusan, huwag naayo na, ha? Okay. So, pagkahuman, mga kaingan ng Pizza 21, Nakus, Ubay, Bohol, Trinidad, Bohol. Magsugod ta sa Ubay, mga alas 7:30, siwag na ta, kaya anak may manaog, gikan sa barko, diha sa Ubay. Kunya, mga kaigsuonan, pagkauman sa Ubay, mo hapita sa Trinidad Bohol, sa may kilid Gapon Simbahan. Kunya, pagkauman sa Trinidad Bohol, at ito sa Talibon Bohol, at ito may simintong lingkuranan, diin doon ras parkinganan sa mga tricycle. Kunya, mga kaigsuonan, pagkauman, Bugtong Lubi ta, ilan ni Madam Linen Moreno, diya sa Bugtong Lubi. No, para paniud to. Unya, mga kaigsunan, pagkahuman sa Bayan Bohol. Mga alas dos na rin sa Bayan o alas tres, ha? Diyo tayo nagwanta kay tungod man sa kapikit sa itong panahon, ato na lang hot doon. Unya, aron lain na sa schedule sa umabot ng mga adlaw. Then, pagka Pizza 22, nakos Tagbilaran City, ana sa may plaza, tubangan yun sa katedral, unya, pagka

0: man sa Tagbilaran, muapit sa Gindulman Bohol. Sa Gindulman, anas kilid sa simbahang Katoliko Gyapon. Unya, pagka alas dos, natas Carmen Bohol. Carmen, atuta sa Rizal Park, nag-iingon ni Mr. Boy Pito. Rizal Park. Unya, maupak, bagi ka na diyan, no? Unya, mga kaigsunan, pagka alas tres, natas to Bigon Bohol. No, sa'yo na mo niya, Carmen, tayo maninguha mi, nga makaabot-abot mi, o dili pa alas dos, mga alauna ka. Kay masakay ka diris to Bigon, o Marco Pauli sa Tibo. Ha? Okay, so yawag na kong talang tungkutom sa naminaw. Kunya doon ay problema sa lawas. Sayo dugaya, kay dugayo ni mo, ama problema sa ginta. Okay. So, mga kaigsunan, pagkahumana na, pizza 26, Masin, Batog, bye-bye. Pagka pizza 26 City, Palunpon, Nog, Ormoc City. Sa Ormoc, buntag sa'yo, nana, natubangan ni sa John Felipe Hotel. Kita, maabot siguro tao, galas 12. No, sariya sa Ormoc, ikan pagas Palunpon, late. So, muna, mga kaigsunan, pagka pizza... 30, pizza 30, nata sa Moalboal, San Fernando, Naga, o Toledo. Okay? So, kumusta man mo, no? Kumusta? Kung kumusta ako ng tanan na itong mga pasyente nga, kanunay, nagsunod, hindi nga itong tulumanon. Okay, no? So, ay kay Bong, kanunay, tulumanon, nga musunod, hindi nga itong programa. Unya, nadilatar man ang atong pagkamatnon nga ni Pukaw si Engineer Key sa atong cellphone. So, kutom lang ta dire. Basta ay kalimot, magkita ta ganyan yung patmon sa ito rin, ha? Hindi sila itaratita, kauban sa atong co-pilot na Engineer Key Susminya. May hunalami ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na atong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak.

sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 4:31 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pinipilaban din mo suporta o mudala o politiko nga mupadayo sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Si IDG mag-isyong sabina batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa karong adlaw.
2: Sa mga balita, Local Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrades Coalition sa Kabisayan, ginusa sa surad sa Sugbo kagahapong adlaw.
4: MCWD panikamutan nga makabawi gikan sa ilang alkanse.
2: Samtang balita gabas sa nasod, mga pasahero nga sakay sa cruise ship dinigo ang hantavirus outbreak nakakanaog na sa maong barko.
4: Samtang sa negosyo nakakolekta nga nakolektang virus noon sa buluhisan sa Bureau of Customs gikan sa LPG kerosene imports miti bugso.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mapuhay Pilipinas. Kung
2: kinuna mga mahinong danon, ginayong unang radyo.
4: Unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hatod mga impormasyon nga ang inyong masayran.
4: Ang ayan mo manunggan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Bising na.
3: Bangon na sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw na may galang Lunes, pizza. Unsa na may gala sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sagaan sa kinitugang parasasya ng HP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kirahin yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Hantot na may gala sa Rasay, Santacna, sa buntang pangkatod ka sa mga lampas ng mga balita. Mangbuntag, sugbo kami sa iya ng Mindanao. Lainapod ka na may gala sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakapos kami sky kami. Nag-inout ka na may gala ng Lunes. Lunes na. Dali ara may galas. Adlaw ay. Alegre kaya hanggahapon may gala ang dakbayan sa sugbo. Gumikan kay dinhi may gala gi... gi-launch ang gitawag nila may galang Rage Coalition. Bale may galang kining mga DDS ni, DDS. Itampong gagahapon may galang si Davao City Mayor Baste Duterte. Napon may galang ang kanihing mga mayor sa Metro Cebu. Narito may galang si Mayor Jonas Cortez, former Mandaue City Mayor. O si former Cebu City Mayor Michael Rama. Kinsa ba ito may gala ng mga politiko dito ni Apil, mitambong may gala sa Rage Coalition. Ito'y nga naling Rage Coalition, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics. Ito ang nag-rage. Sumong og tuyo nini mga higala aron sa pagsuporta sa mga kandidato sa PDP Laban og ilahang depensa may galang dili may impeach sa Vice President Sara Duterte. Pero karon man tong adlaw mga higala ipatuma o ipaigayon ang butasyon sa Kongres, pero expected na mga higala nga sa Kongreso awa na ma-impeach good. Pero doon ay impormasyon kasamang kayan nga kinahanglan na tanan nga mga kongresman mo kuan yun, mo perma sa yes vote. Kaya kung di ka mo perma sa yes vote, mga higala, pailan kag kaso. Luya sa mga kongresman na ni Megala nga nag-magno na unta. Ang mahitabo, mga higala, mag-yes na lang. Nga naman, mahanlog may galang filean og kaso. Kasong administratiba o kriminal. Ingon ra ba may galang magpili ka asa ka? Adto kas kuan sa Muntinlupa? O adto kas Payatas? Grabihan ng gobyerno ha. Igamit may galang gobyerno ang ilahang gahom aron sa pagkukod may galang sa ilahang atbang sa politika. Aron lang may galang dili sila ma-file ang kaso. Di mga preso sa sunod nga 2028. Mga higala! May buntag sa atong mga kaiksunan dili sa ato, sa surad, sa sungbo, sa atong mga silingan ng mga nakmayan. Nakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakmayan, sa Bugo, sa atong mga kasikmit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinakamayan, may gala sa Mr. Degaston Visayas, Garigurasa. Naminog na mati na may gala sa itong tulumanon unang radyo, unang balita. Kumusta inyong kabuntagon? Nanginag kami nga naakamo sa maing panglawas. Atong pasalamatan itong namang nga makagaho may gala nga itagaan tag laing nga adlaw, laing nga buntag. Aron nga mabuhi ta mga higala. Aron nga mabuhi po ng atong tibuok pamilya. Labi na itong nagsalig lang may gala sa mga girikanan. Mapay mga trabaho ang mga anak. Nang eskwila pa mga higala, pasalamat ta sa Ginoo ha. Kagitagaan pa taga laing adlaw. Laing kinabuhi. May buntag sa mga mother. Oy, happy Mother's Day belated ay kasamang Ken Galinea. Aha, asa ka nag-celebrate siya mong Mother's Day? Nara sa kuan, tabi-tabi.
4: Nagkakilid-kilid kasama Arno.
2: Tabi-tabi. Itaw, happy Mother's Day sa tanan ng mga mother. O katong ka mga papang nagpakainahan sa ilahang mga anak kasamang Ken. Kaya sila mo ay tatay, sila po yung nanay. Atong pagpakan ng atong mga tatay nga inatay. Sila pa ang tatay, sila pa ang ina. Inaytay. At mga single father. Atong pagpakan ng mga single father, di na lalim. Di lalim, may galang mahimo kang inahan, mahimo pa kang amahan. Padako sila hanggang mga bata. May muntag tanan na sa mga nanay sa tibuok kalibutan. O niya akong mama sad nga si Lita Bustamante, the best mother sa whole world. Naroon may gala sa Samal Island. Salamat ma sa kinabuhi nga gihatag. salamat sa Ginoo sad nga gihatag sa kinabuhi. Pero ato pasalamatan atong ginakanan sa doon. Siyam katbuwan ka mga higala nga giamuma sa ilawom sa iyang tiyan, sa Taguangkan. Muna nga akong awhag sa mga anak ay ginin nyo nag i-abandon ang inyo hanggang mga mama. Kaya ang inyo mga mama, mga higala, maunay nag amuma na imo. Samtang naapaka sa Taguangkan, siyam kabuan kang giamuma. O niya, pagawas ni mo may galas Taguangkan, giatiman pa dyan ka mga higala, gipainom o gatas, gimuskiteruhan, hangtod nga ma mudako. O niya, musukol ra ka sa imong mama. O niya, nikatigwang na siyong mama, imo na nang iba-abandon. Kawagin ni mo eh. Batikon o gatay. Ayaw, panggaan ninyo na inyong mga ginikanan. Bisa pag iyon sa mumay gala, pagpadako ana, panggaa o mahala. Kaya nga itong mga ginikanan, may gala mo na sila ang nagpadako sa itong mga bukong. O nagpadako o nag-amuma na ito, gipa-eskwila ta aron nga mahimo itong tao. Salamat, Mama! Salamat sa inyohang sakripisyo. Sa papasan, no? Kay sunod buwan, Father's Day naman sa... I-advance po nato atong Father. Happy Father's Day. Kamuna nga mga napay papag mama ha. Mahalan ninyo inyong hanggang mga ginikanan. Kami nga wala namin papa. Maghandom na lang mi sa among amahan town. Nga mao'y nag-gasto town sa among pag-eskwela. Gastos kaon tanan-tanan nanas papa. Oye, ato sa check, may kalas kasama ang Jesse sa Mampong. Sa rin ka na mga presyo sa mga nagunang paraliton. Dihas Carbon Public Market. Karanta taon. May buntag sa itong mga kaisun nga nagtanaw sa itong FBLive kanabutaga. Bisag asa ka man sa kalibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. Unya katong pista may gala dito sa kuan sa Mandawi. Wag yoy, ayaw ang pista basta way rumble. Karatataw, atong tanawang itong rumble sa mga batanon ha. Dili bibo may gala ang pista basta way rumble lagi. Atong tanaon ka ng tataon kay di ay mga batanon may galang nga nag-rumble atol sa pista sa Mandawi. Ana, nakakuana, nakamamam na itong mga batanona. Sangita na may galang gubot. Atong sa check, may galang kasama ang Jesse sa Mampong.
3: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Kasama ang Jess, good morning Jess.
5: Mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken og mayong buntag usab sa atong mga suking tigkaminaw ning atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag gaya ni ating ni Kuya Ria sa ating Ilmares Itire sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo ni ate, may buntag nyo na Kuya. Okay, sa itong mga soaking tig kami na, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanondri sa Carbon Public Market. Agbati, 80 ang kilo. Kamunggay, 180 ang kilo. Saluyot, 80 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Patong, 80 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Palia, 70 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Talong, 70 ang kilo. Kalabasang puti, 50 ang kilo. Tauge, 35 ang kilo. Chopsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman niri sa Arayman Patrol, Radyoman Jim Dalyardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Patak, Arayman.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
2: Kaya salamat kasama ang Jesse sa Mampong. Magbuntag ni Lina Bruce. Good morning, Ma'am Ken o Sir Arnold. Shout out me dari sa Lower Tabo Canal, Parno. Magbuntag ni Belinda Camus. Nami-nami diri sa pasilong sa Paradise, Giso, Mandawi City. Parihog greet nila ni Danilo Camos, Darlinda, Juby, Adelfa, Jokjok, Dalia. Salamat sa pagbasa. Si Pubring Sugbuanon, good morning. Nagbuntang ka mga kasama ko, i-shoutout akong mother, Josephine Suan, o ganyang ka mga kauban. Nga mga senior citizen sa Barangay Capitol Side, Cebu City. Kanaminaw sa unang radyo, unang balita sa DYHP. Si Biling Kahis, magbutang. Watching from Kinan Uwan, Trinidad, Bohol. Si Vicky Heraldes Lorente, good morning. Magbutang, Sir Arnold. Greet ko nga to sa taghagimit nga Naga. Ka always silang nga na tanan na minaw kada adlaw from Kaburihan, Danao. Oy, salamat dahil sa nag-inform na ako kagahapon ha, ka na ay... Nahita mo nga panungga, may galas Naga. Nakuha ning Paul Lauro kagahapon. Papa o ganyang anak ang nakabsan taon si Kinabuhi. Unya, critical ang amahan, ang inahan. Atol sa Mother's Day kagahapon ang adlaw mga higala. Sus, panimausan mga higala, aning suspect. Ang suspect, nadakpan matagaling ni sa atong kapulisan sa dakpan sa Naga. Atong pagpakan, may higala ang Naga City Police Station. Pinanggi silang hippie din ha, nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang hippie may gala sa Naga. Atong kapulisan sa Dakbayan sa Naga. Ay, nako. Patay may galang amahan o gangyang anak. Sa, kuwani, kanang Sitio Tower, barangay, o sa nga barangay kasamangkin, kung atong inayagan. O, oh, inayagan. Nagbuntang ni Vicky Heraldes Lorente. May guntag, Sir Arnold Kasamangken, mag-greet ko nga to sa taghagimit. O, manan ni ganina. Si Clemencia Pastinho, good morning. Good morning, Rajaman Arnold, Rajaman Ken. Og sa IFM, unang radyo ng balita. Iglesia Ariel Villaver, shout out ko Rajaman Arnold, Ma'am Ken. Nila ni Nui Kading Aguilar sa Bunga Toledo. Og SB Mel Sanchez sa Purok, Maria Clara Lamak Pinabungahan. Ato ni tanawin, may gala kining video dito sa Dakbayan sa Mandawi. At all this pista dito eh. Grabe ha, basta pista gani mga gala. Dili kumplito ang pista, basta why Ramon. Na gani may gala pista, kinahanglan pa na, kanang prerequisite ng Ramon. Gano'n. Ah, basta normal, basta inom na lagi, basta na yung mga batanon. Ah, atong tanawin ko na rin, kanwi, kining nag-rumble ka sa mga NEMS, kung atong makita na sa atong bulang kristal. Taas-taas, mga 3 minutos, matay rin yung video. Tama naman. Ano na yung mga batanon, no? Tara. Nag-away na nindaan ito sa Imnanan. Ali diri, ali suga, oh, murag si kano, San Goku, kung kano makiklawa sa, hala kariha, tu ara, gibirahan, murag ang mga street fighter, tu ara, pang gibundak, sus na igo ang ulo eh, kuya pantao no, gibundak, may gala na igo ang ulo si Binto, may gani mo mabuak, may gala, nabuak pa na, jika si kita ni kala, panagdagan.
7: Uwanga lang.
2: Oh. Kini mga edad ani mga igala, kwani 15 pataas.
7: Uwanga.
2: Oh. Pero, mani oh. Dugo na kuno yang ilong, petik isuga oi.
7: Okay ni sila, kita man ni.
2: Maka familiar ka sa lugar dai? Dini sa Giso? Dini Giso area? Kanang kwan ha? Dapit sa inyo ha? Dini dapit sa inyo ha? Kuya Pan ko no? Kuya Pan, ay! Gibundak man ko na! Oh, giban, napantok ako. Gibundak ba? Luya bata ah. Panong naman tani sila manguli? O niya gisong, ano yung usaka lalaki nga naghukas?
7: Nag-gubot ba sad? Sa mga gimnan.
2: Oh, nag-gubot sa mga gimnan. Pista man. Oh. Ah, mantoyong din eh. Mantoyong din eh. Para man sang o, para mabuak. Mao lagi na pantok yun. Mao na diha. Mao yun, o. Tabanga, tabanga. Pagitan ko an, emergency. Kanang ambulansya.
7: Emergency.
2: Oh. Hindi,
7: naman siguro may contact sa emergency.
2: Oh, mas maayo, mas maayo. Mas maayo na nga makuha itong emergency o makuha ang ambulansya, makaabot ambulansya, makuha na. Mahatagan ng first aid. Oh, na. Nabilintaw ng duha ka chinilas. Oh, nabilintaw ng duha ka chinilas. Di nag... Sus. Tiyaw mo na nga mga batanuna. 15 pataas ni. Kung sa kahinong na nanin... Nag-inom ni sila sa unahan, pag pumauli na, wa na, nag-init ng ulo. Natungusan mo rin nag-transform sa Super Saiyan. Wala na nagsisan Goku. Pakita sa lawas, may ganang alapag, murag ka ng, kuan, murag bitin ng kubra, na pinabukabukas, kuan ba? Sa ihang lawas. Nara, oh. Kanin mo na, gibundak. Gibundak ang ulo. Ah, tapalik ko na. Katanta, katong, ah. Ah, katong iso kayo. Ah. Kini sila. Manguli na sila. Manguli na. Kaya naman, giuwang naman sila. Wala ka, kanang osaw. Kanang hukas. Ah. Mo na, pinakakuan. Iso kayo na. Igo, tingali na sa isumpang. Oo, oh, la, la, la, la. Lapit isuga, oh. Tingi isuga. To, Arab. Oo. Oh. Igos patin, igos kumo, gibundak, kuyapan. Mga na, diha. Inoon kita, mga batanon. Ang ba, nakaagi ginanin nanin ng mga batanon. Katukuban ng mga batanon, may galang, kuhan, otro, gibundak, oy, murag ka ng, murag MMA fighter. Kailang lugaran ni Mantuyong, panong ni sila sa, kuhan, kailang giso, ha? Panong, kailang giso, kasamang kailang murag. Ang kuhan ba? Murag nagyaan ang ginako ni Iriahan ni Dere. Kailang mga batan ang una na, murag tagagiso ni. Klaro kayo. Naigo, kailang ilong. Has, at kang alegriha, may galas pista sa, kuhan, sa Dakbayan sa Mandawi. Wala nga ang akong gagaw ito nga nagkuhang na ikarindir niya. Wala lang sa mo lutog daghan kay pista man sa Mandawi. Di mahalin na ilahang kuhang, ilang sunan. Ang ilang bakagan, di mahalin. Kaya nangi, ang mga tao may gala, nangitag libre. Anong mo, ato magkakarindir niya nga pista man sa Mandawi? Tibok Mandawi man ang pista kasamang kay no.
4: Basta ka na Mayo 8 kasamang Arnold.
2: Tibok
4: Tibok Mandawi gitna.
2: Talang barangay magpista.
4: Talang barangay. Kutob sa naay ikahanda-handa o pista.
2: Mo na nga katong mga nagkarinderya dito sa Mandawi.
4: Arnold o kanang dapit dira sa Mantuyong pero kini mga batan-on na ilang direksyon padong dito sa Gizo. Padong na ni Mamauli.
2: Ah, kadlaw naman ni Kaay kasamang ken, murag ala stress ra tay sa kadlaw ni.
4: Ramdam
2: na ni Mamauli. Ba wala stress sa kadlaw. Gikan na nag-inom dito sa unahan, dito sa Mantuyong. Kay mo tingon niya nga atong nag-narrate sa kanang video nga. Katos ang game na dito ay nag-rumble sa dito.
4: Ilang direksyon pa doon regizo.
2: Kaya mahubog na ka. Isog na ka ka ba sa mahubog? Eh?
4: Yeah, magdako na lang yung muna-huna.
2: Muna-huna na lang. Oh, pero ginanin nga mga batanon ka sa mangkin. Wapa ka ini. Mga kuan ba ni? Ligon pa ka ini utok.
4: May pa man kay mang laka.
2: Kuan ni, kanang nabikil gini. Nabikil ba? Uya-buya ba ka ha? Istorya, nabikil sa istorya. Mama na. Kini mga batanon.
4: Naghubo naman yung uban.
2: Kanang usang nga naghubo ka sa mangkin. Mga kuan. Pakita-kita sa lawas, pinaana-ana ba? Ay, patanaw ko itong balik kasama. Pinabukad-bukad sa lawas dahil ng kining laki, kining katong isog kayo. Kaya ipambundak ang iyang mga kontras o nangakuyapan. Ay, nangaigo ang ulo, may gala siminto.
4: Pagkato, gani ka sa mga Arno, dahil anok na kay sila. Kami rin na mista, gika nag-inom. Pagbuntag, ani na ibong naning anong sakit ko ni akong lawas. Kita nag-rambol.
2: Karoon, mahimahay na to. Kaya mga polis, nangita na raba ni. Nangita ni mga polis.
4: Pagkita ni, nag-viral man na yung video sa mga Arnold.
2: Nangita mga polis na ni kay sus, parang nga din na ni Mosab. Kaya na mag-inom mo diha, kanya magkasakit na yung storya, din lang magsinumbagay.
4: Oh, lagi.
2: Galis lang, binabaay ba, murag babae ba? Nga, binabaay lang. Dili magkuan, dili mag-gamit kumo, kaya kanang kumo, so sakit kayo na. Baka patay ka na, kaya kanang imong kumo, oran sa nang imong hinagiman. Daghan na kayo nakapatay, may gala, gamit ang ilang kumo. Kaya magka-problema na hon ka, mapail ang kagkaso. Ala, atong oras may gala, alas 4.55 na. Ito i-check, may gala si kasamang Jane Galliardo, paghulagway sa gamas. Doon na ba'y hulga sa pag-uwan? Ining oras sa may gala sa kabuntagon. Kasamang Jane, good morning, Jane! Jane? Karatatan. Ato i-check si kasamang Jane Galliardo. Gika may gala sa patrol. O ba ni kasamang Jesse Samampung? May muntag ni Ryan Abao, shout out, watching sa watching here at Pardo. Jaime Akain, good morning. Nagtanaw ko sa Sandroque Marimuhok Buhol, kasama. Mito Mulo Marita, Bilyeta. Good morning, Sir Arnold, from Bilyeta family of Sunlundos, Caberti Segundo. May muntag si Uncle Dars. Nagpaminaw, nagtanaw, may gala sa Hinatuan, Surigao del Sur. Uy, may muntag sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi nga naman ang inyohang kwan niya, inyohang mga tourist destination niya sa Hinatuan. Ato'y kwan niya, kanang Enchanted River. Duta ng Hinatuan eh. Ato'y check me kanas kasama ang Jane Galliardo sa gawas. Kasama ang Jane.
8: Good morning, kasamang Arnold Oga, kasamang Ken. Natakaroon din hinahunong sa may Fuentes Mania Circle, kasamang Arnold. Medyo nang hawan pa.
2: Hawan pa.
8: Ang kadalanan pagkakaroon kasamang Arnold. Oh. Sa'yo pa matigid noon kaayo. Pero doon na naman po din ko yung mga nagbiyahe na karon, yung mga jeep, na mga motorista. Yung atuwa po niya kalangitan kasamang Arnold, no? Murag doon nagpagpanag-o, murag doon naghihulga sa pag-uwan kasamang Arnold.
2: Oo.
8: Doon na yung person sa atong kalangitan karon nga medyo naagyo yung pagpanag-o. Pagbugna-bugna, pwedra ba niya nga to ang hangin? Yung usahay, kaya ka na ganing muigang rapunog galit ka sa mga Arnold.
2: Correct.
8: Halimbawa nga ba, mo uwan po ni karong taod-taod, nilang gito mo kumpiyansa po sa ato ang paglakaw ka sa mga Arnold. Kung doon naman gito tayo lakuan ka ron, labi na gito Lunes, ting balik na gito sa trabaho, man na ang holiday ka sa mga Arnold. Man ang galit niya holiday, so murag balik na po ta sa pag-trabaho or tingkod-kod na po karong simanaha ka sa mga Arnold. Adlaw. Sa sumanang, ato ang mga balabal drivers, ato ang mga taxi drivers, manikay CK na po sa atong kadalanan karong mga orasa ka sa mga Arnold. Doon na po tayo mga nakita, nga nagpaabot din hiyo, mga masakyan. Doon na po tayo nakita din hiyo sa mga Arnold nga nagkalain-lain nga sakyanan, nga padong po siguro ni motrabaho o padong pa baka po ni sila mo uli.
2: So, alimuot ang mapalibot, alimuot, dili, kwan, dili bugnaw?
8: Sa ikaw sa mga Arnold, kayo mas mukuan gid ang kaigang.
2: Igang, no?
8: Kaigang sa palibot gid ka sa mga Arnold. Kasi natin gid na to ang kaigang sa palibot karong mga oras sa ha. So, murag naagid tayo pag-uwan. Siguro karong taon-taon. Murag na yun mo lagi ng pag-asa. Ito lang po niya sure niya. Di nila po tayo magkumpiyansa.
2: Ayaw. Ilam lang yung dahang tubig.
8: Dahang tubig. Dahang tubig po gid ka sa mga Arnold. Kaya ang kainit po, dili po na ba mabangbang. Kung
2: uwan
8: ka sa mga Arnold, grabe ka, ayog yun. Ang kainit po nga ito ang masinati. So kaganihan, subay po ta, gikan ta dito sa may Bulacaw ka sa mga Arnold. Ang tinabot na din is may Fuentes Mania Circle. Wala na tayo na sugatan. Nga kasikas o mga disgrasya sa ato ang kadalanan. Apan mapadayon, yapunta o tuyok sa ato ang palibot. Aron makahatag ta. O dugang pang ang update sa pangitabo din sa Dakbayan sa Sugbo. Anala sa so, pagkakaroon ka sa mga ano, sa open gap ng itong Horaman Patrol at Speed Pilot Rajaman Jan Sumampong. Ako sa bangin yung Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Tapa, Horaman.
2: May buntag ni Tony Toledo. Salamat kasamang Jane Galliardo, ha. May buntag ni Tony Toledo. Nagtanaw sila may gala sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Oh. May buntag ni Jake Campumanes. Kulang lang sa latiguron, mga batanon karon. Dili naman ka latigo, good run pareha sa otong panahon. Orek, sa una panahon may galasos, manglabhag in taon ni akong likod. Manglabhag sa bunal sa amahan. Akatong amahan may gala magdadatog uway. Kakuang kag uway? Kanang bunal mga uway ba? Sa digin mabali, bisag sa bunal. Oy. Kanang inikigo sa mong likod, ah, piti-piti, sus. Digalo sa balay, piti, ang labhag lagi, mga lima kabok. Na diri may gala sa paa, iluyo sa paa. Diri may gala sa may sampot. Diri sa likod. Ah, papasan ta ka huna-huna sa nagsukol sa amahan, no? Basta kay amahan, may gano'ng mauna na, mag-masok, makuha na dyan ka, kanang mahadlok ka ba? Karo, musukol naman sa amahan mga bata. Ah, at oras, may gala, lasing ko uno na. Kanya, nato'y nahitabo, may gala nga balita sa lungsod sa Panglao. Natong miaging semana. Usa ka 18 anyos nga dalaga ang napalga na lang may gala nga wala kinabuhi. Naputos ni may gala sa dinunggaban sa dughan. Pagka sunod adlaw, o pagka ugma may gala pagka Sabado, may surrender ang uyuan may gala sa biktima. Murag igagaw sa iyang amahan. Kining baong biktima, namising ni siya pagka pizza size. Kaya nagkatapusan sila nga nakitaan may gala pizza 5 man. Nag-inom dito sa Panglao sa may barangay Dulho. Diha o barangay Talisay, may tayo na ito? Barangay Talisay sa lungsod sa Panglao. Nag-inom ni silang duha. O niya nakitaan sila sa CCTV nga niya ito sa kanang beach, kanang dagat ba, dapin sa may bayon. Mga alas 3 sa kadlawon. O niya, pagka alas 4, siya na lang ang nakitaan nga ni gawas sa gikan sa kuan? Gikan sa baybayon. Kuan, reto, namat, yan ang gidungga, mangihang pag-umangkon. Inyang istorya na ba, mga higala, kini si, kini suspect, mura gilugos niya ni ang biktima, nga iyang pag-umangkon, pagkaway hinungdan. Oh, niya kini suspect, o sanika kusinero. Oh, kaya kining biktima sad. Kuan it murag naag tindira-tindira ni dito may galas Panglao. Narabay kanang panagway ba, guwapa sad ba? Ecstasy. Pero na gisurrender ni siya may galas sa iyang kabanay kay na kuan na konsensya sa iyang gihimo nga pagpatay sa iyang pagumangkon. Ang biktima wa na ni say underwear pero ang short gisuot pa pagbalik ang short nga gisulob. Pero ang iyang underwear, wa na mga higala dito na nabutang sa mga 2 ka metro o 3 ka metro gikan sa napalgang pateng lawas ani dito sa lungsod sa Panglao adtong pizza utso Bernis. Nagitan sa megala sa kanang kasagbutan. Kini megala tuning sa iron karatatao dapan mamina sa tamay gala mga pahinumdum gikan sa pikas lawas sa tumagbalik dugang retalye sa mga balita. Oras, alas 5.30.
9: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napaku-kidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
12: Original Koi Herbal Capsule.
11: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kaya niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay.
22: Pwede na. Makasakit.
21: Ano ka? 90 na ka?
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
23: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
27: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
26: DTX 500. Pumali sa mga butika.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Said. Health Report.
29: Health Report.
30: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.

0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Life extension, vitamin D3.
8: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga resulta, result sa akong biopsy, malignancy
20: cancer. Pero wala pa ko noon ni Katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lain yung kong paminaw, akuntian, sakit kayo, pirmirang butod. Dahil ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga kong doktor nga operasyon na lang dahil ko noon ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga magamit ani. So nag-inom ko, sus karon na lamay na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bao nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas mo gamit ta ani lami yo gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mo duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
22: Oras sa mga kasama, Philippine Standard Time, alas 5:16.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Original Koi Herbal Capsule aron galaksik lig una atong kalawasan. Huwag tang nimigala sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang Original Koi Herbal Capsule epektibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins granini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gatayamin. Ang Original Koi Herbal Capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika hanggang isupplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa For Jesus Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Matulete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango o Zari Pharmacy sa Guadalupe o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension, base taas imin sugar, base may diabetes, ayaw na kamay baw, at taas nga level sa blood sugar, makapagay kayo sa arterial walls mo, palapot si Mundugoy ang sarakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagraon si mong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Bisa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni imong katulog, makapugumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Umistaw sa bang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang na sa Media Consulim Street din sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain na at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular na pag-inom sa life extension vitamin D3, makatabang kayo para mapanigun na itong atong immune system. Kahit kutas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinugmaayo, makapaduce kinug mga paragamo, patay sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalawag na pag-inom sa life extension vitamin D3 tungod kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% gani mo sa Medica sa Life Extension Foundation ang number one kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So yung kung maghilanglan sad ka, gamag pa-konsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay mo hatagirig libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, ang tunsa adlaw ka Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Unya pwede rigi ka mo diretso or mag-walk-in sa mga clinics nga pabor din sa imong area. Sa Cebu City, naanimay mo tang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church Dinas Consolacion. Dura pa'y Life Extension Clinic kana mimutan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 sa Dumaguete City ha. Unya contact lang ang 4161655 ug 0917 3181161. Alas iyon dugang pag mga pangutana sa pikas gabay ni kabaka nunay nga ma-constipated pag ni Super Fiber number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo pagkay ang damon kini Super Fiber kay sa man siya ka sachet nga powder ang sulod, imong ning imix sa usa ka baso nga tubig nya, pwede kag mainom ani sa buntag before ka mamahaw kunari sa gabi kana before food ka nga matulog. para mas tinuod pa gyud ang epekto sa pagtiig nimo sa super fiber dung ani kanang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit kana sa mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, mga kasama na 5:27 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, sa Gasikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
25: Kaninta ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
24: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
25: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
24: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
26: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
27: Kidney niyo dyan ayaw akong hilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabuhin na bisita.
26: Zed Health Report.
28: Health Report.
0: nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
26: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
27: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaadto karo nang dinhi nako. Antok karo na ayo nako ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
19: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
28: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan." Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." at sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
11: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maong nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oras sa mga kasama na 5:43 na.
13: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayo, ang atong mga cells makaproduce kini panagang makapatay sa viruses na di pakinimo sulod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smene Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Dito may galas konsolusyon, nasa ni sa ADM Building sa Barangay Kansaga, dole sa Atbang sa Jollibee. Samtang nga dito may galas sa Dakbayan sa Dumaguete, mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: Aton sugatong atong kabuntagon perges paginom sa lamian og healthy kind kape kini Vita D Plus Coffee Mix mo kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3 mao na magkakape na ka maka vitamin D3 pagyud plus duna kini sagol nga reishi mushroom extract nga duna kini mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dili nga pagkadaot sa tubong mga selyula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas mo na mag- mga pigan ito sa isang buntag, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka Vitamin D3 pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika, pero sa din sa Life Extension Clinic.
13: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
14: Naitrak na nagkargag mga isda na tumba kini ibabaw sa flyover din sa Bunok Talisay, tulo na angol. Kasama mo sa balita na Divan Paul Lauro.
13: DYHP Tatak RMN Report.
15: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11 na pasado, Sabado sa gabi, diya sa may Dayong Saka sa flyover sa Barangay Tabunok, Talisay City. Ang Tabunok Emergency Response Team Ambulance mo ay nidaganda yun sa maong alarma. Human nila masuta nga dunay tuto ka mga individuals ang naangol sa atol sa maong hitabo. Inoon wara magrabi kining tuto ka mga sakay o kuyog ni ining natumba nga Isuzu 4WD truck. Si Jonathan Joy tumulak sa City Tuda o ang pango sa City Tuda. Ibuti ang gawa nila ra makwaig nga apan taga balamban kining maong nangaangol gikag Basil nang umpra og isda sa pagsakas taas dunay kasugat kining sakyanan nasuwawan ang driver ining Isuzu 4WD truck inungdan nga nakabig niya diri kilid sa flyover ang maong truck kinungdan sa pagkatumba gawa sa tuto ka mga nangaangol sa Isuzu 4WD truck wano nila ang sakyanan nga na involved sa maong aksidente. Kasama mo sa kapulisan sa Talisay City. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide.
12: Samtang konseho sa sunod sa Sugbo, nangayag accomplishment report sa kanhi consultant ni Konsehal Michelle Abilia Siliona. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonas.
13: DYHP Tatak RMN Report.
16: Gipangayuan sa Konseho sa Sugbo Accomplishment Report ang kanhi consultant ni Konsehal Michelle Abilia Siliona. Kribis na mamant ko ang konseho, nitugot na nga kagayanan dulaan sa 800 ka libo ka pesos gabayad sa consultancy fee ni ini. Ang maong kantidad alang sa buwan sa Oktubre hangtod sa Desembre sa Meging Tuig nga servisyo na attorney Lois Anthony Remedio. Apan ang silikamsin pinaagi ni Konsehal Harold Kendrick Go, gusto masayod sa mga nahimo ni Remedio isip consultant.
17: To require attorney Remedio for accomplishment report.
16: Si Konsehal Harold Kendrick Go, salasa aran ang matag konsehal sa syudad gitugutan ni mukuha consultant pag-abag sa mga gimbuhaton ni ini kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balones DYHP Tatak RMN
13: Radyo mo nationwide.
12: Mga kasama di gilapugnan nga mutaas ang atong edad nailhan na nato nga o mailhan na natong edara na ta kay nanate masinati nga mga sakit sama sa aw sa lawas nga kinadto sa batan-on pata wala nato kini mabatsyagi mosakit na ang atong hawak sakit ang likod dili na ligon ang panuhod sakit ang tangkugo kay taas na diay ang blood pressure ug blood sugar hanap na ang pananaw usahay sakit ang mga lutahan unya mapektuhan ra magyud ang atong nga buluhaton sa balay kay naa naman tay gipamati sa lawas dili sama kinadto nga sa batan-on pa dagan ro na nato may gala ang taas nga hangdan og ang bukid gabay kapoy wanang nagkinahanglan ta og ngilngig nga maintenance bagwahi pa lang ako na sinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw ingon ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes og high cholesterol mao na nga naggamit ko og maintenance medication naginom ko og vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? May nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samta dugang balita kapino sa kalibo ka mga residente sa Lagkang Talisay nagkaroon kini ayuda gigayon sa DSWD7 kumarapektuhan ni Bagyong Tino. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugo.
13: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakadawat og ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kun DSWD FO7 ang 1124 ka mga residente sa Barangay Lagtang, siyudad sa Talisay. Ang maong pag-apod-apod gihimo alang sa mga naapektuhan sa bagyong Tino ni atong miaging tuig, pinaagi sa Hybrid Emergency Cash Transfer kun ECT program sa gobyerno. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa mga kawani sa DSWD FO7, LGU staff ug land bank aron nga masiguro nga magmalampuson ang maong distribusyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og dekalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
13: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
19: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sugod ng mikanaong sa cruise ship ang mga pasahero ni inihuman migo ang hantavirus outbreak sa maong barko. Gipaybaw kini sa Minister of Health sa Espanya human sa laom nga pakisusig pagkonsidera sa repatriation operation nga nanglambigit og ang mga nasod. Ang barko nga MV Hondios ni dunggo na sa Spanish Island of Tenerife nga adunay 147 ka mga sakay diin ang mga pasahero gikarga kini og mga gagmayng bangka gikan sa cruise ship nga nag-angkurahe sa Port of Granadilla paingon sa nasod isla. Ato sa pag-abot sa isla ang mga ipanaog nga pasahero gipasakay sa mga naghuwat nga bus o gidala sila sa airport diin sila magikan paingon na balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod. Nasayran nga sa wala pa gipakanaog ang mga pasahero misakay sa maong barko ang mga medical team nga nihimog mga test ngadto sa mga pasahero ug tripulante. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo mo nationwide.
12: Oras alas 5:53.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
1: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
2: Karon minus na.
1: So, wala na ngayon?
2: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
1: Meron po kayong sugat sa paa.
2: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiging akong tiil. Hindi lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ano ang Life Extension D3. Kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December. Good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko. Dari mong makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan at kinabuhi.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
24: Welcome to our reunion.
25: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
25: Usa?
26: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Alas 5:56 na.
27: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Hinga pag-usab-usab sa nakat sa panahon, di gud barikayan may gala nga masubawan ka. Inika adlawan, perting inita may gala, unya bukalit lang po ugulan. Resulta ani mao ang ubo nga perting kahia og sipon nga labihan kapilit ang plema. Nadto nga maging adlaw na sinati na may gala ang pinakainit nga panahon, ug hantud gani karon. Init gapon may gala ang panahon sa gawas ug pagsulod nimo may gala sa opisina bugnaw sad ang aircon. Ang resulta perting ubuhan ako hinoon. Nya init kagabi kanang panong na may gala matulog, mugara ra bagin may galang ubo oy. Ang resulta di ka makatulog sa kakatul sa imong tutunlan. Maina lang kay gipalitan ko ni Mrs. og may rakaf. Kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Calf. Ang Myra Calf usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Calf kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema o ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Calf. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dunay ba mga higayon nga nigbangon nimo sa isa buntag murag kag magpanglipong unya luya kapoy kay imo ang lawas. Hasol kayo kini kay dili ka maka-focus na ana sa imong trabaho unya kun imo pagyud din pasagdan lagmit magka-absent na hinoon kani ana sa imong mga gibaton o trabaho nga problemang dako labi na kun usa ka gisaligan diha sa inyong pamilya. Mora nga adto kita sa makatabang nato. Busa kamo dina mga girls, kinsa ninyo dinay kapoy sa trabaho? Biyahe ko lang sa tulog, usahay gumikan kana sa dili husto nga kaon ko lang tag-ayorn. Mo nang dalitang kapuyon, maluya unya makaluspad pagyod sa panit. Ako adlaw-adlaw kong muinom og United Home for Sulfates Iron. Aduna kini igo nga iron nga motabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise para sa tanang kugihan nga kababayenan. Hinom dumi ang for sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo, ug himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang pambalita, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrage Coalition sa Kabisayan. Gilusa din dakoy sa subo kagahapon ang glawa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
27: CYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Gilusad na kagahapong adlaw sa Cebu ang Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics kon Race Coalition sa Kabisayaan. Kini sa pagkabahin sa pagpalapad sa mga pundok nga magsuporta kang Vice Presidente Sara Duterte. O manilusad dito sa kauluhan na itong maging buwan. Kaping sa sakagatos ka grupo ang nagpaluyo sa Vice Presidente na pasilong ubos sa nasutang koalisyon. Kagipagaluhan sa PDP Laban, Partido Reforma o Reform Party. Ang Presidente sa PDP Laban nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. May presyon kong tinapit at sa launching kagahapong adlaw. Siya pakipung ipibaw sa mayor ang ingong pagpanglutos sa kasadangang administrasyon ngadto sa ilang pamilya.
4: Grabe ba yun ang gimo nila sa mga? Kantong ibuhat nila sa pamahan kidnapping nito. Pagkahumana na during midterm elections na aming threat, pero nagtuto sila, nakahatlok sila ba? Bisaya, hatlong ko rin mo, los-los ninyo!
16: Hidugang batanong Duterte, kakong kininahimu ganto sa ilang pamilya, dako ang posibilidad na kinihimu ang usap ganto sa yanong mga tao.
4: Prominente man ang pedito, inganipon ng galing eh. Unsa na lang kagutin ng yung tao na nao nila. Kung niya, doon na kay gobyerno, karon, doon na kay gobyerno, ang liderato yung unana, ang ubos ang naihan ang pamatasan, unsang klaseng nasog na nakatakaroon. Puro abusado.
16: Sa makausapag, yauhag ni Duterte ang ilang mga tigpaluyo nga magkahiusa. Alang sa pagsuporta siya ay maguwang si Sara, nga una nang nagpibawa papapili pagka-presidente sa 2028 elections.
4: Pag-upong ta magkahiusa ta para sa 2028, kang inday Sara Duterte. Salamat kayo sa inyo. Mabuhay! Mabuhay!
16: Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ang mayor ng salamat usab sa kanyang grupo nga nagpabilin ng suporta sa ilang pamilya, ilabi na ganito sa ilang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata RNN.
27: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
19: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nitibugsok ang nahipos ng mga buhis o bayranan sa Bureau of Customs kon BOC bahin sa import sa kerosene o liquefied petroleum gas kon LPG, ug dulan sa 90% sud sa milabay simana. Kinihuman gisuspenso ang incise taxes o buluhisan sa maong mga produkto. Gipakita sa datos sa BOC nga sud nito Abril 27 hangtod sa Mayo 3 nga period ang ginaganon sa giangkat nga duha ka mga klase sa produkto ni ubos og balik 85% ngadto sa kapin 7,000 ka metrikong tonelada samtang ang duties ug taxes ni tibugsok ngadto sa 88% o 50.2 milyones pesos gikan sa kapin 400 milyones pesos. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Arimen. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong huwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
27: Radyo mo nationwide.
12: Samtang Cebu City Transportation Office, CCTO, dihol manawag special force batok sa mga sakiran sa dakbayan nga mo drive left o mo counterflow. Kasama mo sa balita na Jaman Elibolona.
27: DYHP, Tatak, RMN, Report.
16: ni Hulman na Special Force ang Cebu City Transportation Office kung si City o batok sa mga sakinan mo drive left o mo counter flow. Kinito ko sa mga tahong na dawat sa mga umuhatan, labot ni ini. Partikular na sa mga motorsiklo, ngagiyong mausagad nga nihimo sa mga kalapasan na matong sa labaw sa CCT o ng sa Raquel Arce, nga ang Special Force mo magukod sa mga sakinan nga mo drive left o mo counter flow.
5: Nga create yung ko Special Force ang trabaho pag kuanaan ng sa driving left. Ato ay yun ang hihingos gan.
16: Si Raquel Arce, kanuman nga sa panahon ni kanhi Mayor Tomas Osmeña, yang gipa-impound ang mga sakinan nga ni counter flow sa kadalanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo radyo man, Eli Balanes, DYHP, Tatag, RNN.
27: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Kinahanglan nga masayod mo kung unsa kaimportante nga ang dekalidad na ang imong paliton. Usahay akong sawayan akong misis mga kasama o mga idol. Nga dugay kay nga makapili sa palitonon kay langitag barato apan di kalidad. Pero nakita na ko nga sakto na ikini. Akong asawa kay para nasad ni sa namo nga mugamit ana. Unang hinungdan, dugay maadaot, dindot gamiton og labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, siguraduha gyud nga di kalidad gyud. Unya barato ha. Dapat mangutana ka aron na makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad. Daghan niya sa mga tindahan nga ligon na nga mga produkto unya barato pa gyud. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga produkto. Sayon na ba mo mga idol nga akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dili di kalidad. Kana nga makaingon ka nga quality gyud ba? Dabi na sa mga tambal nga atong imnon syempre kinabuhi na gyud na ang og panglawas ang nakasalalay ana di ba? Dapat sigurado ta nga quality na gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Mong dapat ay ha ka mupalit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pagutano nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasay naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa mga among pamilya, sukad kaniadto Unilab na mi. Ngano kay akong nahibawan nga tanang nga mga tambal, vitamins o gapang pagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Ara ba siguro nila nga quality good ay pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage.
14: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta nga itong mga kaigsunan din na nga nagmata nagsayog? Labi na karon kay adlaw ka Lunes, unang adlaw si Magsibana na sa nagpagpanrabaho. Labi na yun ha, kantong mga physical nga kusog magigisaligan sa ilang trabaho. Kay sahay rabado na tayong pamation nga murag manakit ng atong kamot, malisod tagkumot or pagpangusog, banhod, unya usahay maabot ni Risti Il, nga murag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma diya sa atong panlawas, makaapekto ni sa atong panglihok-lihok. Labi na yun kung dili na guantang sakit. Dili naka-focus sa atong mga gimbuhaton. Mong dini angay sad nga baliwalaon, ha? Mangita kita og solusyon para ni ini. Busa sa atong mga kugihan nga mga listeners, nakabati na ba mo ni Ana ang pagpanghawoy? Tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa ato ang dunay ingon ni Ana apan giantos lang. Duod lagi kay dili mahimo nga muundang ta sa atong pagpanginabuhi alang sa kaugalingon, ingon man sa atong pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex Adlaw-Adlaw. Doon na kiniigo nga B vitamins base sa DOSTFRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya sa mga listeners nato din na, ha? Para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B-Adlaw-Adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ay! Kaya itong kapapanaguman, may galing pananta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, supplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Gabay mo hata, may kalagalagang sa lawas, kaligong sa atong immune system. Anong ganita na limigala nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas? Ang Koi Herbal Capsule. Inyo rin mapalit sa mga butika sa barato kaya nga presyo barato na epektibo pa.
14: Mga timailhan ngayon ko, dunay, dagatoksin si Milawas, mandili ka regular, magpagwasi, muhugaw, doon kamay lisa, mabuto ni Muntian, magkasinati kag insomnia, karunay ka magsakit ang imong ulo para kits na kalawasan ng lutahan, pilipagidhami sa imong cutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw na pagkaluya sa imong timong lawas. Musa, huwag tanga ka na matoksin si imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Hoy, mga naman tayo oras, may gala sa nga nalang sa ganito mukhang pwersa sa Riva HP. Alam yung Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
14: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
12: Ako sa inyong Radio Man, Arn Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Hangtunog mga sasamang takna o sasamang sibianan. At ang inyong kalas kasama at Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ganun na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang atanan. Daigang Jews, praise the Lord, hallelujah. Happy Monday!
27: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3. Dito ako, believe.
28: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
29: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
30: Rexino Forte!
31: Mas paspas, banat sa upat!
32: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
33: Unilab quality yan.
32: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naaman ni Vitamin C, E, Iron o Niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
37: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
39: Bye!

karon sa plenary kung unsay baruganan makahigalaan sa mga congressmen. Ingon man ang mga congressmen mahigala sa Subo, apil sad mahigala nga tan-aon og unsay ilang mga baruganan ang mga congressmen sa tibuok Pilipinas, mga sukid ti paminaw. Tagantag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nga ang Senado mahimong mukonvin dayon isip impeachment court sa Mayo 13 kung maduso na ugmang adlawa ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Straight to the point. Nagatan ng pagtagad doon mga kagalaan kay ang ilang Senate President kasi Tito Soto atat na atat ng yun mga higala na once mapasar na karon mga higala masubmit na karon mga kagalaan or naana ang voting karon sa articles of impeachment masubmit na ugbang adlaw by May 13 mukonvene na sila dayon wa na ilangan-langan forthwith mga sukit di paminaw. Straight to the point. Ang pasabot mga higala ni Tito Soto sa forthwith diha-diha dayon yun. Ang Supreme Court mihatag mga higala og matawag nato og meaning anang forthwith gihatag na mahigala nga reasonable time matod sa Supreme Court pero amo determine sa reasonable time ang Senate. Straight to the point. So, sa ato pa katong gihimo ni Chief Escudero kanato korekto o kining himoon pun Tito Soto nga magdali siya correct gyapon. Kay para niya mahigala mo reasonable time, ha? Ato ni hatag pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kagalaan na dinhi sa Sugbo usa ka adlaw sa wa pa mahigala sa dili pa ang pagbuto sa plenaryo sa ubos balay balauranan gilusad ang gitawag og Reform Alliance for Accountability and Ethics kun Rage Coalition. Straight to the point. Kini ipakita nila ang ilang suporta alang sa pamilyang Duterte. Atol sa launching ni Tambong si Davao City Mayor Basti Duterte kagahapon. Straight to the point. Ubay-ubay sab nga mga leader sa Subo ang ni Tambong kagahapon. O duna sab mahigalay mga personalidad gikan sa PDP laban. I understand mahigala murag sila si Kiko Barsaga di alay. Sila si kinsa pa ni uban? Rowena Guanson o uban pa manghigala no nga gikan sa kauluhan nga nanambong atol mahigala sa paglusad na no ni ining Rage Coalition. Straight to the point. Samtang Partido Demokratikong Pilipino kun PDP laban ni pasidaan nga dili mo suporta o dili mo dala og politiko sa 2028 nga eleksyon kadtong ni suporta sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad no butaga mahigala so kaning mga congressmen karon karong adlaw mo pili na sila sayo kayo mga higala no. O pili na sila karong adlaw kung unsa gyud ang ilang baruganan. Kaya ang PDP laban miingon sad nga dili na sa muda mamutang sa ilang kaugalingong kandidato nagabot sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. At sa nitagag pagtagad mahigala pero di ba ka na maduna pa kausaban mahigala ibaw na kas politika nga daghan man ang mga kausaban gyud unya sa pikas gabahin sa mga kagalan kini mga congressmen karon mga tarungan mapuni unya ha ug tan-aw nila mahigala maga kalisod na mga tarungan masad nga wa sila nahimo kay naipit sila. Ay karon gong panahon na mahigala di masad basta-basta ron ang mga congressmen mga higala daw init sa ubos init sa babaw daw bibingka ni sila karon mga panahon na mga kagalaan mabutar ba o dili labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the mauni ang kalibugan mga higala lahi magutong impeachment mga kagalaan ni Chief Justice Renato Corona Indayken bisan ang sinit dili kay mabalaka ba wag mga tao sad na dili politika mahigala nga mudagan sa tos corona ug magkinaunsa. Kani karon kay si Sara Duterte mo ilang gusto nga iduot. Nagmusipyat delikado man mahigala og maoy mapresidente sa 2028. Straight to the so ilang paningkamutan gyud dili musipyat nga ilang iduot mahigala nga kinahanglan ma-impeach gyud. Ang problema ay nagabot sa Senate og ikaw may congressman karon magunahuna man sa kang bidahan dili nilalim kay dire sa lower house mahimo nga masiguro ninyo nagabot sa Senate di man mahimong sigurado dai. Straight to the point. So medyo problema na napi dako mga sukit di paminaw. Tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin si dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod PNP CIDG mo isyu og subpoena batok ni Senador Bato de la Rosa may kalabutan sa gihimong House Quad Committee investigation sa giingong extrajudicial killings atol sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Straight to the point. Si Bato sa galaw may galang katago-tago kay doon na warrant of arrest may galang matod pagkipagawa sa ICC. Kini mga huhungihong pa lang niya tago si Bato mahigala karon ipatawag ha pinaagi sa subpoena pagawason ganila mga sukit di paminaw ang timing mahigala unsa man pagpanghulga labot sa impeachment.

0: segment?
1: Straight to the point.
0: Ang kanan mahigala dunay mga timing or wa ni timing na timingan lang. Gatari tagtagad lubutaga mahigala niya. Unsa ba sa ribato? Mulugwa ka ni karong adlawa or dili?
1: Straight to the point.
0: Gatari pagtagad lubutaga sab sa atong pagbanuman mahigala ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni paila-ila na ngadto sa iyang bag-ong abogado nga gipili sa iyang anak nga si Veronica og partner ini nga si Hanelita Avancinia.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, US President Donald Trump ni salikway sa peace proposal sa Iran na og nihulagway ini nga totally unacceptable.
1: Straight to the point.
0: Di apay problema mahigala sa nasod, di apay problema sa gawa sa nasod, Jesus Ginoo ko. Ah, kay karon mahigala ang tensyon sa Iran og Amerika. Di para to masiguro kay naa pa labihan pa ka volatile mga sukid dig paminaw. Dunay proposal ang Iran ingon ang US megalang totally unacceptable. So dili kuno madawat.
1: Straight to the point.
0: Og ang Iran sad mahigala mitubag og nipasidaan nga dili mopugong sa pagbaos batok sa bisan unsang pag-atake sa Amerika o pag-deploy og dugang mga barko diha sa Strait of Hormuz.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga iskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti silka in as early as 7 days.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
11: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na lasay, 29 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: ato sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol na kapulisan sa lungsod sa Sugod. Padayon ang pag-identify sa usa ka lalaki nga napalgang patay. Paminawon taon na mahigala detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
8: DYHP. RMN Report.
9: Radyo Man, Attorney Rufiel, o kayo mga mulupyo sa iyo, dakna sa Kabuntagon, sa may sityo Patag, Barangay Bao, sa lungsod ni sa Sugod, human makapalgi, kining pataglawas niya sa may libon nga lugar, kining pataglawas o sa lalaki, nga diha sa lugar, nga gihinganlag alias sa Pipi, sa gihimong inisyal nga investigasyon sa kapulisan, taga Dakbayan sa Mandawi, kini si Pipi, apan ila paningi konfirmar yun, tungod kay hangtod karon ni ining atong pag-report, wa pay kabanay nga miduaw o miadto sa police station aron magpangutana. Ay dumduman nga kagahapon sa buntag nakita ning iyang patayng lawas diha sa libon nga lugar o gikordon dayon kini sa atong kapulisan o ilang giimbestigaran. Wa pa hinon makahatag og dugang update ang atong kapulisan ni ining sirkumstansya o giunsa pagpatay kung gipatay magani o gwa pa say update sa ilang investigasyon ni inihangtod nga duna na'y mga kabanay nga muduaw sa ilang police station. Kasama mo sa kapulisan sa Sugod, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
6: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:31 na, standby sa ato pagbalik.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like silk with regular use.
1: Swing it with SunSilk. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas size 33 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
7: Naulit na sunduga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Onya kalong tong taon, ito sa kwaon, nandugan pa mga reports sa mga higala labot ining nahitabo mga kagilaan sa Naga. Gahapong adlaw Mother's Day, pero subong pamalandungon mga kagilaan, nga dunay usa ka inahan nga naangol, usa ka amahan nga namatay, o usa ka anak ang namatay, indikin. Rabiha ka ngidlis nga panghitabo mga kagilaan, kay gi-attack mga higala sa ilang silingan, no? Matod pa mga higala, ang silingan maoy nakapatay ini. Amahan ug anak ang namatay, naangol ang inahan, kay gipangdunggab samtang nangatugol ba ni gihapon day. Ha? Dili na mahigala sa may Naga, nadakpan hinoon ang suspect atol sa hot pursuit operation. Ato nang hatagag pagtagad sab karong taud-taod mga sukit ti Paminaw. Prospikas kabahin. Ang karong adlaw mao na ron ang voting dito mga kagalaan sa plenary. Human naman mahigala ang kinini ang House Committee on Justice adto na sa plenary. So primero na to mahigalang nahibawan nga dito sa House Committee on Justice way si Buano Congressman nga nibutar mga higala pagpa-impeach ni VP Sara. Kay di ay mga kagalaan, wa man pod mga higala si Buano Congressman nga member sa House Committee on Justice in the King.
8: Straight to the point.
7: So makonfront ang mga Cebuano congressmen karon karong adlawa. O ang uban pa mahigala nga mga congressmen karong adlawa ang ilang paghukom labot mahigalang Vice President Sara Duterte ipa-impeach ba or dili.
8: Straight to the point.
7: E kantong 55 votes mahigala nga nakuha sa House Committee on Justice, why bisag usang congressman kay why membro de ipod, no? Why usang congressman nga membro nga si Buano congressman nga membro sa House Committee on Justice. Muna nga why nibutar. Pero karon tanawon na to, unsa ba ka mahigala. Nya, human, ang mga congressmen, doon naman ay mga katarungan, diyon malagmit, ngang ilang katarungan, o mubutar sila, kay kini mahigala, nga pagbuto dito mga kagalaan sa plenary, mahimo man sila maka-explain sa ilang buto, hindi, kindili man ni pag-vote ni mo nga secret balloting ni. Ang mahitabo ini, mubutar ka for impeachment or dili, mo explain ka sa imong buto.
8: Straight to the point.
7: Sa paminaon po na to, on sa ilang explanation, kay kininiang ang uban mahigala mo, explain man nga, di sila kadag project o gadi sila mabuto. So doon ay pressure mga higala nga gi-exert ani, alon nga ang usa ka congressman mabutar, alang sa impeachment ni VP Sara. So tanaw na to ron. Last year, ang impeachment doon ay 215 ka mga buto sa mga congressmen suporta nga i-impeach gyud si Vice President Sara Duterte. Karon ang pangutana karon tuiga makuha ba gihapon nila ang the same number of support dire sa lower house. Mo nay pangutana. Ikaduha, matod pang tiriri ron, kaya nga kuhaon nga mapadaan na gyud ngadto sa Senate ang impeachment, articles of impeachment, kaya gikinahanglan 1/3 votes raman. So kanang 106 votes kayang-kaya nga kuhaon. Pero imong itandi sa support last year, mao na itanaw nun pa ako magkakuha bag 215, but kana siya immaterial na. Ang importante, nga mapadaan nila nga to sa Senate ang articles of impeachment, makakuha sa buto lamang nga 106. Og matod pa kayang-kaya nga makuha ka ng maong buto.
8: Straight to the point.
7: So, malagmit, mahuman ang voting karong adlawa, masubmit ugma ang articles of impeachment by May 13, Wednesday. Kaya nagdali man sa ni Mahigalas Tito Soto. So, by Wednesday, magsugod o convene ang impeachment court.
8: Straight to the point.
7: Adto na mahigala ang full-blown trial kung pananglitan makonvene gyud ang impeachment court. Kay basig kwestiyonon sa ni mahigala unya ang pagkonvene og angay ba i-convene or dili ang impeachment court. Masamok pa man ni mga sukid dig paminaw.
8: Straight to the point.
7: Ah? So by Wednesday kung makonvene ang impeachment court, tuloy-tuloy na mahigala padung na mga kagalaan sa kinini ang full-blown impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
7: Ug samtang karong adlaw ang voting kagahapon ng lihok sad mga higala ang mga supporters sa mga Duterte. In fact, dere sa Sugbo, duna mahigalay gihimo nga rage coalition. Dere ni mga kagalaan sa kwan kinini ang Casino Espanyol kagahapon nagtapok ning mga leaders, no? Mga leaders, mga higala nga mga ni support usab sa pamilyang Duterte. So kini mga higala, doon na ba yung mga audio ni dong? Atong tisingan ko nung paminaw dong. Ang sagawas nga ba yung pitindaghan ng tao, kagipili laman yung sasod. Sige-sige ko no, be. So ayan ta ko nung paminaw. Money mga higala, ang dagandaghan sa nang apil mga leaders ni mga higala kay katukuban

0: straight to the point.
1: Sa wanang itabungan ni Basti Duterte kagahapon.

0: Okay, so mga mahigalang activities kagahapon nga gitambungan ni Davao City Mayor Basti Duterte. Diha po si Congressman Kiko Barsaga, former Speaker Alvarez. O gauban pa mahigala, no? Kato mga senatorable sila nga atong last midterm election. Ano nga saan mga higala kagahapon? Diri sa may Casino Espanyol. So timing ni mga higala nga ilanggi lusad ang Rage Coalition kagahapong adlawa. Tinambungan ni sa mga nagkadaiya mga leaders din sa Subo. Doon ay mga mayors mahigala na nanambong. Mga former mayors, no? Nga nanambong sa mahigala sa tulo ka mga syudad. Si Paz Ladasa sa Lapu-Lapu. Si Mayor Mike Rama sa Cebu City. Si Mayor Cortez mahigala sa Mandawi. Murag asta si Regal Oliva dito tambong sad. Ha? Gini ni ang nidagan po pagka congressman mahigala din sa may Mandawi area mga Sukintig Paminaw. Straight to the point. So mo ni mahigala mga panghitabo kaghapon, ubay-ubay ni mga Sukintig Paminaw, kantoto ang mga leaders ni, kay gilimitan sila nga ang makasood lang dito sa Casino Espanyol. Doon ay mga 500 lang ka mga ulo ang gipasulo dito mga Sukintig Paminaw. Pero daghan niya po yung nanood, no? Pero ang dito sa gawas nga bahin, daghan ko no sad ko no, Indekin. Dapat kayo mga pictures sa gawas sa Casino Espanyol? Nakakuha pa ta mga pictures kasamang names? Moros Jimmy mo nakakuha to. Jimmy siguro mga pictures daghan sa gawas nga bahin sa Casino Espanyol. Atong gitanaw mahigala ang kuan ba? Ang support sa mga tao kay kinigod ba nga Sukintig Paminaw, labi na ang katong mga masa nga nisuporta ang dito sa may gawas nga bahin, masabot mangunato mga kaigalaan nga kinini ang momo na importante kanang mudagan ka og mga posisyon mahigala nga tuas sa taas sa awa ng presidente nga kana mga tao di man madani ang palit ng tanan kay daghan gani Pilipinas gani madara to mahigala og naras imong distrito pinalitay sa distrito kasama nga kay budgeta ni mo kwarta pero kini Pilipinas medyo kinalan gyud ka nga duna kay amor duna kay x factor sa mga tao nga mubutar nimo. So kini ang mga Duterte mga higala duna sila matawag tog x factor nga kadagi mutapok ang mga tao ba mutapok ang mga tao kay kalainan gud mudagan kag presidente unya ang mga tao di gud mga higala mutapok bisa pag imong pang tagaag snacks igo lang mo kaon sa snacks nga manghuli. Kung plano kang mudagan pagka presidente unya maunay kinini ang kinaiyas mga tao para nimo na makaingon tain lagdayon. Kay lisod kayo mga higala, no? Dunay uban tagaan imong t-shirt, tagaan mahigala pamiliti hakuton pa ng uban mo, uban pug hakot nya artista ray option. Pero kumbate gituod, panalitan kining ilang gihimo nga Rage Coalition kagahapon, tanaw na ko, pagbabag mahigala sa ilang campaign nga no to impeachment, pero sa pikas bahin, malagmit nga si Basti Duterte mo na ilang gi-introduce para mga higala nga plan B na sila day. In kaso nga ma-impeach ko si Sara, si Basti Duterte mahigala na aride sa pagpuli mga higala isip kandidato sa mga Duterte. Maupuni ang gi- tubag ni Amy Marcos na to atol sa itong interview din sa itong sibianan pagbisita niya dere. O niya, si Basti na papabanulti mga kaigalan, medyo may pagkadigong nabasag sinultihan. Astang tuno, astang tingog. Murag ang mga tao ba, murag ma, kuhan sila? Emosyonal sa sila mga higala. So ito ni tagag pagtagad karong nga tataod, no? Pero muna, og mudagan mahigala kontra ni Basti, ibutang ta, kana mo tapok ang mga tao? Kana astulfo, ibutang ta day. Og si Tulfo mo aray malagmit ang mga tao, mutapok pa saan. So tingali, og tinood siguro itong ingon sa Palas Asia nga tay mahigala si Sara Duterte og si Tulfo. Kana kung tinood ha, kaya nagpasurvey ko gakong kagulingon sa atong Facebook page mula maglahi mang na resulta. At ipadayo ni mahigala karututuan, saan ba ilang una humalamang pipila ka mga pahinomdom? Alas 6:45 na.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
9: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up.
10: Summit Natural Drinking Water.
14: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Aso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasay 51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala ng atong mga issues karong nga buntaga makigalaan. Kini magbangga god mga higala ang administrasyon o ang oposisyon. Kung panalitan wa gyud ana ang oposisyon day murag na magud ni mga bandwagon effect ba inday kin. Kabantay ka kung ganahan maka sa kanang team nga winning team. Tan-aw nimo winning team ang higala ang mga Duterte, ganahan sa kang mulaban-laban. Mudaghan sa samot. Tan-aw nimo winning team ang higala ang administrasyon, daghan sa nang mulaban-laban. Pero karon mulaman og imong timbang-timbangon pareha man naasa kon ba? Og sa boxing pa ni mga higala, medyo kumbate gyud. Ha? Kumbate gyud mo na nga alegre mahigala kay kining administrasyon di man basta-basta sad nya kuan kinaagon nila tanan resources. Ang mga Duterte mahigala bisag wa nila mga resources mo sukol man sa gyud. Kita ka mahigala sa support sa mga tao. So mo na nga medyo makalilibog sad ni in the part mahigala sa mga congressmen karong adlaw sa ilang pagbuto. But kining house mangod mahigala predictable ni, predictable ang house. Ang sa Senate ngadto na mahigala ang kumbate gyud. Kay kining sa house medyo alanganin man ka. Kasagaran ni mga congressmen mahigala og presyuron sa taas. Diapoy pressure sa ubos, mamili gyud sila. Tan-awon po nila og duna ba sa project nga mada para sa ilang distrito. Kay kanang House of Representatives matod pa kung magsupak-supak ka sa liderato unyag diktas Malacañang wa kay madang project indekin. Muna nakalisod sa mga napita mga sukit ng Paminaw. So, atong tanawon ha, ang atong mga Cebuano congressmen. Asa ba na yung mga naong anladong names? Be, haman to be? Nung saan nila pagbutarong adlawa? Kay doon na may nominal voting ang himuon. Nominal voting ang ilang himuon. Matod pa. So, tagaan og higayon ang mga congressmen nga mosulti kung mabutal sila o mo-explain sa ilang buto nga no nga maunay ilang stand.
3: Straight to the point.
2: So ato na napanantawan nga kinay si Abanti daan, kinsa si Chua, slash Gilberto Istro, mabutal pa manig balik, inday kin nga to's plenary, mo-diskurso, gina dito mga kailan, no? Nga maunay nga ilang ipa-impeach nila si Sara. Doon na po yung mga congressmen ane nga opposition nga mo-diskurso sa siguro tong uban, nga nung dili sila mabutal. Napoy uban mahigala nga ilang piliyon nga igo na lang mo ingog yes, mo ingog no. Wa na dagang explanation kay alon nga ilang sundo na lang tong giingon sa inse kasama nga kay nga dakhang sulti, dakhang sayo. Wa sulti, wa sayo. Okay, so mo ni mahitabo kalong adlaw ha. Sunda na to ni. Unya ang taga Sugbo bi asama to mga taga kani-kani na mo ni sila. Unsaon man nila pagbutar karong adlaw? Mo explain pa ba sila sa ilang buto or dili na? No? So mo ni mga kigalaan ang ato mga congressmen akong gi butang diri ilang mga pictures mahigala sa atong screen. So far ining pila man ni ka mga congressmen, dusi man ni ka mga congressmen ang sa Sugbo, apil na niini ang mga party list representatives. So niining maong mga congressmen, last mga higala nga impeachment, duha to ang wa mabutar sa impeachment ni Sara. Kini si QT Dilmar, miingon nga no, o si PJ Garcia, ang miingon og no. Karon mga higala, kumusta ka ha? Dita lang sa sila paunhan siguro kay karong adlaw mahibaw-an naman ito ron kung sa ilang buto mga higala.
3: Straight to the point.
2: Ang ubang mga congressmen nag papuruso sila sa ilang mga tao kung unsa bagyo kuno, unsa may atong baruganan. Ha? Nag-consultation sa mga leaders, matod pa itong uban, nag-consultation sa mga tao itong uban, kay unsa ba kuno yung along atong baruganan, mabutar ba ta sa impeachment ni Sara or dili ba?
3: Straight to the point.
2: Buhan inigbutal sa congressman dito, ubuingon siya no, maingon siya no, kay maoy iyang nakuha sa iyang consultation dekin. Ubuingon siya yes, mabutal siya yes, nga impeach si Sara, kay maoy nakuha po niya sa iyang consultation. At least may nalang nga mga tao di masuko sa congressman, maapil ka suko sa mga mayor nga gikonsulta. At yung mga tao, mga higala, ha? Patabang lang po kanito nga, consultation man eh, so kini among nakabuot nga desisyon, dili ni ako ra, amo ning gisabutan sa mga constituents. So, wa kay angay kasuko, kumantan masuko gyud mo, di, mabahin-bahin ang kasuko. Atal ni agi katawa, katawa mga sugid ni paminaw. So, muna yung hitabuan, no? Tanahonon tani karon, but sa ako nang giingon ang lower house mga kaigalaan, kuani kinini ang expected ni, predictable ni ang ilang pagbuto niya. Kay lahi ang congressman, lahi mahigala ang mga senador. So, napatay lang video atong kagahapon dong, katong sa Rage Coalition. Kuan ako nitong uban ng mga video. Katong pag kuan yun. Ubay mo na sila dito sa casino Espanyol. Napatay lang niya kuan. At ako na i-play ko no names. Timing yun ha, pulos mga timing ni nga karon ang voting, gahapon ang Rage Coalition, aron yun nga pag hatag mahigala o kuan mga pakita po ang opposition nga naa po may mga tao. Di po may ninyo pwede nga irok-irokon lang. So mo na yung mga pictures, no? Kagahapong adlawa ato sa Rage Coalition. Mao na yung mahigala ang kuan. Dito sa gawas kunos kasino Espanyol pati naghanap yung mga tao mga higala, no? Tanaw na ko, kinini ang gituyo to nga mag-launching kagahapon aron mag huna-huna ang mga congressmen ang mga kuan ng unsa ba ilang buto in dekin kay ubay-ubay man eh no so mao ni mahigala ang nahitabo kagahapon adlaw. Okay, so grabe gyud mga tao no, murag ang mga Duterte napas ra anang magic nga once naay mga Duterte may gala mo appeal dunay rally about anak mahigala dunay mga meeting about anak ang mga tao mo magnet ba nga mo hugop gyud mo na importante mo dagan ka o mga national positions. Tanaw na ko mga kigalaan kini si kuan si Lenny Robredo day tapukan bas mga tao dili kaayo basin pag donag hepoy mo tapok ro dili siguro kaayo gyud kini Stulfo duda ko basin mo tapok ang mga tao sa nani no mo na nga kumbate gyud panalitan o unsa mangaling ah kay kini mga Duterte na ibaw ana man ato nga inani gyud mo magnet mahigala kay kana lagi sa ko nang ingon og mudagan ka og kananaang national position, ibutantas trillionis, kay ilaman tong butanga, kananaang ilaman tong gitudtudsad, nga mo'y mudagan na lang, kay Celine ni Atlas man. Ni Atlas Celine, niya si Tulfo ni Ingon Masanto, mahigala nga, why interest niya mudagan, kay magpare-elect na lang siya. O magpare-elect ko si Tulfo pagka senador, medyo sure na ang mudaog. Pero mudagan kag presidente, medyo kulba hinam sad niya, either mudaog ka or dili.
3: Straight to the point.
2: So mo na nga ingon si Tulfo, mapare-elect lang kuno siya. Nan kung wa na, ingon nga si Trillanes may padaganon or si Risa Ontiveros, mutapok ba mga tao day? Kay si Trillanes, idagag mayor sa kaluukan, mura malak ordinaryo nga tao, di man mutapok mga tao, malabay-labayan man lang. O ginana, may galang malabay-labay niya, ginid man lang kasi mga tao, wag kayo mutagad ni mo, dili lang kamo dayog dagan. Kay lisod man mga higala, no? Ngita yung kandidato nga kanag yung kuhan kay, mawala yung akong giingon, bisa pag imong pang librihan o snacks na karon, unya, wag yun ka uyo ni mo, tagaag t-shirt pa nga naiprinta sa imong apelido imong ngan, unya, hakuton pa mahigala inig rally, unya, dili yun na gusto ni mo, mga sukit di paminaw, wag yun kay mahimo, anak, kay igo na mo kaon na sa rally, o igo na magsakay-sakay sa truck nga gigamit mahigala para sa paghinakutay nya mutan aw artista pag human wa na. Ang kuya mo na kana bitang dunay krusada ba labi pa mga tao may gala emotional sad kanyo Kiko Barsaga ni sulti ba sa Kiko Barsaga day no ni sulti sad mo ni ama may ato ko no paminaw ni dong kanang kang Kiko Barsaga aw ka mo na ni aka ni kanay unsa may ang gisulti mo ni
4: thank you to 2028 God. We will create a good future for our country. Thank you to 2028. God bless.
2: Okay. Okay, so mo ni may higala, no? Ang nahitabo kagahapon adlaw. Ato ni nga tagag pagtagad, no? Nya unsa may mahitabo ron? O nya atong discussion may higala labot sa lower house, manager expectation na lang dito sa lower house kadto mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte, makuha nila ng 106 votes. Gamay ra na mga higala. Adto na sa Senate ang kumbate. Ato lang sa tanawon, paminawon to unsa ilang mga reasons hab kay inibuto nila mahigala ila man ang isulti. Pero ato ipadayon to discussion labot unya sa mga panghitabo sa Senate o sa unsa may tabo ugma pinaspasay na ni. Kay mabutuhan ni karon ugma maadto na sa Senate by May 13 magconvene na ang Senate. Unsay sunod-sunod nya mga panghitabo mga sukitig paminaw ato tagag pagtagad ni mahigala. Sa ato pagbanuman ato lang tiwason unya tao ato lugang pa mga discussions sa mga panghitabo mga kaigalaan niya si Bato de la Rosa ipatawag ra ba sa mga higala sa CIDJ gusto nilang palugwaon si Bato gyud mga higala kay base na niglugwa base madakop na puni kay para sa ICC nga warrant na ha. Kay matod pa sa hongihong na na may warrant nga nigawas. Ato ni tagag pagtagad sa Megala. Standby lang una alas RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Ato nga takna alas 7:02 na. Standby.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Go Crater Glow. Publiko, inaabisuhan namang manatiling naka-alerto. Caretaker ng fish cage sa Lingayen, Pangasinan patay matapos na malunod sa ilog. Sa Misamis Oriental naman magkapit bahay patay matapos malunod sa dagat. At sa balitang showbiz, walong finalist sa katatapos lamang ng Miss Universe Philippines 2026, kinoronahan bilang Miss Philippines Queens. Detalye na ating mga balita mga kasama. Sa salang na ngayong araw sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magbubutuhan ang 318 na miyembro ng Kamara sa pamamagitan ng roll call o isa-isang pagtawag sa mga mambabatas na papayagan ding ipaliwanag ang kanilang boto. Sa kabuuan, kinakailangan ng 1/3 o 106 na boto para tuluyang maiakyat ang articles of impeachment sa Senado na magkoconvene naman bilang impeachment court. Una nang sinabi ni House Justice Committee Member at Manila City Representative Joel Chua na sakaling maabot ang kinakailangang boto ay posibleng maitransmit sa Senado ang Articles of Impeachment anumang araw ngayong Linggo. Hindi naman dadalo sa plenary deliberations ng Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po yan. Ito ang kinumpirma ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng legal team ni VP Sara, kaugnay sa plenary deliberations ngayong araw para pagbutuhan kung may impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ni Poa na imomonitor nila online ang butuhan kung may impeach si VP Sara sa ikalawang pagkakataon. Samantala, tinutulan naman ng Partido Demokratiko Pilipino PDP laban ng anilay pamumulitika na impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa PDP laban ng sinumang opisyal na buboto, pabor sa pagpapatalsik sa pangalawang pangulo ay hindi susuportahan ng partido. Kabala pa ng PDP laban bukod sa pagba-blacklist nakahanda rin silang magpatakbo at suportahan ang kalaban sa eleksyon ng mga kongresistang buboto ng pabor sa impeachment. Hindi raw ito pananakot, kundi pananagutang pampulitika. Isang senador haharangin ng anumang motion sa pag-napipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batak.
7: Handa si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na tutulan ng anumang motion na layong pigilan o ipagpaliba ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa inaasang pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ex-post ni Lacson, nilinaw ng senador na hindi niya sinasabing hindi siya tututol o hindi boboto laban sa anumang motion na magpapatigil o magpapaliban para mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sa naunang pahayag ng mambabatas, kamakalawa, ay sinabi niyang posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung sakaling ito ang pagbotohan ng mayorya. Sakali namang ganito ang mangyari ay maaaring manghimasok dito ang Korte Suprema para utusan ang Senado na gampana ng constitutional duty na mag-convene forthwith o kaagad bilang impeachment court. Binigyang diin pa ni Lacson ang pagtutol sa anumang motion na maglalayong pigilan o ipagpaliba ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay hindi dapat itrato para mag-convict o mag-acquit ng akusado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
6: News. Mula Senado, magtungo naman tayo sa Kongreso. Pagsuporta ng House Leader sa impeachment laban kay VP Sara, hindi matitinag ng mga political threat. Kasama natin mula sa House of Representatives, si Radyoman Grace Mariano.
8: Tiniyak ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na hindi matitinag ng mga political threats ang pagsuporta ng mga lider ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Ortega sa banta ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na ang mga kongresistang susuporta sa impeachment kay VP Duterte ay hindi papayagang kumandidato sa ilalim ng partido. Di ni Ortega ang konstitusyon ang kanilang magiging gabay sa pagpapasya kaugnay sa impeachment kay VP Sara at hindi ang mga pagbabantang pampolitika. Ngayong araw ay nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Ortega, mananaig sa kanilang pagdidesisyon ang boses ng mamamayan na naghahangad ng pananagutan mula sa mga opisyal ng ating gobyerno at hindi ang boses ng isang partido politikal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Mga balitang may kinalaman naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala pang impormasyon ng mga otoridad ng Pilipinas o ano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Justice, wala silang natatanggap na impormasyon o detalye sa naturang ulat habang may tuturing pa ring hearsay ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ulat hanggat wala silang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant of arrest. Wala rin natatanggap na arrest warrant ang PNP at kung sakali mang ilabas ang dokumento, handa silang tumalima sa kanilang mandato. Una na rin nilinaw ng ICC na wala silang inilalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Hinimok din ng mga opisyal ng korte ang publiko na magbatay lamang o magbase lamang sa mga opisyal na pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Isa sa De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, bunsod ng war on drugs sa kasagsagan ng kanyang administrasyon. Kinundin na naman ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PDP laban Deputy National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, nakababahala ang naturang ulat na may ituturing na panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan ng bansa. Pinatikos pa ni Topacio ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ICC sa kabila ng pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute at ang anyay pagiging sunod-sunuran sa kapangyarihan ng ibang bansa. Iginit din ito na dapat huwag hayaang maulit ang pagiging duwag at traidor ng Administrasyong Marcos matapos niya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan pa ang grupo na handa silang protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ang bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pangapi at pang-aabuso sa kapangyarihan. Senador Robin Padilla nakipagkita kay Senador Bato de la Rosa. Ayon niya sa nagtatagong senador, huwag itong susuko. Sama natin sa balita, Radyo Mancon de Batak.
7: Inamin ni Senator Robin Hood Padilla na nagkita sila kamakailan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Padilla matapos ang kanyang payo kay de la Rosa na huwag itong lilitaw sa gitna ng panibagong ugong na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa senador. Sinabi ni Padilla na kailan lang ay nagkita pa sila ni de la Rosa at anya, handa na ito sa giyera. Ngit na senador, hindi naman wanted at kriminal si de la Rosa kaya sa tuwing pinatatawag siya ay dumarating siya para rito. Gayunman, sakali namang batas at otoridad ng Pilipinas ang maghahanap kay de la Rosa, sinabi ni Padilla na siya pa ang magsusuko sa kasamahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN.
6: Sa kaugnay pang balita, mag-i-issue ng subpoena ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa ngayong araw. Ito ay may kaugnayan sa investigasyon sa extrajudicial killings o EJK sa Davao Region noong panahon na nanilbihan pa ang senador bilang city director at regional director ng Davao. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulla na hindi ito warrant of arrest kundi isang formal na paanyaya lamang para personal na humarap ang dating PNP chief sa CIDG.
9: I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. Respect, there will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
6: Dagdag pa ng kalihim, walang kinalaman ng pagpapasubpina kay De La Rosa sa umuugong na warrant of arrest umano ng International Criminal Court laban sa senador.
9: We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. As I said, there is a 10,000-man task force that... Okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him but not a manhunt.
6: Sa ngayon ay nakataas na ang alerto sa mga paliparan at mga pantalan para ma-monitor ang galaw ng senador na ayon kay Remulla, si Bato ay nasa Davao Region pa rin, habang inaasahan naman na marami pang subpina laban sa iba pang mga opisyal ng PNP na sangkot sa EJK ang ilalabas sa mga susunod na araw. PNP pagpapatuloy naman ang fact-finding review sa mga ulat patungkol sa EJK at iba pang kaugnay na insidente. Mula Camp Krame, Radyo Man Marjo Domingo.
7: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang fact-finding review sa mga ulat ng extrajudicial killings o EJ case at mga kaugnay nitong insidente. Ito ay kasunod na naging direktiba ng DILG para matiyak ang kumpletong pagsusuri sa mga dating operation reports, lalo na sa panahon kung saan si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagsilbi bilang Davao City Police Director. Kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-i-issue ng subpoena sang CIDG sa mga individual na sangkot sa nasabing insidente para formal ito makapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa gagawing investigasyon.
10: We have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue. So the Philippine National Police through the CIDG will be giving summons to identified personalities doon sa mga reports na yan.
7: Kasama ng CIDG and Directorate for Investigation and Detective Management at ang PNP Legal Services para matiyak na isasagawang investigasyon ay naayon sa batas, koordinado at nakabase sa mga ebidensya. Linaw naman ng PNP na ang mga subpoenas ay hindi arrest warrants kundi isang legal na instrumento na may layo na kumuha lamang ng mga impormasyon at para magbigay linaw sa nasabing mga ulat. Kasama mo sa DZXL Arlman Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatok
6: Arlimen. Naipakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bago niyang lawyer na hawak sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ng nagbitiw niyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman matapos ang isang taong serbisyo, katwiran ng British lawyer na hiniling ng pamilya na magbigay daan siya para sa bagong lead counsel o bagong counsel na handa ng sumabak sa representasyon ng dating Pangulo. Kasabay nito, piniyagan din ng ICC na mag-withdraw sa defense team ang associate counsel na si Dove Jacobs. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng bagong abogado, tiniyak ni Kaufman na handa na itong humarap sa gaganaping status conference sa darating na May 27. Samantala, sinabi naman ng ICC na maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon. Samantala, sensitibong balita mga kasama. Sinibak na sa pwesto ang viral na pulis Bulacan na nambugbog sa kanyang live-in partner ayon kay Malolo City Chief of Police, Lieutenant Colonel Romel Heneblazo, tuluyan ng inalis sa pwesto ang pulis at ngayon ay nasa kanilang restrictive custody.
11: Kaya agad po natin siyang nirelief o inalis sa kanyang pwesto at kasalukuyang inalagay dito sa police station for a restricted custody. Agad rin po natin dinisarmahan ng kanyang mga issued firearms kasama na rin po ang kanyang PNP ID upang hindi niya magamit sa anumang pag-abuso o pananakot sa biktima at sa buong pamilya ng ating biktima.
6: Inihahanda na rin ang kasong kriminal at administratibo na iyahain laban sa naturang pulis. Sa viral video, makailang ulit na inundayan ng suntok ng pulis ang biktima sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nawalan din ng malay ang biktima matapos na sikmuraan ng pulis at pilit pang sinakal nang ito ay lumaban. Sa ngayon ay hindi patukoy ang pinag-ugatan ng pagtatalo ng dalawa. Balita pa sa mga lalawigan, caretaker ng fish cage sa Lingayen, Pangasinan, patay matapos na malunod sa ilog. Kasama natin sa balita, Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
12: Dead on arrival sa Pagamutan ang isang caretaker ng fish cage matapos matagpo ang palutang-lutang sa kahabaan ng Agno River na sakop ng barangay Balokok, Lingayen noong umaga ng Sabado, ikasyam ng Mayo. Nawawala umano ang biktima sa loob ng dalawang araw at huling nakitang nakikipag-inuman sa isang kubo malapit sa ilog bago natagpuan ang kanyang bangkay.
13: Sa panayam kay Police Corporal Matt Joseph De Los Santos, alas 10 ng gabi noong Mayo 7 nang magpaalam ang biktima na matutulog sa kabilang kubo, dala ang isang bote ng alak. Madaling araw naman nang makarinig ng kalabog sa tubig ang kainuman ng biktima, ngunit hindi na niya ito pinansin.
14: May 7, mga oras na 10 p.m. po ng gabi, nag-inom po siya. Nag-inom po sila, tapos pagkatapos po nilang nag-inom, yung victim po, si John Ria Tinso, is nagpaalam na po na doon po matutulog sa kabilang kubo na kanilang niyabang kaya ang kwan.

0: his boots.
1: Makalipas ang mga ilang oras po, ma'am, may narinig po siya na parang kumalabog sa tubig. Hindi na po niya akong parang hindi na po niya pinansin pa.
2: Makalipas ng dalawang araw, bangkay na ng matagpuan ng isang manging isda ang biktima sa ilog. Hinihina lang posibleng dahil sa kalasingan kaya nalunod ang biktima. Dagdag ni De Los Santos, tubong Bisayas, umano ang 24-anyos na biktima at 4 na taon pa lang ininirahan sa lalawigan kaya't patuloy pa ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang ipaalam ang insidente.
1: Alam din po namin yung pamilya ng biktima para mapaalam sa kanila.
2: Paalala naman ng pulisya na panatilihing katamtaman ng pag-inom ng alak upang maiwasan ang anumang aksidente.
3: Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, RMN. Network News.
4: Samantala, dyan naman po sa Misamis Oriental, magkapitbahay matapos na malunod sa dagat sa Initao, Misamis Oriental. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
5: Patay ang magkapitbahay matapos na malunod sa barangay San Pedro, Initao, Misamis Oriental. Ayon kay Police Corporal Ricky Abesha Aragon Jr., ang imbestigador ng Initao Municipal Police Station, na ang mga biktima ay isang 13-taong gulang at isang 44-taong gulang na pareho nakatira sa barangay Kalakapan sa Initao, Misamis Oriental. Sa isinagawang pagsisiyasat ni Corporal Aragon na pag-alaman na sumama ang 13-taong gulang na biktima sa pamilya ng kanyang barkada upang mag-picnic at maligo sa dagat noong May 8 habang naliligo ang biktimang 13-taong gulang kasama ang kanyang mga kaibigan at ang 44-taong gulang na magulang ng kanyang kaibigan ay biglang lumakas ang alon dahil ng kanilang pagkakalunod. Sa isinagawang search and rescue operation, unang nakita ang 13-taong gulang at daling dinala sa Initao, Misamis Oriental Provincial Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Samantala, kinabukasan, nadiskubre ang bangkay ng 44-taong gulang na palutang lutang at wala ng buhay. Ayon kay Corporal Aragon na parehong hindi marunong lumangoy ang mga biktima, samantala wala itong nakikitang foul play sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tatak RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, may higit 9 pisong rollback sa diesel at may higit 13 pesos naman sa kerosene. Posibleng ipatupad ngayong Linggo ang gasolina, may kaunting pagtaas sa presyo. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
6: RMN Network News.
7: Budaga, Pilipinas, sa Idupos.
4: Ilimong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
10: Apat ang arestado sa paihimon.
11: Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
9: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
6: RMN Network News.
4: Nagbabalik ang RMN Network News. Ako si Radyoman Xander Kayabyab. Oras sa buong kapuluan, 7:23 ng umaga. Balita sa ibayong dagat, mga kasama. Sinimula na ang evacuation sa mga pasahero at crew ng luxury cruise

0: ship na MV Honduras kasunod ng outbreak ng hantavirus. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng World Health Organization at ng mga otoridad sa Spain, sinimula ng isakay sa mga military bus ang mga pasahero patungong Tenerife Airport. Tiniyak ng gobyerno ng Spain na walang magaganap na contact sa publiko habang inihahatid ang mga dayuhan sa mga eroplanong ipinadala ng kani-kanilang bansa gaya ng France, UK at US. Matatanda ang 3 katao ang patay dahil sa hantavirus habang 4 pa ang kasalukuyang ginagamot sa iba't ibang mga bansa. Kaugnay nito, sinabi ng WHO na lahat ng pasahero ay tinuturing na high-risk contact at sasailalim pa rin sa 42 araw na quarantine. 30 crew member naman ang mananatili sa barko habang naglalayag patungong the Netherlands. At isa sa ilalim din sa disinfection process. Nilinaw pa ng Spanish Health Ministry na walang nakitang mga daga o rodent sa loob ng MV Honduras na siyang karaniwang pinagmumulan ng hantavirus. Sa kaugnay na balita, nakatakdang lumipad pa Netherlands ang 24 sa 38 Pinoy crew ng cruise ship na MV Honduras para sa ilalim sa quarantine. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 4 sa mga ito ang mauuna at susundan naman ng 20 iba pa para sa kanilang 6 na linggong quarantine. Ang natitira namang 14 na crew ay may iwan sa barko para maglayag patungong Rotterdam sakaling magsimula na ang kanilang quarantine.
1: With the 24 today, 20 tomorrow, set to be repatriated to the Netherlands, where they will be quarantined, there will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
0: Ayon naman kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, sa ngayon ay negatibo pa sa hantavirus ang mga tripulanteng Pinoy. Hindi rin sila nagpakita ng anumang sintomas.
2: For the Filipinos on board, what I know in the information is they've all tested negative from the time of contact. Incubation period can be as long as 45 days. So I think they'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. That means they're not sick, no? When they're quarantined, they were just exposed. But if they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free. And the risk of having hantavirus is very low.
0: Binubuo ng 24 na hotel stewards at 14 na deck at engine staff ang 38 Pinoy crew ng barko na nakatakdang ipa-repatriate ng Pilipinas matapos ang kanilang quarantine. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, Pangulo ng Paraguay nasa Pilipinas na para sa isang state visit. Kasama natin sa Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
3: Dumating na sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa 2 araw na state visit. Bandang 3:50 ng hapon kahapon nang lumapag ang kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Sinalubong siya ni non-resident ambassador of the Republic of Paraguay to the Philippines, Miguel Angel Olbaldino Romero Alvarez. Ngayong Lunes, mag-aalay ng bulaklak si President Peña Palacios sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta bilang pagpupugay sa pambansang bayani ng Pilipinas. Pagkatapos nito, may kipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kabilang sa tatalakayin ng 2 leader, ang kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at magpapalakas ng ugnayan ng 2 bansa. Inaasahang aalis din agad ng bansa si Peña Palacios patapos ang kanyang official visit. Naupo bilang Pangulo ng Paraguay si Peña Palacios noong August 2023. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
0: Hoy, abiso po sa mga motorista at mga chuper. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Ang aasahan ng mga motorista ngayong Linggo, matay po sa pinal na pagtaya, posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang 9 pesos and 57 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Aabot naman sa 13 pesos and 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Bumaba naman ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina mula sa 5 piso ay posibleng 47 centavos na lang ang taas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Dahil naman sa umiiral na State of National Energy Emergency, Inaasahang maglalabas ang Department of Energy ng pinal na oil price adjustment ngayong araw. Depende po sa kanilang computation.
4: RMN Network News.
0: Sisimula na ngayong araw ng DSWD ang special payout ng 5,000 pisong cash relief assistance para sa mga TNVS at motorcycle taxi driver naman sa Metro Manila. Ayon sa DSWD, ngayong araw nakaschedule na mag-claim ang mga driver ng kumpanyang Grab at Move It na hindi nakatanggap ng ayuda sa naunang schedule. Makikita po sa official Facebook page ng DSWD yung link ng claiming tracker para sa schedule at payout sites ng mga nakatalaga sa bawat driver. Paalala naman ng ahensya sa mga nakakuha na ng ayuda, huwag na hong magtungo sa mga venue para makabawas po sa dami ng mga magkiklaim. Para naman sa iba pang wala pa sa listahan, hintayin lamang ang panibagong announcement ng DSWD sa mga susunod na araw.
4: RMN Network News. RMN Weather Report.
0: Sa lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Caloy ang lakas nito habang kumikilos ng west-northwestward sa Philippine Sea. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan namang hihina pa ang bagyo ngayong araw. Sa ngayon, bagamat malayo sa kalupaan ay nakakaapekto pa rin ang trough o yung buntot ng bagyo sa Eastern Samar at Dinagat Islands. Samantala, ayon kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda, makararanas pa rin ng extreme caution hanggang danger level na heat index ang ilang bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na ang Metro Manila.
5: Sa malaking area naman po na ating bansa, kasama na yung Metro Manila, mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. Ang forecast heat index po natin dito sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius, while for most of Luzon, saka yung ilang areas din po ng Western Visayas ay from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, extreme caution to danger level pa rin po yung ating forecast heat index for most of the country.
0: Si PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda sa panayam ng RMN.
4: RMN Network News.
0: Matapos ang ilang linggo, tuluyan nang naapula ang sunog sa Navotas Landfill. Dito po yan sa Navotas City, Metro Manila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtulungan ang mga bumbero, ang lokal na pamahalaan, ang environmental teams, mga pribadong kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at DOT para mapigilan ang paglala ng sunog. Nagpasalamat din ng Pangulo sa technical assistance na ipinaabot ng pamahalaan ng Japan. Bagamat naapula na, tuloy-tuloy pa rin ang pagmomonitor ng pamahalaan sa lugar. Kabilang dito ang pagsusuri sa kalidad ng hangin at tubig, ang thermal scanning para matiyak na wala nang natitirang apoy sa ilalim ng tambakan ng basura at health monitoring din sa mga residente maging sa mga responder.
4: RMN Network News. RMN Toto Bulkan.
0: Ang Bulkang Kanlaon, nakitaan ng banaag o crater glow. Inaabisuhan naman po ang publiko malapit sa bulkan na manatiling naka-alerto. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: RMN Toto Bulkan.
6: Nakitaan ng dalawang beses na banaag o fire crater glow ang Bulkan Kanlaon na hindi ginamitan ng infrared at high resolution camera sa marapitan na mga larawan na kuha ng digital single lens reflex camera ng Kanlaon Volcano Observatory, Kanlaon City. Nakita ang superheated volcanic gas mula sa crater ng bulkan Mayo 9 at Mayo 10 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOLS, simula noong Nobyembre 4, 2024, malakalakang masalayan lalot ng sa gabi gamit ang infrared and high resolution camera ng Observatory Center ang superheated gas activity hanggang sa naging madalas ito ngayong taon kasunod ng moderately explosive eruption noong Marso 15. Abiso pa ng PBOX na kung magpapatuloy ang crater glow. Indikasyon ito na tumataas pa ang magma sa crater ng bulkan at malaki ang tsansa na magkaroon ng magmatic unrest sa mga susunod na araw at magdadala ng pyroclastic density currents na delikado para sa kalusugan at buhay ng tao. Sa pinakauling bulletin ng vulkan ngayong araw, Mayo 11, namonitor ang 7 volcanic earthquakes at nagbuga ng 1,813 tulinada ng abo at flume na may taas na 500 meters. Patuloy naman ang pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone habang nanatiling nasa alert level 2 ang vulkan. Para sa Tutok Vulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin!
4: RMN Network News!
0: 95% ng handa ang Commission on Elections para sa Barangay at SK Elections sa November 2, 2026. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na maaga nilang naimprenta ang mga balota, lalo na't halos magsasabay ang BARM elections sa Setyembre at BSK elections naman sa Nobyembre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang procurement ng ilang gamit para sa eleksyon.
7: Kaya po maaga na namin na imprenta yan dahil magkakasabay-sabay nga po ngalanan. Sa September 14 may BARM elections po tayo, tapos less na naman November 2 agad na agad itong BSKE. So yung dahil po maaga na tayo nakapag-imprenta ng mga around 69 million para sa barangay, around 23 million para po sa Sangguniang Kabataan, ang imprenta na lang po namin ay yung nadagdag ng mga butante. Magtatapos na po yung ating registration sa May 18. So county na lang po yun, kaya namin tapusin ng halos 2 linggo na lang po yan kung ilan man po yan madadagdag.
0: Hindi naman pabor ang poll body sa panukala ng ilang mga mambabatas na muling ipostpone ang BSKE dahil mas mainam-anya na regular na isagawa ang eleksyon o isinasagawa ang eleksyon para sa mga barangay official. Sa ngayon ay umabot na sa 4.5 million ang nakapagparehistro sa nagpapatuloy na nationwide a voter registration sa pinakamataas sa kasaysayan ng COMELEC.
7: Mataas po ang interes eh. Yan po nakita namin. Mataas ang interes sa Makilahok. Mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Eh kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na natanggap namin na application sa history ng COMELEC po. Kung matatanda nyo, sometime in July, talaw po ng 10 araw na yan, nakadalawang milyon na aplikante po kami. At nung napospon nga po, binuksan muli noong October, ito tatanggap. Tagal ng May 18, nakaka 4.5 million. Baka nga po umabot tayo ng 5 million.
0: Si COMELEC spokesperson Attorney John Lex Laudianco sa panayam ng RMN.
4: RMN Network News.
0: Samantala, sa iba pang mga balita, mga umano'y kinikila ng Peanut Gallery Media Network, nakipag-ugnayan na rin sa NBI. Matapos nga pong maaresto yung kanilang founder and owner na si Franco Mabanta. Kasama natin live, Radyoman Gerald Ulit. Gerald.
8: Nakatapos raw ang National Bureau of Investigation o NBI ng mahigit 200 tawag at text messages mula sa mga individual na sinasabing na biktima rin ng pangingikila ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa PGMN CEO na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig City dahil sa pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga tumawag at nagpadala ng mensahe ay sinasabing nakaranas ng parehong panghaharasa at extortion na kinasangkutan ng grupo ni Mabanta. Anya, ilan sa mga tumawag ang nagpasalamat at natuwa sa pagkakahuli kay Mabanta at apat nitong kasamahan para matigil na ang kanilang extortion activities. Isa rin ang dating kongresista ang nagpahayag ng intensyon na maghain ng reklamo sa NBI na kinikilan din ng PGMN. Samantala, tiniyak naman ni Mabibag na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon sa kaso ni Mabanta at mga kasamahan nito kahit nakalaya na sila noong Sabado. Hawak pa rin anya ng bureau ang gadget na nakuha nila sa grupo na posibleng dagdalaman pa ng mga ebidensya. Sinisilip din anya ng mga investigator ng NBI ang mga anchor officials, financial activities, advertisers at tax records ng PGMN. Kasama mo sa Captain RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
0: Sasugutan ng mabangga ng van ang huling bahagi ng isang motorsiklo sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucent.
4: RMN Network.
9: Sa sugatan sa aksidente ng nangyari sa Cabanas southbound lane ng Maharlika Highway, Barangay Lusakan, Chaung, Quezon, kinasangkutan ng dalawang sasakyan ang isang motorsiklo na minamaneho ni alias Marvin at ang isang aluminum van na minamaneho naman ni alias Edgardo ng Sarayaya, Quezon. Sa inisyal na investigasyon, parehas ang dalawang sasakyan na nasa southbound lane at magkasunod na nananakbo hanggang sa mabangga ng aluminum van ang huling bahagi ng motorsiklo na nagresulta ng pagkakasugat ng nakasakay dito. Napagalaman ang kapwa walang suot na helmet ang rider at ang sugatan ng kasito na kanilalang si alias Nomer ng Barangay Anastasia, Chaung, Quezon, habang maharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang suspect. Nagkaroon naman ng sira ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente. Kasama mo sa Aramet Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Aramet.
0: Pinakamalaking Summer Beach Festival sa bansa. Diyan po sa Sarangani Province ay gagawing simple na lamang dahil nga po sa krisis sa langis. Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
10: Walang beach party, walang fireworks display, at walang magarbong produksyon. Ito ang magiging selebrasyon ng taunang Sarangani Beach Festival 2026 sa probinsya ng Sarangani, ang kilala bilang isa sa mga pinakamalaking beach festivals ng bansa. Alinsunod ito sa ipinapatupad na pagtitipid ng gobyerno, mas sinimplihan ang pagdariwang. Kung noon, nasa tatlong araw na beach party ang ginagawa kada taon, ngayon, mas sinimplihan at tutok ang lokal na gobyerno ng probinsya ng Sarangani sa kung ano ang mas mahal sa pangangalaga ng Sarangani Bay bilang isang protected seascape. Ang survey reimagined 2026 ang gaganapin sa Mayo 22 sa Ladol Beach Resort sa munisipyo ng Alabel, Sarangani Province. Isang araw na aktibidad kung saan highlights ang pagsasagawa ng makabuluhang aktibidad sa pangangalaga ng karagatan, gaya na lamang ng coastal cleanup, survey heroes of fun run, at pagbibigay tulong at gamay sa mga mangiisda at magsasaka ng probinsya. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
0: Walong finalist sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines 2026 ang kinurunahan bilang Miss Philippines Queens. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
11: Isang linggo matapos ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026, kinilala na ang iba pang delegates na lalaban sa walo pang international pageants. Sa ginanap na coronation ball kahapon, natanggap na ng iba pang finalists ng MUPH 2026 ang iba pang Miss Philippines crowns. Kabilang dyan si Alison Arceo Hetland ng Pampanga na kinoronahan bilang Miss Supernational Philippines, Isabella Rojas Ismael ng Taguig City bilang Miss Cosmo Philippines, April Smith ng Cebu City bilang Miss Charm Philippines, at Jen Rose Javier ng Sultan Kudarat bilang Miss Eco International Philippines. Kinilala naman bilang Miss Eco Teen Philippines ang kinatawan ng Iligan City na si Trexie Paris Rojas, Miss Teen Universe si Catherine Bareja Wardel ng Summer City, Miss Tourism World Philippines si Marian Arellano ng Tarlac Province, at Miss Worldwide Philippines si Nicole Borromeo ng Cebu City. Una rito, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines ang beauty queen mula La Union na si Bea Milan-Windorsky na tatangkaing sungkiti ng ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe ngayong November sa Puerto Rico. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN. RMN Network News.
12: RMN Network News. Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konsens dakbayan sa Subo ng Haylog nangayo naglistahan sa arestrado ng mga solo parents sa dakbayan nga gitinguha ni ining mahatagan o gatabang. Samtang nga Police Regional Office 7 Milagway nga hapsay ug malinaon, way natalang insidente baguhay pa lang natapos nga 48th ASEAN Leaders Summit 2026 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang sa balita sa sports, Knicks miabanti sa conference final. Kini ang headline sa ato mga balita.
13: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Wala ka
17: tayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
18: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
19: Wala kayo sa baon ko.
20: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
21: Lady's Choice Ham Spread.
22: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
23: Patikim!
24: Mmm! Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
25: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
26: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
27: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
29: Rexido Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Solid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Good morning, my dear plants!
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
13: At oras karon alas 7:48 na. Sa diri pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Alas 7:49 na kurs detalye na sa ato mga balita ang konsensus na kwa sa Sugbo na gayon naglistahan sa registrado ng mga solo parents sa Dakbayan na gitunguan nining matagaan o assistance. Kasama mo sa balita Radio Man, Elibo Lonos.
14: DYHP, Tatak, RMN Report.
15: Na ngayo na konsehyo sa nasugbong listahan sa rehistradong mga solo parents na payan. Kinumusod awhaga sa City Council si Mayor Nestor Ajeval ngay patuman ang ordinansang nahatag og cash assistance ni ini. Ubo sa City Ordinance 2395 nga napasan na itong tuig 2014, ang mga solo parents sa syudad natagan o 5,000 pesos matag tuig. Ang konsehyo gusto masayod kung pila na ang rehistradong mga solo parents sa nakpayan na tungkol nini. Ang City Council pinaagi ni Konsehyo Jose Abelianosa ngayo og listahan gikan sa Department of Social Welfare and Services kundi DSWS.
16: To request the DSWS to furnish this August body, the list of registered solo parents within 15 days.
15: Si Konsehal Jose Abelianosa, kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
17: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo Mo Nationwide!
20: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
22: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
23: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
24: Ha? Di ba mamayang gabi pag-flight natin?
23: Ay, malabo!
24: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
23: Para malinaw.
25: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
26: EO, love your eyes.
27: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Bye!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: At oras karon, alas 7:57 na. At umalikan ang report gikan ni Radyo Man Arnold Bustamante labot sa assessment sa PRO 7 sa bago pa lang nahuman nga ASEAN Summit nga gipaygayon sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga maninarog hapsay ang bag-ohay lang natapos nga 48 ASEAN Leader Summit 2026 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala natala nga major incidents. Kini nagpasabot sa ilang gamalampuson nga pagpatuman sa hugot ka seguridad sa mga delegado, partisipante o sa publiko samtang nga gipahigayon ang meeting sa ASEAN leaders. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting PRO 7 Director, mitumbok sa malinaon ug hanay nga ASEAN Summit sa lig-on nga koordinasyon sa tanang mga turugyanan sa balaod, uniformed services, government agencies, local government units, force multipliers, private stakeholders, ug ang aktibo nga kooperasyon sa komunidad. Ni padayag usab og pagdayeg ug pagpasalamat si General Aban sa tanang personnel sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Response Team ug tanang ahensya sa gobyerno. Subay sa gihatag nga dedikasyon, sakripisyo ug gipakita nga professionalism sa tibuok ASEAN Summit Operations, giilaw sab niya ang suporta sa awang Police Regional Office sa Tibuok Nasod nga mipadala sa ilaga augmentation personnel og logistics assistance nga nakapalig-on sa ilaga pagpatuman sa seguridad sa Tibuok Central Visayas. Ang pagkampo sa malinaon hapsay og luwas ka ASEAN Summit nagpakita matod pakini sa lig-on nga interagency collaboration, operational readiness ug pakigalayon sa komunidad sa pagpabilin nga luwas, hanay og seguridad nga publiko. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajaman Arbo sa Mandiri YHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Sa kalamion sa cheese of crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
9: That portion was brought to you by Joy.
10: New Joy Swakto, now with easy patak cup. 45 pesos lang.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Atong balita sa sports, ihatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ni Edward Liga sa atong linya. Kasama ni Edward, maing buntag.
11: Mayong buntag kasamang kyan. Kining atong balita sa sports, ihatod kanyo sa DTX 500. Bago lang, nahuman ang Game 4 tali sa New York Knicks o sa Philadelphia 76ers. Diin na gilampaso o gilubong sa Knicks, no, ang Sixers sa score nga 144-114. Pagsugod pa lang sa first quarter, grabe na, nagpungasi na ang 3 points sa Knicks, no, pinaagi ni Juice McBride nga diin na nakapasulod kinig upat ka 3 pointers pa sila pa ni Jalen Brunson, Josh Hart ug uban pa. Halos, no, ang opensa sa Knicks, flawless kaayo naglisod ang Sixers kung unsaon nila pag-apas. Si Bisan Taman og nang-score usab si Joel Embiid sa first ug sa second quarter. Apan sa third quarter gipull sa tunga-tunga sa third quarter gipull out na siya sa iyang coach ug iyang mga kaubanan tungod kay lisod na kay pag-apas ang lubong, no, sa maong duwa. Sa maong kadaugan sa next ni abante sila. Ilang gisweep ang Sixers o biabante sila alang sa Eastern Conference Finals. Si McBride may nangu sa opensa sa Knicks, pinaagi sa iyang 25 puntos. May puno usab si Jalen Brunson og 22 puntos og si Anthony Towns sa iyang 17 puntos. Ang Knicks kay nung duman nga gipildiwa sila kaabante sa Conference Finals ni adtong miaging tuig kay giparot sila sa Cleveland Cavaliers. So karon nagpaabot na lang siya tali sa serye sa Cleveland og sa Pistons. Diin labaw ang Pistons 2-1 no, sa maong serye. Klaro kaayo nga dominado gyud no sa next ang maong ang game 4 no sa first quarter pa ingon na sa fourth quarter diin na gihatagan og offensive clinic no ang Sixer sa maong duwa. Mas pasalamaton ang si Jalen Brunson sa ilang kadaugan sa game 4 no kontra sa Sixers og nagpaabot na lang sila kinsay ilang makontra sa tali sa Pistons og sa Cleveland Cavaliers. Ang sa Western Conference Division, usa na lang po kadaog ang gikinahanglan sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Human nila giusban kagahapon ang Los Angeles Lakers no sa ilang duwa, gilubong usab ang Lakers sa score nga 131-108. Si AJ Mitchell may nanguso opensa sa Thunder, pinaagi sa iyang 24 puntos, may puno usab og 23 sa puntos si ang kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous